0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan. Kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga. Mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: The time now on FMR. It's 8:46. Goodbye.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pulisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Paglabo ng mga mata.
5: At mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
6: Mag-
5: DTX 500
6: DTX 500
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar
6: Sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
6: DTX 500
7: FM Radio The Vibes
8: Ang Lupet
9: DJ Jaja Melon. Wow, yummy!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!
3: FM Radio Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Wow! Jaja Melai!
0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Good Vibes!
2: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS!
1: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundiin ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
1: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: DJ Jaja Melon, wow, yummy!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: AC.

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
5: Aklan po.
4: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: FM Radio! The Vibes!
8: Ang lupet!
9: Wow, wow, wow! Jajamela!
10: Ewe?

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500.
7: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract.
7: Na may pinakamataas ng aura value.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: got you so crying. FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 10:02.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DJX 500 Health Alert! DJX 500!
5: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-a-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
4: DJX 500!
6: Sa mga butika. Welcome po sa ating mga masugid at tagapakinig sa ating programa, ang DTX 500 and
7: Mighty C
6: Health Alert. Atin pong aalamin ngayong araw ang oxidative stress at ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Farland Sindak.
6: Ano nga ba ang tinatawag na oxidative stress, Doc Far? At ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan?
7: Sir Ted, ang oxidative stress, ito yung kondisyon na maaaring maranasan ng ating katawan kung mas mataas na ang level ng free radicals kung ikumpara natin sa antioxidant.
6: Para maiwasan pala, Doc Far, ang oxidative stress, dapat ay mayroon tayong sapat na antioxidant, di ba, sa katawan?
7: Yes, sir.
6: So, buti na lang, araw-araw akong umiinom ng DTX 500 at Mighty C.
7: Ang galing naman. At itong free radical, Sir Ted, ay natural ito na pinoproduce ng ating katawan. Kasi ito ay byproduct o latak sa tuwing gumagamit ng energy ang ating katawan. Halimbawa na lang nito, Sir Ted, kapag tayo ay nag-exercise o di kaya ay nagtatrabaho tayo. Pero alam mo ba, Sir Ted, na mas maraming free radicals ang napoproduce kung ikaw ay emotionally stressed?
6: Aba, tindi ha?
7: Yes, at ang rason dyan, kapag emotionally stressed tayo, ay nag-i-exert ng sobrang effort ang ating katawan. So, ibig sabihin, gumagamit ito ng more energy.
6: Aba, kaya pala, Doc Far, na after magalit ng isang tao, nakakaramdam ito ng gutom.
7: Yes,
6: ba? Kasi it demands more fuel na manggagaling sa ating pagkain.
7: Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang free radicals ay hindi talaga maiiwasan. Kasi nga, ito ay natural na proseso ng ating katawan eh. Pero kung sobra-sobra na ang level nito, ay masama na rin ang epekto.
6: Oo.
7: Dahil sinisira nito ang ating mga selula at ang punterya nito ay ang ating DNA na nagtataglay ng lahat ng genetic instructions. In other words, Sir Ted, sinisira nito ang mga instructions ng ating katawan para gumana ng normal. Kaya dapat lagi tayong may karagdagang depensa gaya ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C na mga potent antioxidants na tutulong upang ma-neutralize ang free radicals sa katawan.
6: Correct, Doc Far. So, kapag nasira pala ang selula sa ating katawan, so ibig sabihin ba nito ay unti-unti nang namamatay ang ating katawan, Doc Far?
7: Yes, Sir Ted. Parang ganun na nga. Kasi yung ating selula, yan ang pundasyon talaga ng ating katawan eh. Kaya dapat itong mapangalagaan at ang DTX 500 at Mighty C ang panglaban natin sa mga free radicals.
4: DTX 500!
8: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, laging masigla at alerto ang katawan ko.
4: DTX 500! Bili sa mga butika.
6: So aside sa nakakasira ng cellula, Doc Far, ano pa ba ang masamang epekto ng oxidative stress?
7: Yes, Sir Ted. Pag nasira na ang cellula ng katawan natin, ito ay maaaring humantong sa iba't ibang uri ng sakit at komplikasyon.
6: Naho.
7: Nagaya na lamang ng diabetes, liver diseases,
6: naku,
7: hormonal imbalances at maagang pagtanda ng katawan. Ayaw natin yan.
6: Ay, naku.
7: Pero pwede naman talaga itong maiwasan eh.
6: Yun.
7: Kung may sapat kang antioxidant sa katawan.
6: Yes.
7: At dyan na ngayon nangingibabaw ang DTX 500.
6: Wow.
7: Dahil ito ay may 1.3 million unit score sa ORAC scale na siyang sukatan kung gaano kabisa ang isang antioxidant. Siyempre, samahan na rin natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na isa ring antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system.
6: Yes, Doc Far. At ang free radicals, mga kaibigan, ay nagpapataas din ng chance na magkakaroon tayo ng cardiovascular diseases o sakit sa puso.
7: Yes.
6: Kidney disease, Alzheimer's disease, at ang pamamaga sa katawan. So, laging tandaan ha, mag-DTX 500 at Mighty C upang oxidative stress ay mapigilan natin.
7: Ayan. So, yan po ang aming mga mahalagang impormasyon na maibabahagi namin sa inyo upang ang kalusugan po natin ay mapagyaman. DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, para sa kompletong proteksyon laban sa masakit na dulot ng free radicals.
6: Nako, Doc Far, kapos tayo sa oras.
7: Ayan.
6: Tara, Doc Far, magkape muna tayo, ha?
7: Sige.
6: Ng DTX Coffee Mix. Hindi ako nakapagkape kanina eh. So ako po si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far, Lansindak, ay nagsasabing
6: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
4: DTX 500.
1: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
4: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
10: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
10: Sumok na
4: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. The Vibes.
9: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph. Nga naigbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hining nga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang Lupet.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa.
4: Baka may diabetes ka na,
3: mag-DTX 500!
4: DTX 500!
3: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
3: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
3: DTX 500!

0: the fat.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
2: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata upang ipag-adya sa banta ng bagyo. Mapagpalang Ama, sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang ipag-adya kami sa anumang panganib na dala ng bagyo. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayoy giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na Panginoon namin at Diyos na nabubuhay at nagahari kasama ninyo at ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatudunan. At diyan syempre sa inyo ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag nyo na dito po naman sa ating palatuntunan 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Siyempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

Andiyo na po kami para kahit po papano eh makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po na mga

sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan, at makikita po ninyo yan sa ating po namang Facebook Live, yung ating po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rice brand, mga kaibigan. At makikita po ninyo doon yung ating po namang Facebook Live, mga kaibigan, na pwede po ninyong pwede kayong mag-comment doon sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Hanapin niyo po yung Rice brand, mga kaibigan. Eto, may Bueno Manong caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Nag-call waiting, kuya. May napindot ata si yung tumawag sa atin. Sino? Tawagan natin ulit. Tayo po ay live na live sa Facebook, mga kaibigan. At hello po naman sa mga nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin Kalawag. And radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur. Sa G Radio San Miguel 102.9. Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

Tayo po ay available na rin po daw yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh na fresh po naman mga kaibigan. Tayo po ay yung ating po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay nasa Grace Pharmacy na po mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung ating po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. At sinicheck po namin ngayon kasi papasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ng Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Ayan na.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andoda.
0: Ano pong pangalan?
1: Moises Andoda.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may hinihinda po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagiliin ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostitaw yun.
0: Apo?
1: Natakot ako. Pinabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After one week, nawala.
0: Nawala? Apo?
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee.
0: Uh-huh.
1: Mga 10 box na naubos ko.
0: Apo?
1: Oo. Meron ba tayo ditong dealer sa rice coffee?
0: Meron?
1: Sa Jinsan?
0: Kung meron pong?
1: Mayroon bang nagabinta ng rice coffee sa Jinsan?
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa... Yung apo ko nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Ah, okay
1: pero
0: po.
1: Pero matagal magandang dating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa Jinsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City.
1: Mm.
0: Apo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Apo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Diyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong diyan ng ating po namang produkto diyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Oh, kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Ah, okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Oh, wala. Kaya naginig ako sa radio mo programa. Binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga ano, sa ibang mga butikang nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Oo.
0: Doon po tatay, pwede tayong ano doon. Pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Ah, nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, mga tatlong kasi.
0: Oo.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Oo, tapos? Natakot po ba kayo? Opo, tapos? Oo.
1: Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yun nga, nagtuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, Naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yon, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Ang sa doktor, prostate.
0: Prostate? Ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka, pero hindi niyo po ininto yung pag-inom ng rescope?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Oh, okay po. So ibig sabihin kaya, parang inilabas lang yung basura, yung dumi sa inyong pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Mm-mm. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So nung kayo po ay nailabas nyo na yung parang dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po ng dugo na yun at tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo.
1: Kaya po. Naman.
0: Mm-mm. So ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, pinapatuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So tatay, ngayon, kapag doon po sa mga butika na yun na nabanggit po natin, ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako. Tawag dito, kumbaga balitaan nyo po ako, sabihin nyo po sa akin kung saan kayo nakabili.
1: Ano ganing butika yon, Kuya Boy? Kanina, sabi mo, anong butika?
0: Esrin Pharmacy.
1: Ah, Esrin.
0: Apo, Esrin Pharmacy. Oh. Tapos, Rodion Pharmacy.
1: Rodion,
0: The Jangas Drug Store. Tapos, RV Pharma Generics. Tapos, Heart Drug Store. Meron din pong Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Ah, oh.
0: Okay po. Yung po tatay, yung natin. Pwede po nating puntahan sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po.
1: Okay po. Salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako tatay kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yon para malaman po natin. God bless po tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Mga kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabi lang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Tawag na po, mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang ating po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed ka ba'y sama ang lupet!
1: Barbero plus ang isasama mo pati artista FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Unsaid, Hard, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 1:30.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: and polycopter. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. Good vibes!
7: Ang lapit!
8: On scent, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 3:16.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagandaan.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
5: Pimples at rushes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500.
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at pagaling ng pimples at rushes.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tatlo. Loban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio! The vibes!
0: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:31.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Polycopter, 7-chat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: TJX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kisa itong pangalan, ma'am?
4: Ay, ako si Lorna Corrales.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
4: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Copy o kining MyTC o DTX 500. Nang mo wala akong ginagamit yun, gisan sa una pa karon. Higanaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Entry Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag GTX 500.
4: GTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
4: sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: GTX 500.
6: FM Radio. The vibes
7: and the facts.

0: AM Radio, the vibes and the best.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon, Martes, August 25. 339. Ulitin ko, 339.
2: Hapon Hits, hits. Sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
3: Katuwang nyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng iyong blood sugar, Doc?
4: Yes, Sir Weng. Ang blood sugar o blood glucose ay ang pangunahing asukal na matatagpuan sa iyong dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng iyong katawan. Nagmumula ito sa pagkain na iyong kinakain. Binibreakdown ng iyong katawan ang karamihan sa pagkain na iyon sa glucose at ipinapalabas ito sa iyong daluyan ng dugo. Kapag tumataas ang glucose sa iyong dugo, sinisinyasan niya ito ang iyong pankreas na maglabas ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa glucose na makapasok sa iyong mga selula upang magamit para sa enerhiya. Kapag ang mga glucose na ito ay dumarami ng husto sa iyong mga dugo at hindi nagagamit bilang enerhiya, ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang diabetes at mga komplikasyon nito. Upang maiwasan, Sir Wing at mga kaibigan, ang ganitong mga karamdaman, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap ng mga kilalang herbal na nagtataglay ng powerful bioactive compound gaya ng Vicin at Charantin. Ang Vicin at Charantin na mayamang makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Gold ay may kakayanan na pababain ang blood sugar levels sa ating katawan. Ito ay tumutulong upang mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng glucose, uptake at glycogen synthesis sa atay, kalamnan at

0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Isa sa mga nakakaapekto sa pagtaas ng sugar level ng ating mga kababayan ay ang pagkahilig, di ba Doc, sa mga unhealthy coffee, lalo na yung tinatawag na iced coffee, na punong-puno ng mga unhealthy sweetener. Kaya huwag isakripisyo ang ating kalusugan. Palitan muna ng healthy na kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na ang kape, na hindi lang basta healthy. Masarap pa at kagigiliwan ng buong pamilya. Pwede pa makainom kahit yung mga bata. Kaya pag-usapang kape, huwag kalimutan Santon Plus Coffee Mix.
2: At kung kape naman, Sir Wing, na may vitamins ang hanap mo, narito na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 at may santon pa. Nagkape ka na, magiging healthy ka pa.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ulitin ko po, para mapanatiling healthy ang sugar level sa katawan, uminom po ng Santon Plus Gold araw-araw. At para sa healthy and delicious coffee, mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street, muli sa Quezon City. Pwede silang tawagan sa numerong 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
2: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi po kaming pakinggan sa programang
5: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: FM Radio, the vibes
7: and the fact.
8: The time now on FMR. It's 5:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.

0: maupay nga takna sinarangan Visayas ngan siyudad han Tacloban. Live kita nga nakikita ng Facebook pages sa narang kanabalita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bungus nga puwarsan PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon nga natin igpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya nga nahikayhan bungus nga puwarsa han PRTV News Team. Yan ang takna ngan haton mga laray. Puluhan!
1: Anay Balangiga Mayor Graza, nakagawas na prisuhan, mahuman makapagpiyansa. Kampanya han Department of Health ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity, dako nga ayat, barangay health worker. Harus awayon ng mga kag-anak nga natipan programa. Hipurlos Eastern Samar nagpagawasin resolusyon, himahugot nga pagtipay na anuman nga klase mining operations sa lugar. Duralco, waray mahihimo mga sagunsun nga advisory ang NGCP, kundi sumunod. Hit index sa Tacloban City, umabot sa extreme caution, ngan posible pa sumaka danger category. Publiko, ginpapapag-ikmat han pag-asa. Philippine Coast Guard, mahugot ang marine protection hakabaybayunan na rehiyon.
2: Arangkada!
0: Ganyan na hatong mga katukiban. Hatong siya, ang notisya lokal, Anay Balanghiga Mayor Graza, nakagawas na hapresuhan, mauman makapagpiyansa. Adito na atong report.
2: Arangkada!
3: Nakagawas na hapresuhan ni former Balanghiga Mayor Randy Graza, inimahuman nga makapagpiyansa sa kulup-han-kulup para niya temporaryong nakagawasan.
4: So, gusto namin din record na 440 ang kulup. August 24, na-release na ni ex-mayor regarding ang ito ang niyar kaso kay pag-post ni Rahan Bay ng nag-issue na ang Regional Trial Court Branch 42 Balanghiga Eastern Samar in release order. Ang niyara presiding judge ni Honorable Angelo M. Ragas.
3: Okay. Pero
4: Maagas. Opo. Kwan lang ni temporary liberty lang ni kay yan sa lang ni bail lang ni han kuya kaso. Nga samtang gin kakaso pa nga gin pampayera adalera gawat. Waray hira sulod ang prisuhan. Temporary liberty lang ito nira.
3: Higrasa in manunong duman yung ginservihan han mga otoridad hin warrant of arrest hadton nag-aging Agosto 21 Biyernes han gabi. Gindako piniha kaso nga ginaaligar pakatalapas han Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga may kalabutan han pagpalit han LGU hintuna nga unta titindugan hin evacuation center. Hapanahon nga hiya paan nalingkod ka alkalde han Bungto. Pero nanindugan ang kampo ni Grasa nga waray hiya may gintalapas nga balaod. Kundi nagpasalamat ang pamilya ni Grasa ha mga balangingan un nga padayon na suporta haloy hitun mga ayat nga iyagin kaka at tubang. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Kampanya ang Department of Health nga Measles Rubella Supplemental Immunization Activity dako nga ayat. Barangay health workers haros away yung daw hitun makaganak na natipahan programa. Silvia Badingo, haditalye.
2: Arangkada!
5: Naniningkamot ang mga barangay health worker ha mga barangay Eastern Visayas na maabot ang mas damo pa ng mga kabataan na target ang measles rubella supplemental immunization activity o MRCA tumong hininga malikayan ang pagkalat ng tigdas ng rubella ilabi na mga kabataan na mas vulnerable ha mga sakit. Sanglit pa dahil ang pag-aagat ang mga barangay health worker ha mga kag-anak na ipabakunan era mga anak ilabi na may daidad nga sa iskotong 59 kabulan pero sumalang usang nga BHW. Diri permi masayon ang pagkumbinser ang mga kag-anak. Ilabi na kung may kahadlok o pagduruha-duha ha bakuna.
6: Usahay na kasi nga na nanay o ginikanan nga giaway na gajud me kay tungod anak ilagi me dilagi ko na si dia magpabakuna sa iyang anak kay umamatay kuno iyang anak mabuhi bakuno na mo. Ya para na mo di na lamang pud ni mag-uol si imi na sahay mapauwaw me. Mag-uol may kay di malagi si Jaja. Awayon may kay
5: Kasumpay, hinina nining kamot ang Department of Health ter Visayas Center for Health and Development nga mas damo pa nga mga kaganak ang makumbinser nga magpabakunan era mga anak. Importante ang MRCA hapag pugungan pagkalat ang tigdas ng rubella. Ilabi na kung lumubuhan mga kaso o may outbreak. Kaupo dinin paghatag in vitamin A ang mga target nga kabataan. Agud matapos ang mga intervensyon in makakabuli ka pagproteheran era lawas.
7: So natin tayo barong nga diri nga tanan nga bata, no? Bisan adi nga itong projected population naton nga eligible population naton nga during pagbakuna is mababakunahan hiya. Kasi pwede itong may dasakit, pwede gihapon itong iton nga adlaw waray nga da, so babalikan naton. Pero kapag kaya na more than 50% karan aton target nga diha aton rehiyon. Ayan po.
5: Ang DOH nga agad ang mga kaganak nga makikooperate ang mga health worker nga gamiton ng libre nga serbisyo ang gobyerno. Agad maprotehiran ang mga kabataan tika nga mga sakit nga malilikayan pinaagihan bakuna. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Samtang, Hipurlos Eastern Samar nagpagawas sin resolusyon hin mahugot pagtipa hin anumang nga klase hin mining operations sa lugar. Aditong katukiban hin ng report.
2: Arangkada.
3: Manunumduman nga dinahan Mayo hin nga tuig ang Mines and Geosciences Bureau inaghatag hin exploration permit 2026-001-8 ngato hin usang Altimas Ventures Incorporated iniin para hin eksplorasyon hin chromite and other associated minerals nga hin sasakupan ha 902.9877 ka hektarya ha mga munisipalidad han bungtuhan balanghiga ngan Hipurlos. Sanglit ini ito nagduso kan Hipurlos Mayor Gilbert ko nga nanbugo sa sanggunyang bayan nga maghimuhin usang resolusyon nga naghahayagin mahugot nga pagtipa nga dahin nga tanan nga klasin large scale diri sustainable nga mining operation metallic o non-metallic exploratory o extractive nga sakop ito na teritoryohan bungto. Nanawag ang liwat ang sanggunian ha Department of Environment and Natural Resources Mines and Geosciences Bureau nga gobyerno probinsyal nga hagilayon in ipawaray saysay igsuspender nga igkan sila iton anuman nga mining permits, mineral production sharing agreement compliance certificate ngan ano pa nga pareho nga mga autorisado nga gin-issue na pending o may da application habisan ano nga parte ni Hipurlos indir initagan hin katugutan. Nagtutumanggod anong opisyalisan bungto nga waray mahidudurot nga maupay ang pagmimina haira kalibungan nga nakabubuwason ang iramang anak kundi usa nga paggubahan mga protektado nga natural nga karikuan han lugar. Gintatalingwa han PRTV FMR News team nga maarawan hin komento hin Mayor Go ngan kun hinuman nga opisyal han bungto durante hini nga pitan. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Halain naman nga notisya lokal, Durelco waray may himo ha mga sagunsun nga advisory han NGCP kundi sumunod adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
5: Dire igin kakalirong ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga mag-i-implement ang manual load dropping o MLD hapirang ang mga power distribution utilities ha Eastern Visayas. Kagabi, nagkaharin advisory nga magpapatuman ng MLD ngan posibleng liwat ipatuman niya ng adlaw ang yellow and red alert status. Serito ng NGCP ang pag-i-implement ang manual load dropping tika nga alas 6 ng gabi kuto alas 9 in agud maipadayon ang kasiguraduhan ng kadigon ng power system. Kipa mga apektado ang Layeco 2, Suleco, Durelco, Layeco 3, Layeco 4, Layeco 5, Isamelco, Beleco, Norsamelco, Samelco 1 and Samelco 2. Sa wala NGCP, ginbubuhat ang MLD tungod ang kulang na generation ng limitado ng import power tika ng Mindanao grid. Ang MLD usa mga pamaagin NGCP hapag-iban ang load o konsumuhan kuryente ha power system agud maipabilin nga madig-on ang grid. Gindig-on pa naman ang Durelco ko nga MLD inbuta nga diri miyara kontrolado kundi kun ang problema kooperatiba la in papaning kamutan ni nira nga maibalik dayon ang kuryente pero mismo generation good.
8: Ang NGCP nagpapalusa din ng mga yellow alert niya, red alert niya ni atong dapit tungod ini heat sitwasyon nga drone ako na at nadakot atong demand nga guti ay nira supply. Resulta ini ang mga pagparong ang aton mga generation company na hangyong ato aton mga electric cooperative labi na din Region 8 nga magparong hinpipirang ang mga feeders para diri mataasan naton di man.
5: Gindig o nandural ko nga waray hira mahihimo ha mga advisorin ng GCP kundi ang sumunod kumpara nga dumakulog ang problema ha supply. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Heat index sa Tacloban City umabot ha extreme caution. Nang posibleng pa sumaka ha danger category, publiko ginpapag-ikmat. Adito aton report.
2: Arangkada!
3: Sumaka na ha 38 degrees Celsius o extreme caution category. Ang temperatura ha kapasuhan panahon ha syudad ng Tacloban. Ngan posible pa humataas sa 42 degrees Celsius o danger category. Ha mga masunod nga adlaw basa pinakabagong monitoring han pag-asa Tacloban. Sa ginsasagdunan han ahensya ang publiko han syudad. Bisan ha mga kahigrani nga bungto nga likayan good anay nga magginawas darahan mga posible sakit ngan incidente hin heat exhaustion, high blood ngan pagkadismayo nga pwede makuhahan mga tao labi na at tundaan na may makaramtang halawas. Ginaghat gihapon ang katawhan nga likayan ang outdoor activities ha alas 10 ang aga nga tuhiton alas 3 ang kulup tungod nga amo ini itong pinakamapasok nga mga oras sa adlaw.
9: Iwasan tala na po atong na-expose kita ha outdoors. Amo po ito ginito ko yung hini-emphasize na mo. Diyari ibig sabihin nga 9 a.m. pala taas na yung heat index. Diyari po. Exposure ha heat at prolonged exposure outdoors and dito, di ba, maaram naman kita, heat exhaustion, then pwede kang makuan, amo pwede niya giniiwasan.
3: Pero, ano mo pa yung sumat, sumalakan Engineer Richel Subbise, weather specialist, nga guti ay ladaw ang mga chansan bagyo, nga masulod ang sinirangan Bisayas, dala nga hegrayo iniha aton. Nang kung may daman, mabugos, hindi rin direkta nga makakapiktar, dala nga kodgan ang trakhan bagyo, in recurving, nga di rin makakaigo, habisan din man katunaan han riyon. Kundi hapagklaron opisyal, nga di rin naman magtagya, nga magpakakampante ang publiko, tungod nga posibil luwat nga maka eksperyensya hinmagkusog nga bagyo nga maabot ta typhoon nga da super typhoon category. Sanglit yana pala daan na ginsagdunan ang publiko nga magin mabinantayon ngan permi na kamonitor ha mga radyo ngan telebisyon para han sumat halakat han panahon.
9: Yung ni aton is wari kita rin mga rainfall. Ang nangyayari? Lesser chances of bagyo. Pero to, ay once na makasulod ang bagyo, labi na kung anahiya, greater than tropical depression like tropical storm, ang mga categories at bagyo ito is mostly typhoon to super typhoon category. Kay ano man, kay tungod nga, dito yan nabuo ha, harayo pa hiya, tapos dako pa niya chance na makakuha ang energy, haniya fuel. So, ang tungod na harayo pa hiya, tigang ha, dito pa hiya sa dagatan, di ba, maaraman kita ka one of the factors, ang bagyo is haniya fuel, tigang ha, kapasong nga dagat. So, kay tukod nga, di ba, aram kita, ang El Nino, ay mapasunan ka dagatan, ang iya sea surface temperature, tanglit, ang imo bagyo, is, nai-enhance niya, nagiging, ano yung category, kataas, so, mostly typhoon to, typhoon to, ano, super typhoon category, so.
3: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
3: Halba pang notisya lokal, Philippine Coast Guard mahugot ang gindubuhat marine protection na kabaybayunan ng Rayon 8. Ato ni Baruan ining report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
10: Gisisigurado itong Philippine Coast Guard Eastern Visayas nga mahugot itong ilang monitoring hakadagatan sa kupan sinirangan Visayas. Sumalagan PCG Vice Admiral Romel Supangan, labot lahi ni bang illegal ng aktibidad. Usah mga gintututukan han PCG and kaimtang itong marine life nga usah itong irayan aging proprotehiran.
11: At ito po, titignan namin yung aming mga contingency plan, bubusisiin ang mga responsibilidad ng bawat sektor at ahensya para makakontribute para sa pag-response sa mga oil spill po.
10: Nagpasalamat naman iniha para yung suporta itong mga LGU ng tingog party list tagod masulos ng magbatuman ito nila mga programa.
11: Katulad po ngayon, meron po tayong MARPOL pollution tabletop exercise. Isa po itong patunay na hindi kakayanin ng isang ahensya ang mga sakuna katulad ng oil spill. Kailangan naming kasama ang iba't ibang ahensya, iba't ibang local government.
10: Usa yan ang ibabantayan ng PCG ang illegal fishing ang iba pang forma ng aktibidad ng illegal nga sugad man mga buruhaton nga makakaguba sa marine environment. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: E-Turo System. Ginlalaoman ng mga kahinanhin pondo para may patuman hay ibang eskwelhan harihon. Silvia Badingo, Haditalye.
2: Arangkada.
5: Hinihingi tayo na Department of Science and Technology kundi US Regional Office na damo pa ng mga eskulahan magkakaaran e-Turo System nga partnership itong Department of Education. Yan na ang pilot implementation ang Santo Niño Speed Center para Hantakloban City ngayon sa Rungan Elementary School ang Hikat Balogan City. Naglalaumanggunan ni US nga magagahinan in pondo ang nasabi nga programa. Maitungoy nga nakinanglaninhin mga laptop hininga tuig may da 2.3 million pesos nga igingahin ang proyekto.
12: So 60 units nga laptop computers nga may naka-install na nga e-Turo digital learning system na nide-deploy naton hininga to ang eskwelahan nga makakabenepisyo sa isinto ng mga grade 2 pupils.
5: Ginklaro ang UST nga diri gintatanggalan yung trabaho unan mga magturup doog yung tututuan nga sumarin na AI system kundi usan region 8 pinapili kong pilot region ng programa ngan kung magmalin ang puson ini inigpapatuman luwat inidayo na pera ng mga eskwelahan ng rehiyon.
12: Hininga nga pilot implementation will be conducted in 5 other regions in the DOST system. So after hini, may dahito ikakandak nga study in region 5 as to the efficiency and effectiveness and aton system hapagtutuha learners. Ngan kung maupay ang resulta ito nga study in DOST 5, ato niya i-scale up ngan i-sustain nga project to include na other schools as long as available po ang aton budget.
5: Ginalauman naman ang DepEd ng DOST na magmamali ng puso ng nasabi nga programa agud mas umor sa paantag-aramhan mga kabataan. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Nan amad to naging kabuusan han aton mga notisya iyan na naoras para ang kadugangan ng mga impormasyon ng magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube i-search laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and click ang notification bell para mapinagkabago na update. Nanangaran ang bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon, ngayon mo pa yung oras, hatong natanas.

0: nakaka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida Ka Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Napakiyana la!
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
3: Napakiyana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pag dumit, ngan pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiyana la!
4: Bato-batohan langit an maigo diri mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!
6: This is FM Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
3: Toneladang basura
4: ang nahahot mula sa...
5: Critical na ang problema sa basura.
6: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
2: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 25, 2026, Martes. Wala nang bagyo, pero makakaapekto pa rin sa Luzon ang habagat. Kaya magdala pa rin ng payong ha, mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: From our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It would be the groomer or kung pinakanghedlan, sino doon?
1: National Bureau of Investigation, hinahanap ang mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting live stream. Halos 30 estudyante at isang principal sa Santo Tomas, Davao del Norte na food poison. Senate Impeachment Court, idineklarang hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagpapatuloy ng paglilitis. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr., suportado ang paggawa ng locally made e-tricycle at e-jeepney sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo.
0: Isinugod sa ospital ang 29 na estudyante at principal ng isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte matapos ma-food poison. Ang salarin, meriendang nahaluan ng powder na pampaputi ng damit. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Sa Municipal Health Center na ito dinala ang nasa 29 na estudyante na biktima ng food poisoning matapos kumain ng merienda at sa malamig sa kanilang school canteen sa Tulalian National High School sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 10:30 ng umaga nitong Lunes, Agosto 24. Sa investigasyon ng mga otoridad, kumain ng bilo-bilo at sagot gulaman ang mga biktima na ibinenta ng isang vendor sa kanilang kantin. Ngunit makalipas ang ilang oras, bigla na lang silang nahilo at sumakit ang tiyan habang nagsuka ang ilan sa kanila. Nang suriin na pag-alaman na imbis na asukal ang nailagay sa parehong paninda ay super white o powder na pampaputi ng damit.
4: Naano ng tindera na yung na instead of sugar is yung powder. Powder na yung panglaba. After nun, nabubalik na sila sa classroom nila. Yun, biglang naano yung mga bata. Parang may something sila na naano ba.
3: Ayon din sa vendor, inutusan niya lang ang kasama niyang bumili ng asukal ngunit di nila alam na super white pa lang ibinigay sa kanila mula sa tindahan. Kasama din sa mga sumama ang pakiramdam ang mismong principal ng paaralan. Nakalabas naman kaagad ang nasa 24 na mga estudyante sa paggamutan habang ginagamot pa ang 5 sa kanila. Kanina ay pinuntahan ng doktor mula sa Municipal Health Office ang paaralan at doon na rin nagsagawa ng laboratory test ang mga estudyante. Nasa kustudiya na rin ng pulisya ang vendor na posibleng maha harap sa kaso.
5: Kaso na pinaprepare namin sa against the vendor is the Republic Act 10611. Tinatawag natin na Food Safety Act of 2013. So, reckless imprudence. Actually, naprepare naman ng mga dokumento for case filing, but inantay natin yung mga parents sa mga biktima.
3: Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nalunod ng isang 15-anyos na bata matapos nasisirin ang cellphone na nahulog sa dagat sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
6: Namatay ang isang 15-anyos na si alias Mark matapos na malunod sa Hagnaya Port sa San Remigio, Cebu kahapon ng umaga. Bago ito, sinasabing isang apprentice ng barko ang nangakong magbabayad ng 1,000 piso sa bata kung mahanap niya ang cellphone na nahulog sa pier noong Linggo ng gabi. Matapos sumisid, nagtaka ang mga kasama ng biktima dahil hindi na siya umahon. Humingi sila ng tulong mula sa Philippine Coast Guard at agad na ikinasa ang search and rescue operation. Nakita ang bangkay ng biktima kinaumagahan. Isinailalim sa autopsy ang katawan ng bata upang malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ng may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Sa Congressional Budget Hearing, kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may probable cause sila para sampahan ng criminal negligence ang nasabing gun owner. Dalawang estudyante ang nagpaputok sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng 20 iba pa. Ginamit ng 14 anyos na suspect ang 9mm pistol na nakarehistro sa kanyang tiyahing pulis. Habang ang 15 anyos na suspect naman, ginamit ang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu.
0: Palalakasin pa ng PNP at Department of Education ang gagawing nationwide school safety drills para sa mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng pagpapaliban ng DepEd ng drills na nakatakdang gawin ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng DepEd para i-finalize ang pagsasagawa ng mga drill. Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na parusa laban sa loose firearms. Kasunod ito ng 2 school shooting incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Tacloban at Zamboanga City.
7: Hinihikayat na ilang eskwelahan ng kanilang mga mag-aaral at personnel na gumamit ng transparent bag sa pagpasok sa campus. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa loob mismo ng paaralan sa Tacloban at Zamboanga City. Kabilang sa mga naghihikayat ng paggamit ng transparent bags, ang Holy Child Central Colleges at Santo Niño College Foundation sa South Cotabato at Santo Niño College Foundation sa Davao. Layo nito na mapadali ang inspeksyon ng gamit ng mga pumapasok sa eskwelahan. Kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo na transparent bags ang gamitin ng mga estudyante para sa kanilang seguridad sa loob ng paaralan? Ano ang inyong masasabi?
8: Ako, payag po ako.
7: Bakit naman?
8: Para makita po kung anong nasa loob ng bag. Kasi gaya nga po ng nabalita, di ba po, meron yung sa baril.
9: Ito yung mga laman sa loob para walang mga patalim na maano, meron sa loob.
10: Sa akin po, opo, para po makikita mo yung laman ng bag.
0: Tinututukan ngayon ng NBI ang pahabol sa mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting live stream. Tinitingnan din ang pagkakaroon ng groomer sa likod ng pamamaril ng menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Napanood ng marami ang malagim na pamamaril ng isang junior high school student sa kapwa niya mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang linggo matapos i-livestream ito ng suspect. Ang mga viewers na nakatutok sa livestream, binabacktrack na ng National Bureau of Investigation at sinisiyasat ang mga profile. Kakausapin ng NBI ang mga online platform kabilang na ang Meta na isa sa mga ginamit ng estudyante para makapag-livestream. Hinala kasi nila posibleng may target audience sa mga platform na ito at inaabangan ang karahasan na gagawin ng estudyante.
12: We want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na ano, sino doon?
11: Nadiskubre din ang ahensya na may mga groomers o yung mga taga-utos sa mga minor de edad para gumawa ng illegal gaya na lang ng pagpatay.
13: Yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa ito yung mangyayari. At nangyari nga, and we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano.
11: Sa pamamagitan numano ng international group chat, nakikipag-ugnayan ang mga tinatawag na groomers sa mga miyembro nito. Namonitor daw ng NBI ang galaw ng nasabing group chat pero agad itong na-dissolve. Nasa 1,000 umano ang kasali sa group chat na karamihan ay mga Pilipino at ang ilan naman ay Banyaga. Ang lubang nakakabahala raw ay ang mga inuutos ng mga groomers na kapag natapos ng mga miyembro nito ay magle-level up sila.
12: If this is doon sa group na to, itong sa Sambuanga, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood.
11: Inaalam pa ngayon ng NBI kung may connection ba ang mga shooting incident na nangyari sa Tacloban at Sambuanga. Pwede kasing iisang grupo lang ang may pakana ng mga nangyayaring barilan sa mga eskwelahan na ang sangkot ay mga minor de edad. Isasama rin daw ng NBI sa mga hihilingin nila sa Meta at iba pang platforms ang pagbabawal o censorship sa mga content na nakikita ng mga kabataan sa online. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
0: Ebidensya para ma-convict si VP Sara Duterte dahil sa confidential funds misuse, sapat na ayon sa Malacanang.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: The time now on FMR. It's 5:45.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.

0: Polycotton, Samanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na
2: ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
6: Followers, ganda nga po.
7: Attorney, idineklara po ng Senate Impeachment Court na hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. In simple terms, ano po ba ang ibig sabihin nito? At ano ang bentahin nito sa prosecution panel?
6: Hostile witness, ang hostile witness ay isang testigo na ayon sa definition ng evidence, is someone who has led you to bring him on.
7: Attorney?
6: Okay.
7: Opo.
6: Attorney. Someone who has misled you to bring him on the witness stand, whose interest is adverse, yan ang nature ng isang hostile witness. So, sa madaling salita, pag tumawag ka ng hostile witness, alam mo na hindi mo siya testigo. At hindi mo tiyak kung ang sasabihin niya ay ayon sa gusto mong marinig. And that is the reason the witness is declared as a hostile witness. Sasabihin mo, so what? Paliwanag po natin na pag dineklare kasing hostile witness, kung ako'y tumawag ng isang hostile witness, pwede ko siyang tanungin ng leading questions. Kasi ordinarily, pag testigo mo, hindi mo pwede siya i-guide. Hindi mo siya pwedeng tanungan ng leading questions. That is the reason why they had to declare him as a hostile witness. Pwede na nila silang tanungin, siyang tanungin ng any matter, even if these are leading questions. Yun po ang dahilan.
7: Ano po ba ang ibig sabihin naman ng leading questions, attorney? Attorney? Attorney Tranquil? Naririnig niyo po ako? Okay. Balikan natin no, si attorney, or ayusin muna ni attorney ang kanyang signal. Medyo nawawala po ano, ang signal ni attorney Tranquil Salvador. Attorney, hindi po namin kayo narinig.
6: Okay.
7: Okay. Attorney, balikan ka lang. Okay, can we try again? Or paputol-putol po, attorney? Okay. Balikan na lang po natin ano, si attorney Tranquil Salvador. Sana po maayos po natin yung signal niya. Para mas lalo nating maintindihan yung kanyang sagot po sa ating mga katanungan. Opo. Samantala, nag-sorry na ang guro na nagbantang babarilin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Matapos mag-viral sa Facebook dahil sa kanyang post laban kay Yusek Claire Castro, nag-public apology na ang gurong kinilalang si Zenith Enriquez. Nag-ugat ang issue matapos mag-post sa Facebook ang naturang guro ng AI na larawan kung saan nakasuot siya ng uniforme ng pulis at may hawak na baril. Sa comment section nito, sinabi niyang babarilin niya umano ang uso ni Yusek Claire Castro. Nag-viral ang naturang post at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Tinalakay naman ni Yusek Claire Castro ang naturang issue sa kanyang YouTube channel.
8: Hindi ito simpleng grave threat kasi online kasi siya. So magwa 1 degree higher siya. Penalty nito maybe up to 4 years. Maliban dyan, pwede pa siya makasuhan ng administrative case. At pwede siya matanggalan ng lisensya. Nang dahil lang dito ay pwede siya mawala ng trabaho. Yung ginagawa niyong klase na ganyan, you should be responsible. Kasi pwede kayong gayahin ng mga nag-iidolo sa inyo kasi guru kayo eh. So katulad niyan, masyadong violente yung ginawa niya. Anong mapupulot na mga estudyante dito?
5: Kahapon ay agad na nag-issue ng public apology ang naturang guro sa kanyang Facebook page.
9: Gusto ko lang pumahinang paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahibatig na mababaril po ako. Nag-repel lang po ako sa kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumanhin sa inyo po. Pang nabutom mo my heart po, sorry po.
5: Dagdag pa niya. Apektado na rin ang kanyang mga pamilya at kaanak sa issue, kaya hiling niya itigil na ang pambabash laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang formal na kaso ang isinampa laban sa naturang guro. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Umabot na sa higit 5 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. May umaarangkan ng balita si Justin Ignacio.
11: Sunod-sunod na mga pag-ulan na sinamahan pa ng malalakas na hangin ang nanalasan nitong mga nagdaang linggo. Tinamaan dyan ang Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 5.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Higit 200 bahay ang tuluyan na ring nasira. 1.9 billion pesos naman ang napinsala sa agrikultura. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa 102 lugar ang nasa ilalim ng state of calamity. Ayon sa NDRRMC, apektado ang higit 2 milyong pamilya. Katumbas yan ang higit 7 milyong tao. Higit 8,000 pamilya ang nasa loob ng evacuation centers. Dagdag pa ng ahensya, 1.37 billion pesos na ang kadalang na ipamahaging tulong sa mga apektado. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 3 nawawala mula Quezon City, Maynila at Batangas na sinasabing nalunod. Nananatili pa rin sa 29 ang naitalang namatay na karamihan ay dahil sa landslide habang 19 ang naitalang sugatan. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang search and rescue operations ng Office of the Civil Defense at mga katuwang nitong ahensya. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Balikan natin si Attorney Tranquil Salvador. Magandang hapon po, Attorney.
12: Magandang hapon sa iyo, Ninia, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo ngayong hapon. Good afternoon.
7: Opo, ayan, mas maganda na po yung signal natin. Okay, opo. Attorney, we were talking about the hostile witness status at yung paraan opo ng pagtatanong. Sabi nyo nga, nag-iiba. Mas nagiging, mas madali ba para sa prosecutors na pigain ang katotohanan kapag pwede na silang magtanong ng leading questions? Ano po ba ang ibig sabihin nito?
12: Ang ibig sabihin po kasi ng leading question, ordinarily para mas masundan ng inyong mga tagapakinig at mga nanonood, ordinarily po kasi pag ako tumawag ng testigo, yan ay testigo ko, hindi ko na po pwede yan i-lead o hindi ko na pwede yan i-guide kasi ina-assume na na-brief ko na yan bago ko siya dalhin sa hukuman, di po ba? Kaya hindi ko yan pwede tanungin na leading question. Subalit, pag ang aking tinawag ay ina-anticipate ko na hostile witness, someone na ang interest niya ay adverse sa interest namin, for instance, kung prosecution yan, Pwede. Kaya kailangan makikita ninyo, ika-qualify muna. Diba? Kung napanood nyo kanina, sinabi ng presiding officer, he had to rule. O considering na ang trabaho mo ay co-terminus, in-appoint ka ng vice-presidente, at kung sakasakaling siya ay ma-impeach, ay mawawalan ka na rin ng trabaho, sabi niya, ibig sabihin, ang iyong posisyon ay inconsistent sa prosecution. Therefore, he was declared as an adverse party, as a hostile witness. Ganun po yun. Kaya pwede na siyang tanungin ng mga leading questions.
7: Opo, and then most of the time, para pong answerable siya ng yes or no.
12: Oho, kasi kung makikita ninyo rin yung tanong ng prosecution lawyer kanina, actually, nakita niya siguro na hindi ko talaga ito hindi ko ito testigo, hindi ko siya talagang mahawakan in that sense. So ang ginawa niya, kung makikita niyo, she presented the documents para hindi niya maitanggi. Pinakita niya yung mga dokumento na maaring napirmahan ng testigo, naalala niyo yun? Tapos sasabihin niya, totoo bang itong sinasabi mo? Totoo ba na-disperse ang pera ng ganitong kahabang panahon? Di ba? Makikita niyo rin, maingat yung testigo. Dahil nga hindi nila testigo, sabi niya, kung ano pong nakalagay sa dokumento, yan na yan. Di ba? Mm-hmm. Hindi niya sinasabi, yes, yan po yan. O correct, very rare niya sinasabi yan. Sinasabi niya, kung ano yung sinasabi ng dokumento, malamang po, yun yan.
7: Alright, ngayon naman lumalabas sa trial na nauna raw humingi ng confidential funds daw ang OVP bago pa man nagawa yung physical and financial plan. Attorney, okay. Sa mata po ng batas, maituturing ba itong anomaly sa habla ng pondo?
12: Ano po kasi to, syempre, dahil ito ay galing sa kabanang bayan, pera po

0: kailangan ng iyong ahensya.
1: Opo. At para po sa karaniwang mamamayan, attorney, parang opo, humingi muna ng pondo bago nag-isip kung saan gagamitin. So, bigat ba nitong patunay laban sa OVP o pwede itong ma-justify bilang administrative delay lang?
0: Okay. Ano po yan? Kaya po makikita ninyo para makita na yung kabuuan, lahat po kasi ng pera na inilalabas ng pamahalaan ng National Treasury, of course may batas po yan, no? May appropriation yan taon-taon, kailangan po yan ay may basihan, di ba? At tama ang paggagamitan. Ngayon, kaya meron po, dumadaan po sila sa audit, ganun rin po taon-taon. So kung merong mga katulad yan, yung binanggit ninyo, na bakit nauna ito, wala pang spending plan, eh tapos nang hingi na ng pera, pwede po yan mga findings. Kaya makikita.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Meron tayong government auditors para malaman kung ang paggamit ng pera ay ayon sa mga proseso na inilalatag ng batas. Ganun po yan.
7: Opo. At sinabi niya, Congressman Terry Ridon, na i-refer sa ombudsman ang findings para imbisigahan kung may malversation of public funds. Attorney, ano po ba ang pagkakaiba ng impeachment proceeding dito sa Senate kumpara sa hiwalay na kasong kriminal gaya ng malversation sa ombudsman?
6: Ayan, okay. Ganito po yan. Yung pong impeachment kasi, ang sole objective lamang po nito ng impeachment ay makita kung nararapat pa po manatili ang isang impeachable officer sa kanyang posisyon. Dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Nagkulang ba siya? Hindi na ba siya dapat pagtiwalaan? May betrayal of public trust? May culpable violation of the Constitution? Meron rin pong graft and corruption? Di po ba? May graft and corruption? Ito po ba ay present? Kasi po pag isa proseso ang ating pinakikinggan o ating sinusubaybayan ngayon, ang objective po dyan is matatanggal ba siya o hindi siya matatanggal in very simple terms. Yung pong binabanggit ninyo na criminal case, for instance, yung sinabi nga ng isang mambabatas, baka filean namin ng malversation yan, iba po yun. Kasi po yun ay may kulong ang malversation. And ang standard or pamantayan ay proof beyond reasonable doubt. Pero very important question po rito sa usaping ito, pwede mo bang idemanda ang isang impeachable officer tulad ng Vice Presidente habang nililitis siya sa impeachment? That is a very important question. Makikita po ninyo, kung maalala nyo, sinampahan na siya ng kaso ng grave threats, di ba? Nung parang last week, sinampahan. So magiging very interesting ito kung magsasampa pa sila ng ibang kaso. So ang tanong, ang Vice Presidente ba ay pwede mong idemanda habang nililitis ng impeachment? Yun po ang importanteng tanong.
7: Yun nga po. So, pwede bang sabay, as we can see, last time nga, sabi niyo, grave threat sa ombudsman, ano?
6: Okay.
7: Pwede bang sabay na tumakbo ang impeachment at criminal case sa ombudsman?
6: Yeah.
7: O kailang matapos muna yung trial sa Senado?
6: Okay. Kung ang presidente po ang subject to impeachment, hindi mo po kasi pwedeng demanda ang presidente, immune from suit ang presidente. Maliwanag po yan sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Subalit po, kasi wala pong provision sa saligang batas yan. Subalit po, pagdating sa Vice Presidente, itetest pa yan. Kasi po, ang jurisprudence hindi tinatouch yan. Na pwedeng idemanda. So, maari siyang idemanda. Maari po sa ngayon, ha? Maari po siyang idemanda. Yun ang, kaya may nagsasabi, hindi pwede. Hindi po ba? Pwede. Kasi po, walang express na nakalagay sa konstitusyon. At wala pong express na ruling ang Supreme Court pagdating sa pangalawang Pangulo. Kaya ito po, baka matest itong question na yun, that can you sue a vice president while an impeachment is going on? Ganun po.
7: Opo. At napansin rin po nila sa trial na parang tila copy-paste or parang verbatim reproduction yung 2023 PFP mula sa 2022 plan ng OVP. Attorney,
6: opo.
7: Sa

0: na dahilan ba ang copy-paste na dokumento para sabing walang totoong programa at nagkaroon ng misuse of public funds?
1: Sa katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, this was subject to audit. Kung nakita ng mga auditors na parang, uy, red flag ito, kumbaga identical ito, or parang ito ay template lamang. So these are matters that they will require yung mga ahensya, magpaliwanag nga kayo, ba't ganun? Ibig ba sabihin, pareho yung pagkakagastos nyo ng previous year, 2022 at 2023, di po ba? So, yung mga yan, haharapin nila. Pero po sa ngayon, hindi natin, ako, personally, hindi ko pa sabihin, ah, ano na yan? Kasi hindi ko naman nakuha lahat ng papel. Pero sinasabi ko, kung ganun ang siste, baka mag-raise siya ng concern doon sa COA. Which I think nag-raise na rin ang concern at this point in time. Ganun po yun.
0: Opo. At bilang panghuli, attorney, kung ikaw po ang legal expert dito, no, tingin mo ba bumigat ng husto ang laban sa OVP ngayong araw o malakas pa rin ang tsansa ng depensa na maipaliwanag ito?
1: Hindi. Okay, paliwanag po natin. At this point in time, ang ipipresenta pa po kasi ng ebidensya ay ang prosecution. Dito sa artikulong ito, para lang mabigyan natin ng kaunting kaalaman ang ating mga nakikinig dahil nga po mahaba na yung proseso, so far sa artikulong ito, napatunayan nila na may confidential funds.
0: Mm-hmm.
1: Na nilabas ng pamahalaan, napatunayan na rin nila na itong confidential funds na ito ay na-withdraw ng Office of the Vice President. Napatunayan na rin nila na natanggap ito ng Special Dispersing Officer. Mm-hmm. Napatunayan na rin nila na ito, ayon nga doon kay Acosta, ay naibigay na doon sa hepe ng security ng Vice Presidente, who at the time was Colonel La Chica. Yung aspeto na yon, maliwanag na yung flow na yon. Ang kaya ngayon, makita nyo, ang nire-reinforce nila, yung paggamit nito. Ito pa'y nagamit sa tamang paraan, makita nyo. Ito ba ay ayon doon sa nature na isang confidential fund? Yung bang tree planting, pasok doon? Ang commencement, graduation, pasok doon? Yung pag-surveillance ng lugar na pupuntahan ng pangalawang pangulo, pasok ba doon? Yung good governance na sinasabi nila, socio-economic activity ng vice president, pasok ba doon? Lahat po yan ay titingnan nila. Kasi andun pa po sila sa aspeto na yun. At tandaan po natin, ang prosecution pa lang ang nagpipresenta. Meron na po sila mga napatunayan so far. Kasi hindi man masyadong kinokontest ng depensa yung mga aspeto niyon. Pero po, tandaan natin na may pagkakataon din ng depensa na harapin ang mga bagay na ito. Kailangan hintayin rin po yan ng mga senator judges. Ganun po.
0: Alright. Naku, maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador, sa inyong panahon at magandang paliwanag. Magandang gabi po.
1: Salamat rin, Nina. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot
4: ngayong Huwebes.
5: Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ha.
3: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyung politikal sa bansa.
6: Leading questions are not allowed.
5: Just asking.
3: Maki-Jess, asking na ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
7: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
8: Tone-toneladang basura
9: ang nahahon mula sa...
10: Critical na ang problema sa basura.
11: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
7: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: Sa 18th araw ng paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte, bagong testigo naman ang humarap sa Senate Impeachment Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela!
12: Jeffrey, sa pangunguna ni Attorney May Divina Gracia ng prosecution, habang nagbabalik naman para sa depensa si Attorney Christine Ferrer, ay sumalang na nga ngayong araw si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Ortonio ang sinasabing nakasama ni Acosta sa pag-i-encash ng confidential funds. At matapos nga, or sa pagsisimula ng paglilitis, agad namang hinirang ni Senate President Chiz Escudero, or ni Presiding Officer Chiz Escudero bilang hostile witness si Ortonio.
4: You are familiar with these checks, tama ba?
9: Yes, ma'am. I'm familiar with the checks being presented.
4: You will confirm na kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba?
9: Yes, I can confirm.
4: In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta ng i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard Branch. Tama ba?
9: Yes, when she requested me to accompany her. Okay.
12: Kinumpirma rin ni Ortonio na nauna na ang kanilang hiling na confidential funds, bagamat wala pa ang aktwal na plano para dito. At dahil na rin na wala pang confidential funds noong panahon ni dating Vice President Lenny Robredo.
4: Do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Lenny Robredo, she did not have confidential funds?
13: Your Honor,
4: in this.
14: Yes, counsel.
13: Incompetent. He's not a staff of Lenny Robredo.
14: If he knows, if you know, Mr. Ortonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well.
9: Based on the records that we have, there's no record of confidential funds.
4: Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM, tama ba, noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba?
9: Yes, ma'am.
12: Ipinaliwanag naman ni Ortonio ang paggamit ng acknowledgement receipts sa halip ng ng official receipts at sales invoice para sa pagbili ng mga supplies at gamot.
4: Kukumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to? Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba?
9: I was not able to see, ma'am.
12: Lumabas din sa pagtatanong na ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022 na nagasto sa loob lamang ng 11 araw ay inilaan talaga para sa huling tatlong buwan ng taon.
9: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
14: December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
12: Nagtapos ang direct examination ng prosecution gamit ang matitinding salita na kinalaunan ay stricken off the record.
4: In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Duterte.
13: Your Honor, please.
14: Lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, notice of suspension at notice of disallowance, lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo.
9: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
14: I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM, Notice of Suspension at Disallowance?
9: None, Your Honor.
14: Lahat alam niya at inauthorized niya?
9: Yes, Your Honor.
14: Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement, at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know?
9: As to Ms. Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I wouldn't have no personal knowledge on it.
12: Jeffrey, bukas nga ay inaasahan na magbababa na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga ng sub judice rule. Pero bago yan ay bibigyan muna ng pagkakataon na magpaliwanag si Private Prosecutor Amando or Attorney Amando Ligutan. Pagkatapos nga nito ay dadiretso na sa cross-examination naman ng depensa ang testigong si Lemuel Ortonio. Jeffrey?
2: Maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado.
0: Naniniwala ang palasyo na sapat na ang ebidensya para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
15: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umupo bilang testigo ang dating special.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
17: The time now on FMR. It's 6:15.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako?
20: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
19: Oo, kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
19: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan.
15: Kaugnay nito, bumuwelta ang Palace Press Officer tungkol sa pagtatanong ni Senator Aimee Marcos. Tila nais-aniya ng senador na malusutan ng vicepresidente ang mga akusasyon sa paggasta sa confidential funds.
21: Tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund buo ay 125 million ay utos ng vice-presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica pagdating sa OVP. So ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control ay walang iba kundi si VP Sara.
15: Samantala, nabanggit ni Jose Castro na dapat maimbestigahan ang dating head ng Vice President Security Group na si Colonel Raymond La Chica at malaman kung ano ang naging parte nito sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds.
21: Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman disumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds.
15: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa ibang balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang paggawaan ng iba't ibang pyesa ng jeepney sa Caloocan City. Ito ay para sa programa ng pamahalaan sa paggawa ng e-trike. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
15: Umaga na magtungo sa Caloocan City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ng MD Juan Enterprises Incorporated, katuwang ang Department of Science and Technology. Ininspeksyon ng Pangulo ang paggawaan para sa kahandaan nito sa paggawa ng All-Filipino e-tricycle at e-jeepney sa ilalim ng e-mobility readiness through DOST program, kung saan maaari itong ma-avail ng mga transport operators, LGUs, local manufacturers at maging academic and research institutions. Kilala ang local manufacturer sa paggawa ng mga chassis at iba't ibang piyesa ng vintage military at civilian jeepney na ine-export naman sa Amerika at Europa. Ayon kay Romel T. Juan, CEO ng nabanggit na paggawaan, una nang naitulong ng kagawaran sa kanilang kumpanya ang powder coating technology.
22: Pag ibuga mo siya dun sa bakal, mas dumidikit siya. So anti-corrosion and better paint adhesion, yun yung nangyayari dyan. At saka yung finish na kailangan ma-achieve namin, nagagawa ng powder coating. So dati wala kami nun, but thanks to DOST, nakasetup kami ng powder coating dito.
15: Para mas mapalakas pa ang produksyon, plano ng MD1 Enterprises na ma-improve ang kanilang electro-disposition coating technology sa ilalim ng programa ng DOST.
23: So gusto namin continuous ito at meron tayong mga experts na balik scientists na tutulong sa kanilang pag-automate at masolusyonan ang problema.
15: Bukod dito, nakipag-ugnayan din sa kanila ang ahensya para sa paggawa naman ng locally made All-Filipino e-trike at e-jeepney. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., bukod kasi sa paggawa ng mga pyesa para sa jeepney, gumagawa rin ang kumpanya ng mga electric vehicle.
23: Gusto namin silang i-partner sa ating mga state universities na gumawa na ng iba't ibang mga electric vehicle para mas maparami at mapabilis natin ang produksyon ng electric tricycle converted na mga motorcycle tricycle para mas matulungan natin ang mga local government at ating mga kababayan.
1: Ito ang e-track na dinisenyo sa pangunguna ng DOST at target ng nasabing pagawaan na sa susunod na taon ito ma-produce.
15: Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kanilang susuportahan ang paggawa ng e-trike at e-jeep kasunod ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo.
3: Kaya tinitingnan namin ang mga facilities, ano yung nandito na, ano na yung mga kulang, ano pa yung mga kulang na susuportahan ng ating DOST ng national government para makapaggawa na tayo ng electric vehicle dito sa Pilipinas.
15: Target na maumpisahan ng MD1 Enterprises ang paggawa ng prototype ng e-tricycle bago matapos ang taon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Balikan po natin ang nagdaang impeachment trial na sinaksihan sa ang pagharap na ikalawang hostile witness ng prosecution na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Makausap po natin si Dean Ederson Tapia, Presidente ng Philippine Society for Public Administration. Magandang gabi din.
5: Good evening, Jeffrey, at sa mga tagapakinig natin.
2: Apo, sabi ng palasyo din na sapat na daw yung ebidensya inilatag ng sa impeachment court para makonvict si VP Sara. Ano po masasabi ninyo dito?
5: Well, sa nakita natin, kasi at least no, para dito sa pangalawang article na pinag-uusapan ngayon, I think it is safe to say, kasi misuse of confidential funds yun, Jeffrey, no?
2: Mm-hmm.
5: So I think it is safe to say na meron na talagang prima facie case na na-establish yung prosecution.
2: Mm-hmm.
5: Now, the burden now shifts to the defense para mapasubalian yung mga naipresentang ebidensya. Kasi sa pananaw ko, sa pag-aanalisa ko, I think it is already convincing na talagang merong misuse. Can you just imagine, ano, kung ipagdudugtong-dugtong mo yung testimony ni Mr. Ortonio at saka ni even ni Ms. Gina Acosta and the previous witnesses, ganun ba talaga dapat ang paggasta ng pera ng taong bayan, no?
2: Mm-hmm.
5: Sa lahat ng mga nagtatrabaho, Jeffrey, sa gobyerno, alam natin na ang proseso ng budgeting at paggasta ay magpo-propose ka muna ng budget request base sa pangangailangan mo. And then, kung iyon ay may merit, saka yun pagbibigyan at saka karirilisan.
2: Mm-hmm.
5: Ito sa nangyari dito, baligtad eh. Nanghingi muna ng amount at pagkatapos saka ginawa yung proseso. I mean, anong magiging basihan nung 250 million request na yon kung hindi siya nailatag even before it was released? So, medyo convincing na, if you ask me, that there has been a misuse of the confidential funds. Ngayon, wag pa nating kuhan, ha? Wag nating, syempre, pinagtatawanan natin yung mga pagong, yung mga belat, yung mga ngit-ngit, at kung ano-ano pa. Pero I think nakakadagdag lang yan dun sa pagkakaintindi natin na talagang problematic at merong problema dito sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
2: Din ang sinasabi po ng prosecution na kanila pong gustong patunayan ay sham talaga o wala talagang katotohanan itong mga paliwanag sa paggamit nitong confidential funds. So gaano po kahalaga no, yung naging testimonya ni Ortonio para dito sa argumentong ito ng prosecution and of course even for the defense?
5: Alam mo, kanina, isang part nung testimony ni Mr. Ortonio na talagang telling ay nung nahuli siya, nung kanyang tinanong sa kanya, I think it was asked by the presiding officer,
2: mm-hmm,
5: na ito bang mga pinag-uusapan nating pagliliquidate na ito ay nangyari after na actual na magastos na yung pera, no? So again, that is again another problem na nakikita natin dito. Ang liquidation dapat nakabase yan sa realidad kung paano mo ginasta yung pera. Hindi pwedeng nangyari na talaga yung mga events in the past, saka ka palang bibigyan ng pera ngayon and then you liquidate after. Parang ano yun, parang imagination.
2: Mm-hmm.
5: Nangyari yung paggastos, saka ka binigyan ng pera, saka mo ililiquidate. Parang there's something wrong in the sequence, Jeffrey, no? And I think yung testimonya ni Mr. Ortonio na yon, even if he is considered a hostile witness,
2: mm-hmm,
5: naging klaro yung link, ika nga, no, between Ms. Acosta, between kasama na si Mr. Ortonio, and of course, the head of agency, in this case, si Vice President Sara Duterte.
2: Ayun, eh, at Attorney, pihit lamang po tayo ng konti, no? I'm sure po, eh, nabalitaan po natin at ating po sinusundan itong school shooting sa Zamboanga naman, no? Ano po inyong opinion doon sa suggestion po ng marami? Iban na daw itong paggamit ng Facebook dito sa atin.
5: Well, I think yung ganung klase ng suggestion, Jeffrey, medyo ano yon. Kung ako tatanungin, it's a knee-jerk suggestion, no? Yung isang problema ay hindi masusolusyonan sa pagkikreate ng isa pang problema. Unang-una, there are certain, I mean, are you kidding me, especially among us Filipinos, napakaraming mga Filipino na nasa Facebook. In fact, we're one of the biggest subscribers dyan sa Facebook na yan. So a total ban, I think, would be ill-advised at this point. However, ang sa tingin ko, mas dapat na bigyan ng pansin at pag-isipan natin ay kung paano i-strengthen yung mga security protocols, lalong-lalo na patungkol sa mga kabataan.
2: Apo, Dean, ikakasuhan na daw po, no? Yung isa sa may-ari ng baril, yung may-ari po ng baril, ha? Doon sa naunang school shooting sa Tacloban. Gaano po ba kahalaga na yung action po dito ng mga otoridad ay mabilis na mabilis para yung mga school shooting ng ganito hindi na po mangyari muli?
5: Well, dalawang bagay yan, Jeffrey, no? I think meron talagang liability na kailangan hanapin dito. And katulad naman nung nabanggit mo, umuusad na yon. Mm-hmm. But more than the liability, kasi this is a tragic story, no? Talagang trahedya ito. More than the liability, mas tingin ko mag-focus tayo dapat doon sa mga proactive measures so that something like this should not happen again in the future, no? Katulad nung, for example, mapapansin natin ngayon, maraming eskwelahan ang nagkakaroon na ng heightened security protocols based on the two shootings, yung sa Tacloban tsaka sa Zamboanga. But other than that, sa tingin ko dapat mas maging proactive pa dun sa approach. Kamukha nung pagkakaroon ng mekanismo na ma-determine kung sino dun sa mga estudyante in schools ang mayroong hinaharap na problema na pwedeng mag-trigger nung isang active shooting na katulad nung nangyari dun sa mga incident in question. So we have to be more proactive and creative in our solutions, Jeffrey, and not stop at assigning blame or liability dun sa mga specific individuals.
2: Apo. Dean, eh, bago po kita pakawalan, no, panghuling katanungan na lamang po, saan at kailan po ang susunod na rollout ng Team Pinas?
5: Well, salamat sa pagtatanong. Kanina lang, we were just at the Far Eastern University sa Manila and it was attended by a good number of students from that historical and good school. At sa mga susunod na panahon, we'll do a tour of different parts of the country mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ang importanteng gusto lang namin pahayag dun sa activities tong Team Pinas at kasama na din yung Bantay Senado, ay yung obligasyon at responsibilidad nating mga mamamayan na magmasid at makilahok sa proseso ng demokrasya sa bansa. I think the next one would be somewhere in Cotabato. At antabayanan natin yung detalye, but we're very happy to engage, especially itong mga binabanggit natin na mga kombinasyon ng mga Gen Z at saka millennials. So kung tawagin natin, Jeffrey, ay yung mga Gen Zennials, kasi you know what, they are a very important part of our demographic, kasi in the previous election, they comprise about 62% of the voting population. Sa election sa 2028, 70% na yan. So malaki yung taya nila sa kinabukasan ng ating bansa, and I think it's our duty and obligation to engage the young people of our country na makilahok at makisali dun sa ating Project Democracy, ka nga.
2: Ayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po.
5: Salamat, Jesse.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pyrosis. Gaya sa National Kidney and Transplant Institute, puno na rin ang emergency room ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa mga pasyenteng may leptospirosis. Bagamat patuloy natatanggapin ng ospital mga pasyente, may pakiusap pa rin sila sa publiko. Live mula sa San Lazaro Hospital, nagpapatrol, Rafael Bussano. Rafi, ano ang pakiusap ng pamunuan ng ospital?
2: Oh, Alvin, alam mo, pasensya at pag-unawa ang pakiusap ngayon ng pamunuan ng San Lazaro Hospital. Sa dami kasi ng mga gustong magpunta sa kanilang emergency room para magpadulog, yung dating 2 to 4 hour na wait time para sa evaluation at diagnosis, ay sabi nila pwedeng humaba pa yan. At dahil nga marami yung nakapila dito ngayon sa labas ng emergency room, yung pila na yan ay umabot na hanggang doon sa labas.
3: Isang hilera ng mga nakaupong indibidwal ang nasa labas ng pintuan ng emergency room ng San Lazaro Hospital magtes ng umaga. Hindi sila mga bantay, kundi mismo mga pasyente na naghihintay na matignan ng doktor. Isa sa kanila si Rudolph. Mahina ang kanyang pangangatawan at ang kanyang mga mata nag-uumpisa ng manilaw.
4: Ano lang hindi mo
5: alam? Na pwede pong uminom ng gamot. Sobrang hirap po. Parang kalahati ng katawan mo yung wala sa'yo. Kasi nahihirapan ka maglakad.
3: Sa labas na muna sila ng ER naghihintay para matignan. Dahil ang loob nito, punong-puno ng pasyente at nagkukumahog na hospital staff. Sabay na inaasikaso rito ang ibang sakit at ang mga dumudulog sa kanilang leptospirosis express lane. Sa datos ng ospital kaninang umaga, nasa 135 ang naka-admit na pasyenteng tinamaan ng sakit. 31 sa kanila ang bagong admit at ayon sa direktor ng ospital, inaasahan pa nila ang patuloy na pagtaas ng bilang na ito hanggang sa katapusan ng buwan. Sa isang lumang ward, kinailangan na nilang mag-set up ng karagdagang folding bed na ipinahiram ng Fabella Hospital. Pero kaakibat ng dagdag kama, ang pangangailangan ng dagdag na taong titingin sa mga pasyenteng ookupas sa mga ito.
6: Ang aming allotted bed for leptospirosis, naglagay lang kami 120 beds para sa leptospirosis. Kaso hindi naman namin pwede tanggihan ang mga pasyenteng dumarating. Pinipigilan ko rin ma-burnout ang mga empleyado ng San Lazaro Hospital. Humingi kami ng tulong sa Red Cross at sila po ay nagpadala ng 16 na katao sa amin para madagdagan, ma-augment ang aming mga nurses dito sa San Lazaro Hospital.
3: Hindi pa tapos ang tag-ulan at posibleng makaranas muli ng pagbaha. Kaya walang pagod din ang paalala ng mga eksperto, lalo't hindi lang naman sa pamamagitan ng sugat pwedeng pumasok ang Leptospira bacteria.
6: Minsan, ang mga tao, binabaliwala nila ang simpleng trangkaso. But if you have a history of wading sa flood, there is already a bacteria. Ang problema, kung wala kang sugat sa katawan, ang mucous membrane ng tao mula sa mata, sa ilong, sa bibig, pwede pasukan ng leptospirosis bacteria.
3: Naglalaro sa dalawang araw hanggang isang buwan ang incubation period ng leptospirosis. Kaya mahalaga ang pagiging maagap na pagpapakonsulta, oras makaramdam ng sintomas ng sakit matapos lumusong sa baha. Ito mismo ang ginawa ni Anderson, kaya naagapan at hindi na kinailangang sumailalim sa dialysis.
7: Ganda mapunta agad sa hospital para hindi na pumapunta sa cyber case. Nakatakot po, nakamatay po yun eh. Huwag na kayong maging maulit, mahirap mong hospital lalo pag walang pera.
3: Madaling maiwasan ang leptospirosis, pero labis din itong nakamamatay kung babaliwalain. Sa San Lazaro Hospital, hindi bababa sa 6 ang pumanaw mula pa noong August 10. Ngayong araw, isang individual ang muling namatay dahil sa naturang sakit.
2: Alvin, alam mo, sa ating pakikipag-usap kay Dr. David Suplico, sinabi nga niya na usually talaga mas dumadami yung pumipila sa kanilang ER bandang hapon at gabi. At yun nga yung ating nakikita ngayon, no, dahil ilang ambulansyo na rin ang dumaan dito sa ating likuran. Pwedeng halo-halo yan, no, hindi lang leptospirosis. Kaya yun din yung nakakadagdag talaga sa pressure ng ospital. Alam mo, kahit mas mababa yung kabuuang bilang ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon last year. Kung titignan naman natin yung datos, mula July 26 hanggang August 8 ay umabot na sa 495 yung bilang na nagkakasakit. Mas mataas na yan kumpara sa bilang na 383 mula July 12 hanggang 25 o 2 weeks prior lang, no. At dahil nga inaasahan na naman yung pagbuhos ng ulan, posible sa weekend, nakausap din natin yung mga ibang pasyente. Ang sabi nila, sila ay natalsikan lamang ng tubig, baha, at hindi talaga sila lumusong. Kaya dapat talagang maging maingat, kahit hindi ka lulusong, kung ikaw ay matatalsikan, ay pwede ka pa rin talagang matsambahan nitong leptospirosis. Kaya muli, ang panawagan at paalala ng mga health experts ay mag-ingat, lalong-lalo na ngayong paparating na weekend kung saan posibleng bumuhos na naman ang malakas na ulan at magdulot ng baha. Alvin.
1: So Rafi, linawin lang natin, kung kayo o tayo po'y nagdududa na posibleng may leptospirosis, pwede naman sa ibang ospital magpa-diagnose, hindi ba? Hindi naman kailangan pumunta o pumila dyan.
2: That's right, Alvin. Alam mo, marami naman. At sinabi rin niya, no, ni Health Secretary Edwin Mercado, marami ding mga ospital, ang DOH, na may kakayahan talagang mag-diagnose gumamot, no, ng leptospirosis. Ang mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, kapag kayo ay lumusong sa baha, may sugat man kayo o wala, mahalaga na uminom ng 2 capsule ng doxycycline na tig 100 milligrams. Yan ay para prophylaxis, para maiwasan nyo na nga. Pero mahalaga din kasi maintindihan yung inyong category ng risk, at yun ay malalaman ninyo sa mga health center oras na kayo ay magpunta doon para magkakonsulta. Alvin.
1: Ngayon, kapag na-diagnose na Rafael, o isan dadalhin yung pasyente kung puno na ang NKTI at yung San Lazaro?
2: Oh, Alvin, alam mo, kahapon na sa NKTI tayo, at sinabi nga nila na meron silang referral system at coordination sa iba-ibang mga ospital. Nabanggit dyan yung Philippine General Hospital, naglabas din sila ng statement na handa silang tumanggap ng mga pasyente mula sa mga ospital na ito kung ito ay puno na. Kaya makikita mo din talaga yung, at dito pumapasok talaga, no, yung kahalagahan ng pagtutulungan ng iba-ibang mga ospital para nga ma-manage nila at ma-traffic nila na maayos yung mga magkakasakit ng leptospirosis at posibleng yung iba pang mga sakit. Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Bossano. Natagpuan sa Navotas Landfill ang bangkay ng binatilyong nawala matapos lumangoy sa Baseco Beach sa Maynila sa kasagsagan ng hapagat. Bangkay na ring na-recover ang lalaking 3 na ring hinahanap na huling nakitang naglilimas ng tubig sa Malabon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Naglabasan sa kalye ang ilang residente ng Barangay Tonsuya, Malabon dahil sa masangsang na amoy na pumapasok sa mga bahay nila nitong Lunes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, nagmumula sa silong ng isang bahay ang amoy. Nang halugugin, tumambad sa kanila ang isang bangkay ng lalaki na naaagnas na. Nakilala pa rin ng ilang residente ang biktima. Huli umano nila siyang nakita noong Agosto 21 ng gabi na abala sa paglilimas ng tubig.
8: Dito lang po kami sa labas kasi dito yan nagtatambay siya rin sa gabi. Yung naglilimas siya, tapos bumili siya ng pagkain. Mabait naman siya dito sa amin. Kung anong utos namin, tumutulong naman. Sumusunod naman.
4: Hindi makapaniwala si Pazde Juan na sa ganitong sitwasyon magtatapos ang 3 niyang paghahanap sa anak. Huling paalam umano niya ay mangangalaka lang.
9: Hindi ko na alam kung saan na siya kasi may tinutulugan siya sa silong ng ano, yung kapitbahay ko. Dahil tumutulong nga doon sa kwarto niya hanggat umuulan yun. Wala, walang sakit yan, malakas.
4: Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang pulisya dahil patuloy pa nila ang investigasyon kung may foul play sa insidente. Isa sa ilalim ng soko sa autopsy ang bangkay matapos na walang makitang anumang galos sa katawan nito. Kagabi rin, natapos na ang 7 araw na paghahanap sa binatilyong nawala matapos lumangoy sa Baseco Beach sa Maynila sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat noong Agosto 16. Sinabi sa post ni Mayor Isko Moreno na sa Navotas landfill napadpad ang bangkay ng 13-anyos na biktima. Dahil aniya nasa state of decomposition na, agad na rin ipinalibing ng mga magulang ang bangkay ng anak. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Patay ang rider at ang kanyang angkas matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kasalubong na van sa Marilake Highway sa Baras, Rizal. Sa lungsod ng Maynila naman, nagkarambola ang 5 sasakyan sa Ligarda Flyover. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
11: Literal na bumper to bumper ang 5 sasakyan. Nang magkarambola sa eastbound lane ng Ligarda Flyover sa Santa Mesa, Maynila, Lunes ng gabi. 13 ang nerespondehan at dinala sa ospital. Nasakay na mga nasangkot na 2 jeep, AUV, motorsiklo at closed van.
12: Yung jeep na nabangga, nakabangga din ng motor eh. And then yung motor, bumangga din sa adventure. Yung adventure, bumangga din sa truck.
11: Nahagip sa CCTV ang pagsalpok ng jeep sa sasakyang nasa unahan. Bago ito, napansin na rin naman ng mga pasahero na tila may problema ang jeep. Patuloy na inaimbestiga ng insidente lalo tinakasan ng driver ang nangyari. Hiningi na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang tulong ng Land Transportation Office para matukoy ang driver. Sa Baras, Rizal naman, patay ang rider at angkas niya matapos bumangga sa kasalubong ng utility van. Sa investigasyon, nag-overshoot ang motorsiklo sa kurbadong bahagi ng highway sa barangay Pinugay, Linggo na madaling araw.
13: Kasi yung kurba na yon, pag hindi ka nagdahan-dahan, you tend to overshoot. Please maintain yung controllable speed. Be well lit, be familiar with yung mga daans po natin dito sa papuntang Marilake at they're very tricky.
11: Nakalaya ang van driver matapos mga kuntutulong sa pamilya ng mga biktima. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
10: Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa aktor na si Ninyo Mulak. Kaugnay ito sa pag-araro ng minamaneho niyang SUV sa ilang establishmento sa Antipolo, Rizal noong Linggo na ikinasugat ng isang individual. Pinadadalo ng LTO si Mulak sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng ahensya sa Biyernes, August 27. Nauna nang humingi ng paumanhin si Mulak dahil sa insidente at inamin niya na siya'y nakatulog dahil sa pagod habang nagmamaneho. Inako rin ni Mulak ang pananagutan sa insidente. Nilinaw naman niya na galing sa preliminary police investigation at hindi base sa kanyang sariling pahayag ang unang impormasyon na posibleng bunga ng mechanical failure ang insidente. Posibleng maharap si Mulak sa reklamong reckless driving at maari ding masuspindi o makansela ang kanyang driver's license.
14: Sa poll sa CCTV, ang panloloob ng 2 lalaki sa isang pribadong paaralan sa Sauyo, Quezon City. Naaresto ang isa sa mga nagnakaw habang nakatakas naman ang kasamahan niya. Nagpapatrol, Michael Delizo.
15: Madaling araw noong Sabado nang pasukin ng 2 lalaki ang isang pribadong paaralan sa barangay Sauyo, Quezon City. Nakunan din ng CCTV ang paghalungkat nila sa mga drawers sa paaralan. Bagamat nakatakip ang muka, nakilala ang mga magdanakaw sa ilang palatandaan tulad ng tattoo.
16: Dumaan sa bintana ng school. So winasak nila ito at saka winasak yung pintuan ng administration office nila. At pinagkukuha itong iba't ibang cellphone, hard disk, mga computer equipment, cameras, and money na which pangsahod sana sa mga empleyado.
15: Tinataya nga abot sa 310,000 pesos ang mga gamit at halaga ng pera ang natangay ng mga sospek.
17: Nag-exit o. Dito dumaan eh.
15: Sa tracking at tulong ng mga residente sa lugar, nakilala at nahuli ang isa sa mga salarin na nakatira malapit lang sa paaralan. Nakatakas naman ang kasama niya na mula sa barangay Pasong Tamo. Itinuro din ang nahuling sospek kung saan ibinaon ang mga ebidensya. Nakakulong na ang isa sa mga suspect at naharap sa reklamong robbery. Ayon sa nahuli, nahatak lang siya ng kaibigan na siya umanong mastermind sa pagnanakaw.
18: Matagal mo na ba itong ginagawa?
19: Hindi po, ngayon lang po.
18: Bakit ka nainganyan sa mama sa kanya?
19: Kakapera daw po kami.
15: Tumanggi nang magbigay ng panayam ang pamunuan ng paaralan. Pero sa pahayag sa social media, tiniyak nila ang pagbibigay importansya sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, magulang, guro at staff. Pinaiigting na umano ng paaralan ang seguridad para di na maulit ang insidente. Michael Delizo, ABS-CBN News.
14: May sinusundang posibleng...
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
20: The time now on FMR. It's 6:45.
21: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
22: ACS!
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
25: May

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Kailangan mas matigas siguro yung stand natin ngayon because what puzzled me is yung pag-live nung actual shooting eh.
9: Ayon sa NBI, may binabantayan na silang isang online group na sangkot umano sa grooming o yung pagkuha sa tiwala ng isang bata na may masamang hangarin. Dagdag ni Matibag, nakita na nilang ganitong aktibidad bago pang insidente sa Zamboanga City.
8: Yung groomers na to, in fact sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusundan namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa at may mangyayari. At nangyari nga.
9: May libo-libo mo ng miyembro ang inaman man ng ilang group chat. Karamihan ay mga Pilipino, pero meron din naman ng mga dayuhan. Sa naturang GC, may nagbibigay umano ng task sa mga miyembro para ma-promote sila sa grupo.
10: Meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Marami, nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay.
11: Yung purpose.
9: Pero hindi pa matukoy na NBI kung gaano nakatagal ang grupo.
10: Hindi namin nakakita pa kung gaano katagal kasi nag-collapse nga yung group. So we're trying to look and locate kung anong group ulit.
9: Nilinaw naman ng NBI na hindi pa napapatunay ang mga koneksyon ng mga online group sa mga insidente sa Tacloban at Zamboanga.
10: That's a possibility but I'm not saying na yun yun because we have to look into the evidence.
9: Habang patuloy ang pagbabantay sa nasabing mga online group, nakiisang NBI sa DICT, CICC at iba pang ahensya para ma-intercept ang mga posibleng banta bago pa maisa katuparan. Pero sabi ni Matibag, hindi lang law enforcement agencies ang may papel sa pagpigil sa online grooming.
8: Isisimula nga ito sa bawat bahay ng bawat pamilya at bantayan po natin yung ating mga anak.
9: Samantala, hinihintay pa rin na Ateneo de Zamboanga University ang opisyal na resulta ng investigasyon sa nangyaring pamamaril. Sa video message na inilabas sa paaralan nitong Lunes ng gabi, sinabi ni University President Father Arnald Andal SJ na wala pa rin silang balita mula sa Special Investigation Task Group. Patuloy naman pagbibigay ng psychological support ng paaralan sa mga estudyante, kanila mga pamilya at school staff. Nananawagan din si Father Andal sa media organizations na maging maingat sa pagbabahagi ng mga larawan, recordings at impormasyon kaugnay ng trahedya. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
12: Mahigit 100 bilyong piso pa umano ang dapat i-refund ng Meralco sa mga consumer dahil sa sobrang nasingil batay sa kwenta ng isang dating commissioner ng Energy Regulatory Commission. Samantala, itinanggi ng Meralco na sumisipa ang bayarin sa kuryente ng mga consumer na napalitan ng bagong metro.
13: Iisa lang ang metro ni Marites at dalawa pang pamilya na nakatira sa isang bahay kaya naghahati-hati sila sa bayarin sa kuryente. Para magkaroon ng sarili, nagpasya siyang magpakabit ng hiwalay ng metro kahit may ilang nagsasabing tumataas ang bayarin kapag nabago ang metro.
14: Iniisip ko baka sakali, na, kasi sa ngayon po ang laki po ng binabayaran namin ng kuryente. Pag siguro po kami na yung may sarili, yung power adjustment bababa.
13: Ang consumer na sumipa ang bayarin sa halos 1.6 million pesos ay pinalitan ng metro bago lumobo ang bill. Habang isa pang na-interview sa DZMM, lumaki sa mahigit 100,000 pesos kasunod ng pagkabit ng bagong metro.
12: Pero itinanggi ng Meralco ang mga haka-haka sa social media na tumataas ang bayarin sa kuryente ng mga consumer na bago na ang metro. Sa katunayan, 10,000 consumer na umano ang napalitan ng bago ang metro na hindi naman lumulobo ang bayarin kada buwan.
13: Pero ibang usapan ang mga pinapalitang metro dahil sa tampering o pandaraya. Noong 2025, mahigit 700,000 customers ang nagkaroon ng bagong metro pero hindi naman lahat lumaki ang bayarin. Pero mayroon talagang pinapakialaman ang metro para bumaba ang bill sa kuryente ayon sa Meralco.
15: Merong irregularidad na nangyari, no? Maaring tampered yung metro. Ibig sabihin, nagalaw yung metro, or yung mismong facilities ng Meralco or yung entrada niya, merong nakakabit na jumper.
13: Kung pinakialaman ang Metro, sisingilin ang consumer ng tinatawag na Service Irregularity Differential Bill na hiwalay pa sa buwan ng bill. Pero bago mangyari ito, tatanggalin muna ang Metro kasama ang opisyal ng barangay o pulis at dadalhin sa laboratory at ititest kasama ang taga-Energy Regulatory Commission. Iimbitahan din ang consumer na mag-witness sa testing.
15: Habang ito ay sinusuri, nandoon ang kinatawan ng ERC na sumasaksi sa testing bilang kinatawan ng customer kung hindi sila makaka-attend, no? Upang maging tiyak ang pagiging patas at transparency ng proseso.
13: Sa mga umuupa, ang may-ari ng bahay o property ang responsable kung may madiskubring tampering o pandaraya sa Metro. Samantala, iginiit ni dating ERC Commissioner Alfredo Non na mahigit 100 bilyong piso pa ang dapat i-refund ng Meralco sa mga consumer dahil sa sobrang nasingil sa loob ng 15 taon. Ito'y sa kabila ng 6 na beses ng refund ng Meralco na umaabot na sa 78 bilyon pesos. Paliwanag ni Non, may error o mali kasi sa naunang kwenta ng ERC kaya may kailangan pang ibalik sa mga consumer ang Meralco.
0: Yung tamang computation is yung ginawa ng ERC sa NGCP. So dapat pareho lang siya dahil isang methodology lang yan eh. Ang dapat na bayaran pa will be 148 billion.
13: Daang bilyong piso rin umano ang nagastos at investments ng Meralco sa pondong galing sa sobrang singil sa consumer hanggang ngayon.
0: Kung ginamit yan pagbili ng investment, dapat i-resolve ng ERC, ito ba investment ng Meralco o investment ng consumers? Ito pera natin yung ginamit eh. Those are the issues na ano ko. Kaya so, parang pera natin ginamit nila.
13: Wala pang pahayag ang Meralco sa mga aligasyon ni Non, pero hinihintay naman ang desisyon ng ERC kaugnay sa hirit ng Meralco na dagdag singil sa kanilang distribution charge na nakatakdang hatulan na sa mga susunod na linggo.
7: Gretchen, balik Pinas, inalay sa Soberano at American R&B singer-songwriter na si Her. Ano ang hatid nila para sa Pinoy fans?
11: Ati B, bida sa bagong Hollywood DreamWorks animated film na Forgotten Islands, inalay sa Soberano at Filipino-American Grammy winner na si Her. Proudly Pinoy ang kanilang bagong pelikula na nagtatampok ng folklore, mitolohiya at kulturang Pinoy.
16: Proud Pinoy ang homecoming para kina Liza Soberano at Filipino-American 5-time Grammy winner Her. Nasa bansa ang dalawa para sa fan tour ng Forgotten Island kung saan bibigyan boses nilang childhood best friends sa sina Risa at Joe. Espesyal ang proyekto dahil Filipino culture, folklore at mythology ang nasa sentro ng bagong DreamWorks animated adventure.
17: I get very emotional about this project because to me, this feels like the beginning of something big for Filipino creatives around the world. I feel like we're finally going to get the recognition that we've long deserved. Filipinos are such talented people and are oftentimes the backbone of a lot of industries.
18: There were new Aswang that I had never heard of because I grew up hearing stories about the Manananggal, and so I was very surprised that like more of the creatures I had never heard of. But honestly, I feel like I relate to Jo so much. I think she just brought out my inner child and my inner playfulness and chaos.
16: Kasama ni Liza at Her ang mga direktor na nasa likod din ng Puss in Boots, The Last Wish, na sina Janel Mercado at Joel Crawford, na Pinay ang asawa. Revelasyon ni na Joel at Janel.
19: There's over 300 people that have worked on Forgotten Island. I think one of the biggest triumphs visually was probably bringing to life the Manananggal, the first getting Leia to agree to be in this movie.
20: Even if we have like it's a Filipino American film, the language, this is the language that of our country, and it is another like level of authenticity and giving voice to our characters and to our culture.
16: Star-studded at proudly Pinoyang voice cast ng Forgotten Island. Kasama ni Liza Hurst and Alea Salonga, Jokoy, Dolly De Leon, Manny Jacinto, Jenny Slate, Ronnie Cheng at Dave Franco.
2: We are going home.
16: Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas simula September 23.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Gobernador ng Occidental Mindoro may apela sa DPWH kasunod ng pagguho ng bilyong-bilyong pisong halaga na mga flood control projects sa lalawigan. At Grimen na iniuugnay sa kanibalismo, babalikan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: kayo, Valdez.
1: Ready na mga kuhan. Armado na sila.
2: Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam.
1: Naaalala niyo, yung NCIA agent na nakalabang ko doon sa unang misyon natin.
3: Humis ni Sabangus?
4: Alita ko, nagkabariglan daw dito kagabi. Ano nangyari?
1: Sabi para kayo na ni Betchay. Baka mama makarating to ang nakalabang ito. Sigurado, malalaman na dito siya.
5: Baka yung Betchay na yan, tinitiktika na si Gabong at si Rudy. O ano yung mga plano natin dito?
6: Kilala ko ang hilat siya ng babae yun. Kakampi siya kung saan siya magkakakwarta.
1: Pagbuntot ng baril! Baka pumutok niyan!
3: Ipupunto ko talaga ito sa'yo! Ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito?
7: Rian! Ayaw matulog! Magpatulog kayo, ha?
3: Sino ko?
1: Ma'am! Ikaw si Gloria! Ako ang kakawa mo si Gabo!
7: Ano ba? Talaga ba?
3: Asawa! Asawa kita!
7: Na dalawa sa ka!
1: Asawa mo!
0: Coco Martin Sigabo, weeknights 8 PM.
8: Sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
9: Anong dahilan mo para pag-initan ako?
0: Bad luck for Bea!
10: Wala ako na mag-SOS sa inyo, Miss Bailey.
8: Ahas!
10: Eh, sino ba sa atin dalawa dito ang fake at manloloko?
8: Ikaw, Gitera!
0: Good news naman for Billy!
11: Sa pamilyang to, walang maiiwan.
12: Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
13: Ang dami palang kailangan i-celebrate!
14: Cheers! Quartz Island will be our next biggest project.
15: Ay, ba talaga natin yun?
0: Someone Someday, weeknights, 8:45 PM.

0: ay puhunan, kaya mo. Linggo, alas 3 ng hapon. Eurovision Song Contest, nasa Asia na! It's Europe's most watched annual musical event on TV, the world's longest running song competition, and a global phenomenon. At ngayong August 30, pipili na ang Pilipinas sa Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. From 10 competing songs, isa lang ang pipiliin to represent the Philippines sa Eurovision Song Contest Asia 2026 in Thailand. Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngayong August 30 na, Linggo 9:45 PM. Watch it live sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, TFC, with a delayed telecast on Mix.
1: Iniharap ng prosecution ang ikanilang ikalawang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May makapuna rin ang prosecution sa mga dokumentong isinumite ng tanggapan ng bise kaugnay ng paggamit ng confidential funds. At live mula Senado nagpapatrol, RG Cruz. RG, sino ang hostile witness number 2? At ano ang pakay ng prosecution sa kanya kung meron man?
2: Karen, ang kasalukuyang Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang ikalawang hostile witness ng prosecution. At kaya dahil nga dyan, siya ay taliwas ang kanyang mga pahayag dun sa interes ng partidong nagpatawag sa kanya. At dahil nga dyan, ay hinayaan ng prosekusyon na usisain siya ng mga leading questions o yung mga tanong na may kiling. At base nga sa mga dokumentong ipinakita sa kanya, may mga hindi na itanggi si Ortonio ukol sa paggamit ng confidential funds.
3: Halos 20 dekada na nagtatrabaho para kay Vice President Sara Duterte si Lemuel Ortonio na naging Chief of Staff ni Duterte sa mga taong Vice Mayor siya ng Davao City at nung Mayor siya. Bilang kasalukuyang OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary, kasama sa trabaho niya ang pamamahala sa mga pondo ng OVP at ang pagpaplano, pagpapatupad at pagbabantay sa operasyon ng tanggapan, mga tungkuling iniatas sa kanya mismo ng bise. Sa impeachment trial ngayong Martes, ipinaliwanag ni Ortonio kung bakit nagastos ang 2022 confidential fund sa loob lang ng 11 araw.
4: The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
5: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
6: When you requested confidential funds in 2022, kung alam niyo, yung OVP po ba, meron ang mga natukoy na banta laban sa Vice President nung panahong yun.
3: August 22, 2022 nang sulatan ng OVP ang Department of Budget and Management para humiling ng confidential funds. Pero September 19, 2022 lang nakapagsumite ang OVP ng physical and financial plan para sa pondo.
6: The explanation and the justification that you gave was, and I quote, "For and in consideration of the safe implementation of the various projects and activities under the Good Governance Program and the conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events as instructed by the Vice President." End of quote. Tama ba?
5: Yes, as instructed by the President.
3: Puna pa ng prosekusyon, wala ari ng projection o computation sa naturang plano at nangangako pa lang ang OVP na gagawa sila ng proyektong may kinalaman sa seguridad.
6: The explanations for the confidential funds are a sham. Walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna, saka hinabol ang plano.
3: Sa pangapanahong din yon, hindi pa security officer ng Vice Presidential Security and Protection Group si Colonel Raymond Dante La Chica na paulit-ulit na nababanggit na siyang nakakuha ng confidential funds. Paliwanag naman ni Ortonio, umpisa pa lang ng termino ng bise, may mga plano na talaga sila sa confidential funds. Pirmado anya ng bise ang plano at ani Ortonio hindi ito dumaan sa kanya. Pero may mga napuna ang presiding officer sa pirma ng bise.
4: The signature of the Vice President in this document

0: Document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least two signatures so far. Can you confirm that both are her signatures?
1: Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President.
0: You can confirm likewise that they appear to be different, though.
1: Yes, that's correct, Your Honor.
2: Pinunari ng prosekusyon na tila kinopya umano ang plano para sa 2023 confidential funds mula sa plano sa taong 2022.
1: Based on the document, ma'am, yes. It has the same content, ma'am.
2: Si Ortonio rin ang inatasang sumulat ng sagot ng UVP sa Audit Observation Memorandum ng COA sa confidential funds. Nakinig lang din umano siya sa mga paliwanag at patunay mula kay La Chica at sa Noy OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol sa paggastos ng pondo. Aminado rin si Ortonio na hindi niya gaanong nasuri ang mga kaugnay na liquidation, certification at accomplishment report.
1: I was able to see the reports, ma'am, but I did not anymore go into details, ma'am. And then that was made as an attachment to the replies. I did not scrutinize anymore, ma'am.
2: Ipinunto rin ng prosekusyon na kahit nag-iiba-iba ang duration o haba ng panahon ng pagkakagastusan umano ng confidential funds, hindi nagbabago ang kabuuang halaga.
3: 16 million pesos para sa safe house, para sa 11 araw, para sa 52 days at para sa 67 days. Pare-parehong 16 million ang halaga.
1: Based on the document, ma'am?
3: Yes. For incentives and traveling. Yung line item na yan na makikita sa accomplishment report. Tama ba? It's the same 10 million pesos for all those three quarters.
1: Yes, based on the document, ma'am.
2: Tanong din ang prosekusyon, inilaan ba sa ibang gastusin ang para sa medical and food aid nang mawala ito sa huling accomplishment report? Walang impormasyon dito si Ortonio dahil hindi umano siya ang nagbalangkas ng ulat. Karen, ayon pa sa prosekusyon, wala rin umanong detalye ang mga operasyon sa iba't ibang lugar kahit ang lalaki ng ginastos. Late backdated at irregular umano ang mga liquidation, lalo't late ang mga resibo ng ilang buwan. Katwiran ng prosekusyon, ginamit umano ang pondo sa pagbabantay sa bise, gayong trabaho naman yon ng militar at pulis. Paliwanag din ni Ortonio, hiniling din ni dating Special Disbursing Officer Gene Acosta na sumama siya nang i-withdraw ang pondo sa bangko. Karen?
4: RG, so limitado itong official no mula sa OVP pagdating sa dokumento. Kasi kanina parang ang sagot niya lahat, yan ang nakasaad sa dokumento. Base sa dokumento, di ba RG? So ang tanong pa rin dito talaga pagdating sa mga proyekto, si Colonel La Chica. Yan pa rin yung malaking katanungan, RG. Ano ba ang posibleng mangyari kay Colonel La Chica?
2: Yan, depende pa rin yan talaga kung sa kalakaran ng paglilitis, ipapatawag siya ng sino mang partido. Pwedeng ang prosekusyon na sinabi naman na kahapon na pinag-iisipan pa nila kung pauupuin nga nila sa witness stand sila Chica, o pwede rin ang depensa. Pero pwede rin naman na ang mga senator judges ang gumawa niyan. Ano? Pero sa dulo na yon, kapag ka nakapagpresenta na ng testigo o ng kaso o ng nailahad na ng magkabilang panig o tapos na silang ilahad ang kanilang mga argumento at ebidensya at meron pa rin mga tanong ang mga senator judge, pwede nilang gawin yon, pwede sila magpatawag ng mga tinatawag na amicus o friend of the court. Kung meron pa silang mga gusto liwanagin at yung kanilang gustong kausapin, hindi naman iniharap ng sino man doon sa magkabilang panig. So titignan natin kung alin dyan ang mangyayari. Pwede ipatawag siya ng prosekusyon, pwede ipatawag siya ng depensa, o pwede rin yung mga senator judges na magpatawag sa kanya sa dulo kung hindi siya ipapatawag ng sino man doon sa magkabilang panig.
4: May ganun pala, amicus friend of the court. Maraming salamat, RG Cruz.
5: Umapela na si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sa DPWH na aksyonan kaagad ang mga gumuhong bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects sa kanilang lalawigan na umano'y mga substandard ang pagkakagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
6: Malalakas na naman ang hampas ng alon ng dagat sa Occidental Mindoro na nagpapalaki ng sira sa gumuhong bahagi ng seawall na napinsala nung nakaraang linggo.
7: Wala nang madadaanan ng tao dito. Pati sasakyan. Lahat. Halos lahat na manungyari nila nagbibira. Kunting daan lang ng bagyo. Tira agad.
6: Kinakabahan na ang mga residente na nakatira malapit sa dagat dahil hindi na sila kaya pang proteksyonan ng seawall na anilay ilang taon pa lamang na itatayo.
7: Tingnan nyo naman o ang ginamit na bakal, kaliliit. Tapos, kaliliit doon ang fundasyon, kaliliit. Alam mo, pwede matulungan nyo kami, pauubig nyo kami tika rito.
6: Sabi ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, tinatayang 20 bilyong piso ang ibinuhos na pondo para itayo ng DPWH ang mga flood control projects sa probinsya. Pero hindi umano nasunod ang program of work ng mga proyekto kaya't walang tibay ang mga pundasyon nito.
8: Tingin ko kahit magkukay tayo dyan sa mga ginawang flood control na yan, okay, makikita nila maigsi ang mga pilote niyan. Yun ang naging dahilan nga, dahil maigsi yung pilote niya, uh-huh, ay na-scour yung ilalim. Pag nag-scour yung ilalim, so yung buhangin ngayon na gumuho na yon, tendency ngayon, yung semento sa ibabaw, nag-collapse.
9: Uh-huh.
8: Kasi nakasandal lang yung semento dun sa buhangin eh.
6: Pinakamatindi ang pagkawasak ng flood control project sa bayan ng Sablayan na umaabot na sa 1.3 billion pesos ang halaga. Sabi ni Gadiano, ang pagkasira ng flood control projects ang nagpalala sa pagbaha sa kanilang lugar at nakaapekto rin sa mga sakahan.
8: Di ba puro buhangin ang ilalim niyan, yung loob? Nung mag-iba yung flood control, yun ang tumabon sa mga palayan nila. At saka bukod dun sa nasira yung palay, hindi na pwedeng bukirin yung bukid dahil puro graba na. Yun ang masaklap dun eh.
6: Ilang beses nang nanawagan ng investigasyon tungkol dito ang gobernador. Ngayong may inaasahan na namang habagat, umapila siya kay DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Kaya nga umingi kami sa national media para na maire-ire ito. Kasi para mapansin din naman ng DPWH nila Secretary Dizon na makita nila yung sitwasyon dito sa Occidental, na yung mga flood control na nasisira ay nagkukus ng kapahamakan sa mga tao at kabuhayan ng mga tao.
6: Sagot naman ni Secretary Dizon, tututukan na nila ang problema sa Occidental Mindoro at hahabulin ang mga kontraktor ng mga gumuhong flood control project.
10: Halos lahat ata ng diking ginawa doon, nigapakanan, sira eh. No? So kailangan ipagawa lahat yun immediately. Pero no cost to government yun. Kailangan gawin yung lahat ng... I don't think... Lumampas na yung warranty periods niyan. Habulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa.
6: Sa tala naman ng PDRRMO, nasa 1.7 billion pesos na ang halaga ng pinsala ng nagdaang bagyong Maymay, Neneng at Habagat sa Occidental Mindoro. 1.4 billion pesos dito ay sa infrastruktura at 242 million pesos naman sa agrikultura. Dennis Dato, ABS-CBN News.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Obet at may asahan pa ba ulit na mga malalakas na paulan ang habagat?
12: Alvin, di nagtagal ang bagyong Obet na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahil nakalabas lang din ito lagpas alas 9 kagabi. At huli pong namataan ang bagyong Saudel sa layong 1,070 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Samantala, nalusaw na yung dating bagyong Neneng pagka-landfall dyan sa may mainland China habang LPA na lamang o low pressure area itong dating bagyong Atsani na inaasang sasanib na sa mas malaking ikot ng mas malakas na bagyong Saudel. At kahit nasa labas po ng PAR ang bagyong Saudel, patuloy po nitong hihilahin ang habagat na makakaapekto pa dito sa kanlurang bahagi ng Luzon habang patawid ito patungo sa may China. Samantala, isang bagong weather disturbance ang mabubuo sa Philippine Sea sa araw ng Webes at posible po itong maging bagyo at ito ang bagong hihila at magpapalakas sa habagat kaya aasahan nga ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas patungo sa weekend. Kapag ito naging bagyo na, tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Pero patuloy pong umantabay sa updates sa potensyal na bagyong ito dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 26, Miyerkules, sa Luzon, asahan po ang pagkapaulan pa ng habagat lalo sa kanlurang bahagi. May mga kalat-kalat na mga pagulan mula po yan umaga hanggang pagsapit na ng gabi, lalo dito sa may bahagi ng Central Luzon kung saan may malalakas na ulan sa hapon at maging sa may Occidental Mindoro na may malalakas na mga pagulan din bago lumubog ang araw. Posible naman na may kalat-kalat pang ulan sa ilang lugar sa Northern Luzon. Dako naman tayo sa Palawan kung saan po posible ang mga pagulan din dala ng habagat lalo pagsapit ng hapon hanggang gabi sa maraming bahagi ng probinsya, lalo po sa southern part ng Palawan. Sa Visayas naman ay posibleng makaapekto rin ang habagat. Magadala po yan ng mga paulan dito sa Western Visayas at maging sa Negros Island region sa umaga hanggang tanghali. Posible rin sa hapon na may mga pagulan pa sa ilang lugar sa may Central at Eastern Visayas at pagsapit po ng gabi ay may aasahan ding mga paulan pa sa ilang lugar. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po ay magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Bagamat meron ding kaunting pagulan na aasahan sa ilang lugar, lalo po dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula hanggang pagsapit na yan ng hapon. Sa hapon meron ding malalakas na ulan sa may Bukidnon at bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan, malalakas din ang ulan na aasahan dyan sa Caraga dahil sa thunderstorm. Pag lumalim ang gabi, posible pa yung kaunting pagulan sa Eastern Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw po pero kukulimlim din ang kalangitan at pagsapit pa ng gabi, may katamtamang tsansa ng pag-ulan. Samantala, higit kalahating metro po ang itinaas ng water level sa Angat Dam na nagtala ng 192.33 meters nitong Martes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
11: Sa isang bayan sa Palawan, isang balita ng kahindik-hindik na krimen ang naglagay ng lamat sa reputasyon ng mga residente roon noong taong 2004. Pero palaisipan hanggang ngayon kung talaga bang nangyari ang krimeng ito na iniuugnay sa cannibalism. Yan ang babalikang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
9: Cannibalism. Narinig niyo na ba ang salitang cannibalism? Ito yung sitwasyon kung saan ang tao ay kumakain ng laman ng kapwa-tao. At sa isang bayan sa Palawan, mahigit 20 taon na ang nakalipas, may kumalat na balita ng kanibalismo. Meron daw inarestong mga lalaki dahil umano sa pagpatay sa isang bisita sa isang despedida de soltera. Ang pangalan ng bisita ay si Benji Ganay, ang ikakasal, yung pinsan niya. At si Benji, pinagbintangang ng bastos sa bride-to-be habang sumasayaw sila. Dahil sa pambabastos, inabangan si Benji ng mga kamag-anak ng babae at dinala sa liblib na lugar. Pinatay, sinunog, at kinain umano, at hinanda pa ang ilang parte ng katawan sa wedding reception umano. Nangyari ito noong taong 2004. At ang tanong, totoo bang nangyari ang kahindik-hindik na krimen na ito? At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
11: Abangan ang buong kwento sa pagbabalik ng Philippines' Most Shocking Stories. Mamaya na po yan 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
4: At susunod, halos 30 estudyante sa Davao del Norte isinugod sa ospital matapos umanong ma-food poison. At pag-imbestiga kay Colonel Raymond Dante La Chica sa isyu ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pinaubayan na ng AFP sa ombudsman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ready na mga kuhan. Armado na sila.
1: Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam.
0: Naaalala niyo yung NCIA agent na nakalabang ko doon sa una mission natin?
2: Miss Nisa Bangus?
3: Alita ko, nagkabaring lang daw dito kagabi. Ano niyan?
0: Sabi para kayo na ni Betchay. Baka mamaya makarating to ang nakalabang ito. Sigurado, malalaman na dito siya. Baka yung Betchay na yan, kinitikita na si Gabong at si Rudy. O ano yung mga plano natin dito?
4: Kilala ko ang hilat siya ng babae yun. Kakampi siya kung saan siya magkakakwarta.
0: Pagbuntot ko ng baril! Pagbuntot ko yan!
2: Ipupunto ko talaga ito sa'yo! Ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito?
5: Rian! Ayaw matulog! Magpatulog kayo, ha?
2: Sino ko?
0: Mom! Ikaw si Gloria! Ako ang kakawa mo si Gabo!
5: Ano ba? Talaga ba?
2: Asawa! Asawa kita!
5: Sa dalawa at tatlo!
0: Asawa mo!
6: Coco Martin Sigabo, weeknights 8 p.m.

0: Sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
1: Anong dahilan mo para pag-initan ako?
2: Bad luck for Bea!
3: Wala ako na mag-SOS sa inyo, Miss Bailey.
0: Ahas!
3: Eh, sino ba sa atin dalawa dito ang fake at manluloko?
0: Ikaw, Litera!
2: Cool news naman for Billy!
4: Sa pamilyang to, walang maiiwan.
5: Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
6: Ang dami palang kailangan i-celebrate!
7: Yay! Heart Island will be our next biggest project.
8: Ay, ba talaga natin yun?
2: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
9: Maganda to sa bouquet mo.
10: No. No na naman.
2: Ngayong Martes.
9: Hoy, babae.
2: Wedding planner versus maid of honor.
9: Ano?
2: Kolokois versus trouble.
9: May patay!
11: Ito kaguluhan!
2: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Puspusong pasasalamat mga kabatang Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
1: Recommendation yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, ngayon na sigab mo tayo.
2: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joy Lamangan para sa Best Supporting Performance.
3: Wow! Matagal ko ng pangarap na dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
4: Away! Tayo lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
5: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa

0: Isinugo sa ospital ang 29 na estudyante matapos umanong ma-food poison sa isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte nitong Lunes ng umaga. Sa investigasyon, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo ang mga nasabing mag-aaral na kumain ng biningit o bilubilo at gulama na itininda ng isang vendor sa loob ng school campus. Ayon sa Santo Tomas Municipal Information Office, batay sa pagsusuri, sa halip na asukal ay kemikal na ginagamit umano sa paglaba ang nailagay sa mga pagkain. Ayon din sa vendor, inutusan niya lang ang kasama niya na bumili ng asukal pero hindi nila alam na iba pala ang naibigay sa kanila ng tindahan. Nakalabas na ng ospital ang ilang estudyante habang ginagamot pa ang lima sa kanila. Nasa kustodiya ng PNP ang vendor. Muling nagkaroon ng debate sa paggamit ng prosekuto ng ilang salita para ilarawan si Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng kanyang impeachment trial. Muli ring natanong ang prosekusyon kung bakit nga ba hindi pa nila ipatatawag si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating hepe ng AFP Security and Protection Group o ang dating Vice Presidential Security and Protection Group. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, anong nangyari at bakit nagkain na naman ang prosekusyon at depensa?
1: Bernadette, tinawag ng prosekusyon na mastermind at arkitekto ng umano'y questionable at maanomalyang paggastos ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Bagay na muling tinindigan ng depensa.
2: In short, you will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara
3: Duterte. Your Honor, please.
4: Ito ang naging konklusyon ng prosekusyon matapos ang direct examination sa Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. At tulad ng mga nakaraang paglilitis kung saan tinawag ng mga prosecutor na scam at modus operandi ang operasyon ng OVP, tinutulan ulit ito ng mga abogado ng bise.
5: This is the third time, Your Honor, that we have heard those words. This is a court of law, this is a court of procedure, and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution.
6: But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements.
7: Even if we say withdrawn or even, I'm both sides, huh? Kahit sabihin mong withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court.
2: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade.
6: Within limits, but, you may.
2: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
4: Sa labas ng korte, nanindigan ang abogada.
2: To us, it was a scam that was masterminded by the Vice President.
4: Ayon sa depensa, hihintayin nila ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga nagiging pahayag ng mga miyembro ng prosekusyon sa loob at labas ng korte.
8: So, it's part of lawyering in a way. But in this case, we just wanted to be very careful because we also want to protect the rights of our clients.
4: Samantala, lumabas din sa direct examination na hindi pa nababayaran ng OVP ang 150,000 pesos na ipinaluwal ni Ortonio. Matapos ang hiling ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica na dagdag na pondo para sa seguridad.
2: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 na hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000?
9: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Ms. Gina sa akin, I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed.
4: Ayon sa kampo ng bise, walang pormal na direktiba na kailangan na abonohan ng mga opisyal ng ahensya ang ilang gastusin. Pero aminado ring may mga pagkakataon na kailangan munang humugot ng pera mula sa sarili nilang bulsa para sa opisina.
8: I think all government officials and employees would attest to the fact na minsan, in the exigency of service, or minsan, pag may mga kailangan, hindi mo maiiwasan na mag-abono.
4: Hindi pa rin masagot kung saan ginastos ang 150,000 pesos mula kay Ortonio at maging kung saan napunta ang mga computer, printer, mesa at upuan na binili gamit ang confidential funds ng OVP. Dahil ayon kay Ortonio, ang tanging makakaalam nito ay sila Chika na siyang nangasiwa sa mga confidential activities ng OVP. Sa isang pahayag, sinabi nila Chika na handa siyang humarap sa korte para sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ng OVP. Sa kabila nito, naniniwala si Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi na kailangang ipatawag sila Chika.
3: My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? But this is just my personal position. As a matter of practice, we always decide as a team.
10: Takot ba kami na umupo sa witness stand si La Chica? Definitely not. Kung ipapatawag nila, go ahead, di ba? And we're ready to cross-examine him.
4: Bago matapos ang paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer Francis Escudero na sa September 3 matatapos ang 2 linggong bed rest ni Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education. Kaya formal siyang ipapasabina ng korte sa September 7.
0: Bernadette, bukas, August 26, bago magsimula yung cross-examination ng depensa kay Lemuel Ortonio, dalawang bagay yung ating aabangan. Una ay bibigyan ng pagkakataon si Attorney Amando Virgil Liguta ng prosekusyon na ipaliwanag yung kanyang social media post tungkol sa misleading questions na naging issue at kontrobersiya noong mga nakaraang linggo. Ikalawa ay aabangan din natin kung papangalanan ba ng impeachment court iyong mga individual o personalidad na lumabag sa subjudice rule o yung patakaran laban sa pagtalakay ng mga merits ng kaso sa labas ng korte. Bernadette.
11: Maraming salamat, Katrina Domingo.
12: Nananatiling attached, unassigned o floating status sa Philippine Army si Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng AFP Security and Protection Group o ang dating Vice Presidential Security and Protection Group. Ipinaubayan na ng Armed Forces of the Philippines sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa pagkakasangkot ni La Chica sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Bianca Dava.
13: Tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang sarili nitong pagsisiyasat sa umano'y pagkakasangkot ni Colonel Raymond Dante La Chica sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, ipinaubayan na ng militar ang pag-iimbestiga sa Office of the Ombudsman. Pero may nilinaw siya tungkol sa kaso ni La Chica sa AFP.
14: Conclusion po of the Armed Forces of the Philippines inquiry should not be interpreted po no as a closing po nung case, but of course to give cognizance to the proper authority who's already investigating. Nirerespeto po ng sandatahang lakas ng Pilipinas yung jurisdiction ng ombudsman sa right of course to due process.
13: Ito rin ang posisyon ng Department of National Defense na nangangasiwa sa AFP. Sa House budget hearing nitong Martes, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ang pondong hinawakan umano ni La Chica at Colonel Dennis Nolasco ay hindi AFP funds.
15: The issue is alien to the armed forces, personal to the officers. That being the case, Your Honor, I think it will be important for the ombudsman to act on it. I believe that the officers should be made to stand accountable for any and whatever offense they may have committed.
13: Nananatiling attached and assigned or floating ang status ni La Chica sa Philippine Army Headquarters. Sila Chika ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na ngayon ay tinatawag ng AFP Security and Protection Group. Inalis siya sa pwesto noong October 4, 2025 matapos simulan ng ombudsman ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Duterte laban sa kanya at kay dating VPSPG Deputy Commander Nolasco. Muling lumutang ang pangalan nila Chika sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, umabot sa kalahating bilyong piso ang confidential funds na naibigay kay La Chica noong 2022 at 2023 sa utos umano ng pangalawang pangulo. Handang makipagtulungan ng AFP kung formal na ipatatawag si La Chica sa impeachment trial at ng mga ahensyang nag-iimbestiga sa issue.
14: In the event na he is called upon, no, the Armed Forces of the Philippines shows that we're really supporting and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation accordingly.
13: Rerespetuhin din ng militar ang anumang subpoena na ipalalabas laban kay La Chica. Bianca Dava, ABS-CBN News.
11: Huwag mapagod sa pagtulong sa kapwa. Yan ang panawagan ni It's Showtime host Kim Chu sa gitna ng mga pagsubok na kinahaharap ng maraming Pilipino, lalo na nang manalasa ang mga bagyo at habagat. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
16: Libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Mga sakahan at kabuhayang nalubog sa baha dulot ng mga nagdaang ulan, dala ng habagat at sama ng panahon. Kabilang sa mga agad na tumugon ang isang remittance app at ang endorsement partner na si Kim Chu. Nagbigay sila ng kalahating milyong pisong donasyon sa ABS-CBN Foundation International. Laan ang tulong para sa mga komunidad na apektado ng mga nagdaang matinding baha.
17: Nakaranas tayo ng matinding pagbaha, matinding hirap yung mga kapwa natin Pilipino. With the help of ABS-CBN Foundation, nag-donate yung World Remit ng pera para makapagbigay sa mga kababayan natin. Malaking tulong na rin yun.
18: On behalf of ABS-CBN Foundation International, I'd like to thank Leo and Kim.
16: Nagpasalamat din si Kim sa mga Pinoy na patuloy na tumutulong sa mga kababayan.
17: Sana hindi mapagod ang mga Pilipinong magtulungan kasi minsan nakakapagod na maging Pilipino pero hindi mapapagod ang puso natin na tumulong talaga.
16: Umaasa si Kim na sa kabila ng mga pagsubok, mananatili ang bayanihan at malasakit ng mga Pilipino sa isa't isa. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
11: Susunod, kolong-kolong at motorsiklo nagsalpukan sa Lawag City. At tindahang may bagong kabit na CCTV na salisihan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ready na mga tauhan. Armado na sila.
1: Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam.
0: Naalala nyo, yung NCI agent na nakalabang ko doon sa unang misyon natin.
2: Yung Miss Nisa Bangus?
3: Alita ko, nagkabaring lang daw dito kagabi. Ano nangyari?
0: Sabi para kayo na ni Betchay. Baka mamaya makarating to ang nakalabang ito. Sigurado, malalaman na dito siya.
4: Baka yung Betchay na yan, tinitiktikan na si Gabo at si Rudy. O ano yung mga plano natin dito?
5: Kilala ko ang hilat siya ng babae yun. Kakampi siya kung saan siya magkakakwarta.
0: Pagbuntot ko ng baril! Pagbuntot ko yan!
2: Ipupunto ko talaga ito sa'yo! Ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito?
6: Sino yan? Ay, yung matulog. Magpatulog kayo, ha?
2: Sino ko?
0: Ma'am! Ikaw si Gloria! Ako ang kakawa mo si Gabo!
6: Ano ba? Talaga ba?
2: Asawa. Asawa kita.
6: Na dalawa sa ka!
0: Asawa mo!
7: Coco Martin Sigabo, weeknights 8 p.m.

0: Inubas sa atin ng mas malaking magdanakaw.
1: Anong dahilan mo para pag-initan ako?
2: Bad luck for Bea!
3: Wala ako na mag-SOS sa inyo, Miss Bailey.
0: Ahas!
3: Eh, sino ba sa atin dalawa dito ang fake at manluloko?
0: Ikaw, Litera!
2: Cool news naman for Billy!
4: Sa pamilyang to, walang maiiwan.
5: Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
6: Ang dami palang kailangan i-celebrate!
7: Yay! Heart Island will be our next biggest project.
8: Ay, ba talaga natin yun?
2: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: kapamilya, sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Gayong Martes.
3: Ready na mga kuhan. Armado na sila.
4: Gagawa ko ng paraan ng makauwi si Sam.
3: Naaalala niyo, yung NCI agent na nakalabang ko doon sa unang misyon natin.
5: Miss Lisa Bangus?
6: Alita ko, nagkabaring lang daw dito kagabi. Ano nangyari?
3: Sabi para kayo na ni Betchay. Baka mga makarating to ang nakalabang ito. Sigurado, malalaman na nandito siya.
7: Baka yung Betchay na yan, tinitiktika na si Gabong at si Rudy. Kung ano yung mga plano natin dito?
8: Kilala ko ang hilat siya ng babae yun. Kakampi siya kung saan siya magkakakwarta.
9: Pagbutot ko ng baril! Baka pumutok yan!
10: Ipupunto ko talaga ito sa'yo! Ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito?
11: Rian! Ayaw matulog! Magpatulog kayo, ha?
10: Sino ko?
9: Mom! Ikaw si Gloria! Ako ang kakawa mo si Gabo!
11: Ano ba? Talaga ba?
10: Asawa! Asawa kita!
11: Sa dalawa at tatlo!
9: Asawa mo!
2: Coco Martin, Sigabo! Weeknights, 8 p.m.

0: Apat ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at kolong-kolong sa Lawag City, Ilocos Norte noong Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, bumabaybay sa magkasalubong na direksyon ang dalawang sasakyan nang lumihis ng linya ang kolong-kolong at mapunta sa linya ng motorsiklo. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang tatlong sakay ng kolong-kolong pati ang rider ng motorsiklo. Ayon po sa pulisya, walang maipakitang lisensya ang 18-anyos na driver ng kolong-kolong. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Tinutugis ngayon ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone mula sa isang tindahan sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Nakunan ng CCTV ang insidente kung saan nagpanggap na bibili ng sigarilyo at tsokolate ang suspect. Nang may abot ng tindera ang kanyang binili, humirit pa ang lalaki na bibili rin ng tubig. Pagtalikod ng tindera, mabilis na dinampot ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 20,000 pesos saka mabilis na tumakas. Nakilala naman ng mga otoridad ang suspect dahil sa CCTV na napag-alamang kaka-install pa lamang isang oras bago ang insidente. Ayon sa barangay, paulit-ulit nang nasasangkot sa pagnanakaw ang suspect.
1: Umakyat na sa 320 million pesos ang halaga ng pinsala na mga bagyo at habagat sa lalawigan ng Bulacan. Dumepensa naman si Governor Daniel Fernando sa mga bumabatikos sa kanyang panayam kung saan sinabi niyang hindi niya alam ang eksaktong halaga na mga flood control projects sa probinsya. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Lubog pa rin sa baha ang kalumpit Bulacan. Yan ang mensaheng nais iparating ng grade 12 student na si Kurt Caparas sa mga opisyal na nagsasabing nabawasan na ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa nitong nagdaang mga bagyo at habagat. Sakuha niya sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Gugo noong August 22, ulo na lang niya ang makikita pagkatapos lumusong sa mahigit 5 talampakang baha.
3: Ang ganito lang daw po yung tubig. Tapos naisipan ko po sukatin po yung tubig po dito sa amin na hanggang lubog tao po.
2: Isang buwan nang suspendido ang klase sa lugar. Hirap din siyang mag-online class.
3: Wala po kami kuryente po ngayon kasi po lumubog na po yung kontador po ng kuryente po namin sa baba.
4: Itong nakikita nyo ngayon na binabaybay namin, hindi ito dagat o ilog, isa itong dating sakahan, palayan. Pero sabi ng mga residente dito, yung mga dating mga magsasaka, 2020 pa sila huling nakapag-ani o nakapagtanim dahil nga nalubog na sa baha tsaka sa high tide itong lugar nila. Kaya marami sa kanila napilitan ng humanap ng ibang pagkakakitaan.
5: Talagang naiayos yung pagkakagawa nung nasabi nilang flood control na yun. Eh, nangyari, napunta sa bulsa ng mga nanunungkola na mga buhaya.
6: Hindi na po natin kailangan ayuda, yung solusyon po sa baha ang kailangan natin . Para maibalik po yung dating pagsasaka.
2: Ayon sa pamahalaang panlalawigan, umabot na ng 320 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Bulacan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa kabilayan ng halos 44 na bilyong pisong halaga ng flood control projects na binuhos sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 base sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website. Nilinaw naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa isang press conference ang kanyang naging sagot sa isang panayam na hindi niya alam ang eksaktong halaga ng flood control projects sa probinsya.
7: Wala pong massive flood control projects ang probinsya government ng Bulacan. Nakatulad ng sa DPWH. Ang nasabing 41 billion flood control projects sa Bulacan ay wala sa direktang control. Wala pong direktang kontrol ng gobernador.
2: Sinabi ng palasyo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging susi para madiskubre at maaksyonan ang mga pagkukulang sa flood control projects. Kaya hindi rin umano masisisi ang gobernador.
8: Kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report sa LGU. So wala pong turnover sa LGU ng mga proyekto ng DPWH.
2: Pinag-aaralan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng Manila Bay Coastal Defense o Mega Road Dike Project bilang pangmatagalang solusyon sa baha sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
9: Kamukayan nung ginagawa sa ibang bansa tulad sa Netherlands. Tinanggap na ng ADB at gagawin na nila yung feasibility study na.
2: Nangako rin si Dizon na tatapusin o aayusin ng kagawaran ang lahat ng nakatenga at depektibong flood control projects sa Bulacan at ibang lugar sa bansa. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
1: Susunod, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan bumuelta sa mga aligasyong iniuugnay sa kanya. At ang reaksyon ni Alex Ayala matapos makamit ang bagong career high ranking na number 18. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 7:47. Goodbye.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo. Sigabo! Sigabo!
2: Sigabo! Maiparamdam lang namin kung dahil po namin kayong kamahal.
3: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding. Eurovision Song Contest, nasa Asia na! It's Europe's most watched annual musical event on TV, the world's longest running song competition, and a global phenomenon. At ngayong August 30, pipili na ang Pilipinas sa Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. From 10 competing songs, isa lang ang pipiliin to represent the Philippines sa Eurovision Song Contest Asia 2026 in Thailand. Philippine Selection Night, Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngayong August 30 na, Linggo, 9:45 p.m. Watch it live sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, TFC, with a delayed telecast on Mix.
4: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Palaga naman katiwa-tiwala sila mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Matapos maudlot dahil sa masamang panahon, itinuloy ng Quezon City RTC Branch 98 ngayong Martes ang oral arguments sa reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, tinalakay ang hiling nilang ibasura ang reklamo dahil anila hindi dapat makasuhan ang impeachable officers gaya ng Vice President. Muli namang iginiit ng tagapagsalita ng Department of Justice na siyang nagsampa ng reklamo na magkaiba ang proseso sa kasong kriminal na gumugulong na paglilitis ng Senate Impeachment Court. Plano rin ng DOJ na maghain ng pagtutol sa hiling o motion to quash ng depensa. Naharap si Duterte sa 3 count ng grave threats dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. No? Kung meron mang ikakaso sa kanila, ito ay dapat pagkatapos ng kanilang paglilingkod, no? Ng kanilang term, no? Or tenure.
2: The prosecution, of course, in filing it, believes that impeachment and the criminal proceeding are two different and distinct proceedings. They run on separate tracks, towards separate purposes and towards separate ends.
3: Isa sa sinagot ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan ang mga alegasyong iniuugnay sa kanya, partikular ang naudlot na kasal ni Bea sa Spain at umano'y pakikialam sa prenup ng aktres. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Malinaw naman tayo. Samot-saring negatibong salita at alegasyon ang ibinato sa veteran talent manager na si Shirley Kwan sa gitna ng mga espekulasyon online tungkol sa naudlot na Spain wedding ni na Bea Alonso at Vincent Ko. Giit ni Shirley, hindi niya pinakialamanan ang mga paghahanda sa kasal. Anya, ang tanging niyang ambag ay ipaalam sa mga bisita na hindi na matutuloy ang kasal na ginawa niya bilang pabor kay Alonso.
5: I received a text from her business partner, Bea Secosana. Okay? And she told me, I'll read it to you. Resibo ko to. Friday, 8th of May. Hi, Tita. Bea asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator, na din daw po. This is what she wants to say. She composed the whole message, okay, to send to the guest. What I decided was to put, hi, this is SK. So people, her guests, would receive it and they know it's not a prank. It's legitimate because SK is credible.
4: Nilinaw din ni Shirley na hindi siya nakialam sa usapin ng prenup.
5: Ni anino, ni one sentence of that prenup, hindi ko nakita. I know there's going to be a prenup, pero hindi ako nagmahaderang asa na yung prenup. Ang sinabi ko lang sa lawyer o attorney, kung meron kang input dyan, just make sure it's within the bounds of the law. Yan lang. Masama ba yun? Pakikialam ba yun?
4: Sinagot din niya ang aligasyong pineperahan umano niya si Bea.
5: I just wanna make this clear, ha? Huh? Bea did not make me rich, nor will she make me poor. So stop calling her my cash cow. I have bigger stars that I'm handling who are busier than her.
4: Sabi ni Shirley, kinumpirma ni Bea sa kanya na walang katotohanan ang mga kumakalat online. Pero nakiusap ang kanyang alaga na huwag na itong patulan.
5: We both know the truth, right? Siyempre, pagbibigyan mo yung alaga ko, heartbroken at that time.
4: Aminado naman ang veteranang manager na ramdam niyang hindi siya dinepensahan ni Bea sa mga panahong ito. Ikinwento din ni Shirley ang mga pangyayari kaya siya nag-resign bilang manager ni Bea noong August 11.
5: I was talking to the client and preparing this event and I was told by client that I'm disinvited. And I already know what happened. Even if the client didn't want to tell me, hindi ako galit, but I'll be a hypocrite if I tell you I'm not offended.
4: Nais din sana ni SK na hindi na magsalita, pero ramdam niya umanong patuloy siyang sinisiraan ng mga personalidad na hindi niya pinangalanan. Tumanggi nang magkomento ang interim manager ni Bea na si Chris Cahilig, kaugnay sa mga pahayag ni Juan. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Ibinahagi ni Pinay Tennis star Alex Ayala ang kanyang reaksyon sa naabot niyang bagong career high ranking na world number 18 sa women's singles. Sa kanyang IG stories, nagpost si Ayala ng screenshot ng kanyang profile sa WTA website kung saan kita ang bagong singles ranking niya. Isinulat niya ito ng caption na "Turned 18 twice in this lifetime." At ginamit bilang soundtrack ang kanta ng American singer na si Khalid na 18. Sa kanyang pinakabagong ranking, gumawa si Ayala ng kasaysayan bilang Southeast Asian woman na may pinakamataas na tennis ranking sa mundo. Dinaig niya ang dating record na number 19 at nanaitala ni Nayayuk Basuki ng Indonesia at ni Tamarin Tanasugarna ng Thailand. Samantala, sasabak na sina Ayala at kapartner niyang si Felix Oze Aliasim sa US Open Mixed Doubles ngayong gabi at makakaharap nila ang mag-asawang sina Gail Montes at Elina Victolina.
6: Congrats!
0: My God, isipin mo yun, no?
6: Saka first.
0: Oh, the first Southeast Asian and the first Filipino, whether man or woman.
6: And our pride.
0: Diba? Our pride. Yeah. Ang galing ng...
6: Pero may laban later, no?
0: Oo. Ay, mamaya ba yun yung doubles?
6: Hindi,
0: binigay niya. Hindi, so, nasa US Open na may doubles, tapos magsisingle siya.
3: Ano oras yun?
0: Right?
6: Depende sa time kasi alam mo ang difference. Washington din.
0: Oh, pero anong teenager si Alex, nanalo siya ng... Nanalo siya sa US Open. Nung teenager siya. I think, no?
6: Nakuha niya yung... Ano?
0: Parang, I believe so. Parang kumali po kami. But nung teenager siya, nanalo na siya doon.
6: Sa category niya?
0: Oo, sa category teenager. Ngayon, adult na kasi single.

0: sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
2: Music Radio. Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
5: I recommend it!
6: Mga eksperto,
5: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: No label, pero kayo? Boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabarbskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
2: DJ Nico Chico.
5: Gandang gabi, Vibes!

0: lahat, lalong-lalo yung mga kapareho nating mga pogi dyan. Char!
1: Uy! Uy! Tabi-tabi po!
0: Aray!
1: Sorry.
0: May nasabot kita nga diri sa gana ato.
1: Gabi na pagod.
0: Oh, tabi-tabi mga poy. May kayo buyagan hindi oras. Ay, buyagan.
1: Uy!
0: Ano siya rin makalagsan? Laway ka ng pusod.
1: Hala!
0: May mausog.
1: Bakit may sumaring gihapitan? Buyagida.
0: Buyag.
2: Eh, pwede man harap pa da pa.
0: Ano kung nakasapatos?
2: Pwede man kuha. Sige ha, bubot.
0: Ah! Dito.
1: Uy! Ano kita?
0: Nagkita ka ubos na storya niya.
2: Halikod ba?
0: Okay, sige mga kabayos. Magandang gabi sa ating lahat. Today is a beautiful Tuesday evening, August 25, 2026. Ay nako, 6 days na lang. Matatapos na rin ang buwan ng Agosto. 6 days na lang ba?
2: Yes.
0: Oh my goodness. Ang bilis.
2: Next week is September 2 na.
0: O, tapos makakarinig na tayo ng whenever I see birds and boys.
2: Hindi lang ano.
0: Telling lantern on the street.
2: Kakasta na si Jose Marichal.
0: Oo okay. Nga. Kasi dito sa Pilipinas, super early ng Pasko, di ba?
2: Yes.
0: September pa lang. Paskong vibe na tayo.
2: Mahaba ang selebrasyon ng Pasko dito sa Pilipinas. Kasi from September to December.
0: Oo, 3 months ba na? September, October,
1: pag
0: November.
1: Pag September ba? Nag-start na ba ng caroling pag September? Kasi
0: ay,
1: feeling ko wala.
0: Mostly, mga
2: parang November. Last week ata or...
0: Oo.
1: Kasi sayang no, dapat ang dami pa naman ang dami sanang income. Oh,
0: oh.
2: Weeks before mag-December, nag-start na yung caroling.
0: Okay. At least dito sa Pilipinas, alam mo na, pag umabot.
1: Uh-huh. Ano yung aabot?
2: Pag dumating na ang
0: September or per months, alams na di. So, from September pa lang, at least yung mga ninong at ninang makakapag-prepare na. Diba? Walang lusot. September pa nga lang eh.
2: Nung bata ako, yung parang wala namang natatanggap ng mga pangasko sa mga ninong-ninong.
0: Hindi maganda yun. Eh.
2: Kahit naman nakakailang bless ako, hindi
0: naman. At least, alam mo na, sa panahon ngayon, at least may konting, you know, idea ka na sa mga bagay-bagay.
2: Yes.
0: Parang loan din yan or utang. Kaya may interest.
2: Kaya nga, pag nagkaanak ako, tapos pipiliin ko yung mga ninang na alam kong bibigay talaga. Uh-oh. Tapos
1: bibigay ng alin?
2: Magbibigay.
0: Gusto ko yan, bibigay.
2: Magbibigay.
1: Maglalatlat na to.
2: Minimum of 1,000. May minimum yan. Hindi ba bababa ng 1,000 no?
0: Mga, siguro mga start tayo ng 10 years old, hindi nagbibigay yung ninang at ninong mo. Tapos anong edad mo na ngayon? Mga 20 plus, sabihin na lang natin 30. So ilang years na yun?
1: So parang utang pa talaga to.
0: May
2: parang may savings ka na noon.
0: Kahit 5% interest per annum, di ba?
1: So, ang ganda talaga ng usapan ninyo.
2: Kasi dati yung pambigay lang nila is 20 to 50 pesos. Ngayon medyo malaki-laki na.
0: Malaki-laki na, oo. Diba? I-adjust mo pa yung inflation niyan.
2: Yes. Kasi nung una, okay na sa mga ano na magbigay ng 50 at 20 kasi medyo malaki-laki pa yun.
0: Sasabihin pa ng mga ninong at ninong, mga mukhang pera naman. Ang essence naman talaga ng pagiging ninong at ninong, magbibigay ng magagandang advice at yung parang secondary parent ka na.
2: Kasi nga diba, secondary,
0: hindi tagabigay ng allowance.
2: Secondary parent.
0: Hindi tagabigay ng allowance.
2: Yes! Diba nga?
1: Diba? Ang dami niyong idea mga ka-vibes. Intro pa lang podcast na namin
0: podcast
1: to.
0: Na.
2: Kung wala yung mga magulang, syempre nandiyan yung mga ninong-ninang para tumulong.
0: Yun lang. At ngayon, speaking of tulungan, ano mga ka-vibes? Ako, tulungan natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig sa ating programa. Lalong-lalo na yung mga may pinagdadaanan sa kanilang buhay.
2: Tulungan natin silang mapag-isip ng malala.
0: Oo. Hindi lang malala.
2: Ano?
0: Ma-confuse pa.
1: Mas papalalain pa natin.
0: Palalalain pa natin.
2: Kasi yung question na naman natin, mapapag-isip na talaga sila.
0: Ano nga pala question natin?
2: Ayan, eto na. About mga flag na naman tayo.
1: Flag red.
2: Yes, mga flag ng mga cities.
0: Parang mga intramurals lang, yung may flag raising competition.
2: Eto na.
0: Sige.
2: Red flag ba kapag sinabing hiwalay na kami pero hindi naman talaga? Oh, no.
1: Eh, ba't naman kasi sinabi mo na hiwalay na kami? Bakit ano bang meron?
2: Trip ko lang.
0: Yung mga manliligaw lang yan.
2: Baka kasi, di ba, bangin na sumulay yan ang alo.
0: Familiar ako sa maganyang linyahan. Parang alam sa natin yan. Mahilig talaga itong sabihin ng mga ahem. You know na.
2: Yung mga naghahanap pa ng mga ano dyan. Yung, wala na kami.
0: Extracurricular activities.
2: Oh, yes. Correct. Okay. Diba? Ay, hindi pa kayo. Tapos nakakita siya ng parang, oy, magandang game to.
0: Oo, okay.
1: Matry nga.
2: Masali ka. Makasali nga.
1: Para mas masaya.
2: Yes.
1: Kasi the more the merrier.
0: Oo. Pero yan, mga ka-vibes ako, mga linyahan to ng mga mahilig sa mga chicks. Ano, kahit may mga asawa na pinapalabas na hindi maganda yung relasyon.
2: Di, Ricky, worry na kami. Hadun ko ang...
1: Ano yung lahat na? Mahina, wari na kami.
0: Kalangin yan, no?
2: Yes. Okay na ito.
0: Panguwat lang ngayon, di ba?
2: Kung sasagutan mo ako, magiging kita.
0: Karasa. Okay, yan mga kabayos. Yan po ating pag-uusapan ngayong gabi. Mukhang familiar para sa inyong ganitong mga situation, ano? Mm-hmm. If ever nakadanas na kayo ng ganitong mga pangyayari sa buhay, ay malamang mas maganda siguro i-share natin yan at nang maliwanagan natin mga ka-vibes na nahaharap sa ganitong sitwasyon sa kanilang buhay. Ano kayang magandang gawin sa mga ganitong tao? Ano? Red flag ba talaga ito para sa inyo? Yan. Share naman ninyo ang inyong mga thoughts, ang inyong opinion. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, yung 100.7 FMR Tacloban.
2: Yeah.
0: I-comment nyo na po below.
2: Ayan. Para sa mga ka-vibes natin dyan na hindi makapag-Facebook at makapag-comment, pwede rin po kayong makapakinig sa 100.7 FMR Tacloban. I-download nyo lang po ang FMR app at hanapin po ang FMR Tacloban. Saan? Sa Play Store and App Store po yan.
1: Okay, okay.
2: Free lang po yan. Huwag po kayong mag-alala.
1: So, hanapin nyo lang mga ka-vibes. Yes. At syempre sa mga hindi pa naka-follow ng ating Facebook page, pa-follow naman po mga ka-vibes. 100.7 FMR Tacloban.
0: Yan.
1: Ay, pati na rin yung live natin ngayon. Pa-share naman.
2: Yes. Pa-like naman. Pa-share. Pa-heart. Pa-comment. Kasi, everything.
1: Di ba? Kasi baka yung nagsabi sa inyo na hiwalay na, baka makita yung topic natin
2: dyan
1: ngayon.
2: Magkabukingan.
1: Gawing issue pa naman pa.
0: Yan. Sige mga ka-vibes. Ano? At magpapatuloy din po ang ating tugstugan. Mm-hmm. Tutok lamang dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

positive, kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: Kabibes, sa ating oras sa buong Pilipinas, it's 8:28, alas 8:28 na. At balik po tayo sa ating programang...
1: Gandang gabi, Vibes!
0: Nagpakilala na ba tayo kanina?
1: Hindi
0: pa yata. Mm-hmm. Oo. At makasama niyo po ang inyong Vibes Kada. Ang haba ng ating intro, di pa tayo nagpakilala. This is your DJ,
1: DJ Paylamon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Sabi ko na may nakalimutan kanina. Pero anyway, mga Kabibes, ako pag-usapan po natin ang isa sa mga... napakagandang topic sa buhay ng mga naghahanap ng mga karelasyon o may mga relasyon na sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, lalong-lalo ng mga kababaihan dyan na ang daming mga manliligaw. Nako, for sure, nakarinig na kayo ng ganitong linyahan. Hiwalay na kami. Wow! Pero ang totoo,
1: hindi pa pala. Ako lang po yung may alam. Hindi niya pa alam, i-inform ko pa lang once nalaman na tayo pala.
0: Ay!
2: May reserba.
0: Ay, mukhang may naalala tuloy ako. Mukhang may, may natulfo na to.
2: Mga two-timers yan.
0: Two-timers nga. Yes. Hindi makontento sa isang usapan.
2: Mm.
0: Gusto yung, tawag yung teleconferencing talaga. Yung maramihan. So anyway, yan mga ka-vibes. Red flag nga ba talaga? Pag sinabi nating hiwalay na kami, pero yung katotohanan ay hindi pa pala. Diba? May mga times kasi na napapaisip ko, baka siguro nagkalabuan ito or things like that. Mm-hmm. Diba? Kaya nag-entertain siya ng bago. Oo. Or sabihin na lang natin may konting katotohanan din naman yung sinabi na hiwalay na kami pero formally hindi pa. Parang papunta pa lang doon. Pero at least mukhang may aasahan ka na may magkakaroon ng ending yung kanilang relasyon. Pero most of the time kasi yung iba ginagawa lang panluloko yung sasabihin hiwalay na talaga.
2: Para lang makapaghanap ng mga
0: panibago.
2: Yes.
0: Para lang at ease yung damdamin mo na okay, siguro may patutunguhan yung relationship natin.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi usapang Shubetsky pa rin to eh. Kasi alangan naman, hindi Shubetsky yung situation na ganyan. Kasi may asawa, diba?
2: Oo.
0: Or may partner.
2: Pero siguro parang hindi naman magiging, parang ano...
0: Shubetsky pa rin yun, in
2: hindi
0: essence.
2: Hindi ang tawag dito. Bagat di rin niya magiging sala. Kung talaga nga sala. Kaya di rin niya maaram. Kaya si Ring Haiya, bulag na hira. Pero, kung nabaruan ni mo, nga hira lagi hapon,
0: mm-hmm.
2: It's up to you.
0: Siguro,
2: na,
0: up to, siguro up to that point. Pero, if ever medyo wais ka, siguro aaruan ni mo sa Enomar.
2: Yes. Dire,
0: baga, continuon pa talaga bulag. Pero sometimes kasi mga situation nga baga na nagli-live-in lang, di ba, mga sa ganitong...
2: Pero bisan.
0: Bisan pa, oo.
2: Maaram ka nga in a relationship, di ba?
0: Mm-hmm. Pero yan, red flag na red flag talaga, and whether we like it or not. It's still lying or it's still cheating.
1: Yes.
0: Itong pinaka-core talaga itong akoan. Itong istoryahon. Especially na kung hindi ka pa sigurado sa katotohanan.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Malay mo, ginawa ka lang
2: anakip butas.
0: Pwede rin. Diba?
2: Malay mo, sabihin na naghiwalay lang sila yung time na yon kasi nag-away sila. Pero, hindi talaga yung formal na
1: break up.
2: Na hiwalay. Yes. Tapos, naghanap siya na parang, ano lang.
1: Mapagsasabihan ng problema nila.
2: So, parang naging kayo.
1: Oo. Then, ikaw naman super pa-fall. Na-fall.
2: Correct. Tapos, naging panakip-butas ka lang pala.
1: Kasi yung story kasi doon is siya yung victim. Siya yung niloko. Ganon. So, ikaw naman, syempre, naawa ka dun sa tao. Then, na-fall ka dun kasi parang yung alam mo is...
2: One side con lang kasi, sorry.
0: Pero yun naman talaga magiging risk mo talaga. Kasi number one, especially na ako yung naliligaw siya is may asawa at ang sasabihin niya nga hiwalay na kami. May mga risk talaga na involved doon. Especially na kung legally, ikinasal sila.
2: Correct.
0: Eh pag nalaman ng partner na yon, kahit hindi sila nagsasama sa isang bubong, hindi pa naman final yung kanilang pag-ihiwalay. Ibig sabihin, hindi sila na-anal successfully.
2: Oo. Oh.
0: Diba?
2: May habol pa rin.
0: May sa habol.
2: Sa legal wife.
0: Ah, pwede ka pa rin?
2: Kasuhan.
0: Makasuhan.
1: Habulin
0: pero
1: din.
0: Yes. About the legal and everything, mga legal nitty-gritties na dyan, yung mga abogado nang may alam dyan. No? Pero sa pagkakaalam natin, eh, pwede, may liability
2: yes,
0: ka pa rin.
2: Yes, may liability pa rin.
0: Kasi alam mong hindi pa final eh. Mm. Tapos, yun ang talagang risk doon. Yes. Eh, kahit sabihin pa sa'yo ng nanliligaw sa'yo na talagang hindi na kami nagsasama sa isang bahay. Talagang hindi na kami nagkikita ever since the world began. Nandun na siya sa ibang bansa. Ako nandito sa Pilipinas pero talagang kaloy nga barangay. Oh, diba?
2: Burnout kasi Haira. Oh, kaya,
0: di rin makonta.
2: Magkabilang mundo sila. Haira may light.
1: Diba? Haira waray.
2: Haira waray.
1: Oh, so, black and white. Oh,
0: that's the risk talaga. Kasi delikado talaga ito. Especially kung may naging kasal na. Not so much kung nagli-live-in la. Kawari pa man ito, kontrata. Ano. Pero,
2: but
0: more,
2: still.
0: Morally speaking, baga nakakaguba ka lagi hapon talaga.
1: In baga,
0: nakakaguba ka lagi hapon talaga yung koan.
2: Especially kung may yan na nanira, like,
0: mga projects. Oh.
2: Yes.
1: Mm-mm. Or bisan waray pa, kaya kung maaram ka tawo nga in a relationship, may da na talaga kasi iton partner ma, may inas ginkasal na iton hira, or waray, may anak na, or whatever, waray pa. Mm-mm. Still, napasok ka lagi hapon, hindi rin mo jurisdiction. Correct. Oy!
0: Tapos, usap pa, sige naman lang na, sabihin na lang natin na totoong nagkahiwalay na talaga sila. Pero, tawag nito, hindi pa talaga yung sure na naghiwalay.
2: Parang hindi pa talaga, in short,
0: or,
2: hindi
0: sabihin
2: pa
0: sabihin na lang natin,
2: talaga
0: sure talaga naghiwalay. Ano? Uh-huh. Pero, eto ang problema kasi dun yung tinatawag na bridge dynamic. Anong ibig sabihin ng bridge? Tulay ba? Tulay.
1: Hmm.
0: Bridge dynamic. Ito po yung situation na kung saan yung taong yun ay naghahanap lamang ng somebody na magbibigay sa kanya ng comfort, validation, or di kaya distraction para lang siya makakope up dun sa pain nang magka-problema ang kanyang relationship.
1: So
0: ibig sabihin, hindi talaga siya fully committed sa'yo.
1: Tumatawid lang ng tulay.
0: Parang, sabihin na natin, nagpaparaos lang siya sa kanyang problema.
2: Parang, kung naulian na tiya, maul-ol.
0: Balik na liwa.
2: Balik na liwa tiya. So ikaw, paano ka?
0: Nabayaan.
2: Diba? Salit ang mga ka-vibes natin din na may na mag, like, mangunguyab or whatever na masiring. Labi na ang mga separated kuan.
0: Yes.
2: Magsiringani nga, waray na kami. Igsure anay. Paging detective anay.
0: Pag background check.
2: Yes.
0: Pag sigurado.
2: Anong tawag ito? It nangangaply nga ni nga.
1: Uh-oh.
2: Ikaw at HR.
1: XCI anay.
2: XCI mo anay. Ikikilatisin mo yan maupay. Oh. Before mo hiya ig-hire.
0: Oh, community investigation.
1: Makakabaton ba yung chat GPT ito?
0: Ay, dere.
2: Waray man yung chat GPT mga profile natin, mga angatanan na tao. Oh. So, kailangan mo talaga hiya.
1: It yun nala, neighbor.
2: Yes.
1: Para sure.
2: Diba? Damot mga walking CCTV.
0: Oo, at least.
1: Walking marites.
0: Yes. Ano pala mga, mga circle of friends or mga,
2: diba?
1: Mga digital friends.
0: Oo, so dito. At least, William, pwede mo ito pakiyanan.
2: Kasi, diba, kailangan maging wise ka. Maging smart pagdating ng mga suga dito.
0: Mm-mm.
2: Para di na ka umabot sa tulfo.
1: Oy.
2: Oh my God. Wow. Makalawo dito.
0: Practically, amoy ito talaga.
2: Yes.
1: Damo na tiragin kikater dito.
0: And that is another risk. Ang tinatawag na hidden complications.
2: And ano yung pag tinaging problema yung tulfo? Damo na tiragin. Ato ba?
0: Dapat mga pasaway ng mga testigo.
1: diba?
2: Lagi ano, tapos, oh my God.
0: Diba? So yan, hidden complications, bridge dynamic, tapos itong legal ng emotional limbo. Diba? Yun ang problema doon. And eto pa, boundaries and availability.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo ba na hindi talaga 100% yung kanilang time, kanilang oras, at of course yung kanilang emotional energy ay mapupunta talaga sa'yo. Diba? Hindi yan sigurado. Kasi gaya nga ng sinabi natin kanina, yung bridge dynamic, hindi pa siya fully committed talaga sa'yo. Kasi naghanap lang siya ng somebody to comfort him.
2: Mababari lagi hapon ang bridge, kaya di pa matibay.
0: So, di pa talaga sigurado.
2: Hindi pa yung fully developed.
0: Why do we consider it as a red flag?
1: Oh, kaya naman. Oh,
0: yung sinasabi nating separated na kami, hindi na kami magkasama,
2: pero hindi,
0: na, hindi naman talaga sure pa talaga, 'di ba?
1: Siguro
0: kasi
1: kay
0: number one,
1: ano,
0: na bakit red flag 'yun? Baka gawin rin 'yun sa iyo.
1: Kung anong ginhimo dito ang mag-iingay.
2: Repetitive.
1: So para sure na hiwalay na talaga hira, aruhin kasuratan nga may permanya.
0: Senabar.
1: Araw nga may permanya nito. Hiwalay na kami. Yes.
0: Tapos.
2: Pero dapat legal at itong papers ha? Direan ba?
1: Dire, scratch paper lang. Tapos ikunat lang.
2: Gulag na kami.
0: Ay, kasi katapos-tapusan, mangulit lagi hapon ito, edi nangalot ka mga doon.
1: Ipa-photocopy ka pong TID. Parang signature. Sure nga. Sure nga.
0: Bisan pa na may thumb mark pa kung diskumpiyado ko talaga, di ba? Pero kami ito mga kabayos, yan po ang mga risk talaga. Okay?
2: Oo, nga dapat wari na argabiyano.
0: Oo, tapos yung pinaka tawin nito, pinaka core lang lang naman talaga ng ganitong situation is you have to protect yourself. Diba? From
2: know
0: complications.
2: Your worth. Always, diba? Natin ginungin si Saring, know your worth.
0: Unless you are very sure na talagang hiwalay na talaga.
2: Mm-mm. Tapos nagpipinasaway la ikaw, legal wife, nga masamok-samok ka la.
0: Yan.
2: Diba? May mga sugad gihapon itong situation.
0: Diba talaga ito, diba ito talaga maliligyan? Yes. May mga nagsisinamok lagihapon talaga ito. Diba?
1: Hay,
0: iba
1: pero may pa diba?
0: Diresya. Ibang proper situation.
1: Uy, iba to. Iba.
0: Ano, sinamok
1: ba? Mas malala. Mas malala.
2: Oh my goodness. Stock lang.
1: Oh, pero kasi pagsugit kasi ito nga situation ba, especially kung nagkakamay na involve, I mean nagkakamay da kids or mga anak. Nagiging mas dakot problema kasi na-suffer ang mga anak. So, dapat careful gihapon kita or responsible kita at aton kalugaringon. Mag-start pala ha aton nga dapat maaram kita paano aton ipapamanahit aton mga
0: anak. So, dahil kay problema. Hindi naman siguro masyadong magiging problema kung medyo may mga pag-iisip na yung mga chikiting ninyo. Chikiting.
2: Kung mga dab ko na.
1: But at first,
2: yes.
1: Mahirap din yung tago-tagoan sa ilalim ng
2: salit. Kung may kamubulag ka mo.
1: Boblag. It's color nga ba sa?
0: It's sigurado, ha?
2: Madadamay.
0: Sigurado. Huwag wari madadamay and wari mga komplikasyon.
2: Wari mga kunit yung mga children. Yes. Kasi makaluluwi man kabataan.
1: Correct.
2: Yes. Kung yan ang wari pa ka mo mga anak, na bagandi na nagkakakuruan nito niyo mga pag-iisip.
1: Ayusan pa.
2: Ayos, ha? Or diri na nga ni, bublag.
0: Oh, dako chance kasi yun yung natatabo. Like, mga bago ng mga kasal. Kung ninulogo dito ko, dito ba maihalugod nga nagli-live in tapos nagpapakasal tapos dito na lugod kung malugod pagkasal dito na lugod nag
2: dito na rin nagbubulag.
0: I don't know kung kaya nyo nasusugod ito sa ganito mga situation.
2: Sana di rin masugod balik
0: sometimes yan eh, nasa rin lang gabay nila ito rin kasal nga dua may na kita ito makilala ng mga sugod talaga ito situation eh.
2: Sana no di rin maabutin sugod dito kung magbubulag naman la dapat early pa nalang.
0: Ito problema pag ito may mga
2: para
0: anak.
2: Di rin, yes, kay makaluloy kasi mga children. Children, mga baby
0: pero
2: above.
0: Pero kay same pa mama ko, naman mo ikpirit liwa talaga mag-upo dito ng doa kataw na di rin na talaga kadatusa, di ba? Mas nagiging worse logo dito ng situation ito ng family
2: kung,
0: everyday, di ba?
2: Like kung kasal na kuno, di na nagawas it true nga. At? Color? Kung naging purple yaya.
0: Pero it actually di rin na to maintindihan for how many years ko mo nagkaupon nga.
2: Sugan ka diba? Kilala.
0: Tapos in kasal ka mo tigda nagbag-o daw yung
2: kuya pa tanaw. Kimo mo pa kasi hiya magpanggap.
1: Uy, diri pwede na sugan. Diri to reason.
0: Do na ka mo kadigada nga nag-uupod magkalibi
2: diba,
0: tapos so
2: transparent talaga ka mo nga duha.
1: Dapat.
2: Kay siyempre, nag-inupod-upod ka mo. Mag-upod-upod ka mo every day, every night. Tanan, dapat maram ka na patik bawat iya utot.
0: Sometimes nga, eh. Pareho lang ka mo, halos di rin nagkukuro-karigo every day.
1: Huh? Love each other. Ganon yun. Ano ba kayo?
0: Tapos, kasi lang ako nagbo-vlog. Ano na tabo? Ano ba sumpa kami dito na?
2: Ayaw, God.
0: Di ba mas pa talaga? Actually, kaya ha, mong giyapa, mili natin mga sa ganito mga kilala. Mga duwa na nga cases. Kung kakano logo naging kasal, di na logod.
1: Nagbubublog.
0: Oo. And sometimes, ito nung sa ito nagluloko, sometimes, dungan pagod tira nga nagluloko.
2: Hala.
0: Di ba? What's mas that? Masabot ka nala, ay, di rin naman yung nangungulero.
2: Nga curse. Dapat
0: manoy
2: ko nga curse.
0: Oh, anyway, sige mga kabayo, sa ating oras, it's 8:44. We'll be playing more of your favorite songs. Kaya kung ako sa inyo, pasarap yung podcast. Kung ako sa inyo, manatiling nakikinig. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kalaban.
1: Ang lupet. Ano?

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: 289-892. Try natin mamaya mga ka-vibes kung meron kaming suwerte ngayong gabi. Abangan niyo po yung 9pm Lotto Suerte Result dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Art Talk Laban.
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX
1: 500!
2: DTX 500!
1: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
2: sugar cane extra,
1: na may pinakamataas ng ORAC value,
2: na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
2: DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Balik po tayo mga ka-vibes sa ating oras. It's 9:24. Alas 9:24 na po sa ang ating oras sa buong Pilipinas. And good news. Para sa mga mahilig sa mga concerts dyan, ang pinakahintay na Lady Love Music Festival ay mangyayari po sa Tacloban City Convention Center ngayong August 29, 2026. Kaabang-abang at magiging unforgettable ang inyong gabi kasi yung mga kakasama po ninyo ay si Earl Augustine, Peter Karma, Mabunga, Lejon, at ilan din mga favorite local artists natin, sina Francesca, Empino, East 4, Isa Romano, Crack Thy Sound, Vian Kalubid, Ira Menjola, Mayari, at ang pinakabagong Pipa female group, ang Luz Viminda PH. Alam naman natin na karamihan sa atin ay naghihintay na ma-experience ang ganito kabonggang concert lineup. Kaya excited po ang i-announce ang 3M International Entertainment Production. Ano ba yan? Good team ang good? 3M Entertainment Production. Ang announcement ng ticket sales ay open up, mag-open po very soon. So be sure to like and follow ang kanilang social media page to receive the latest updates and be among the first to secure your tickets. For ticket reservations, sponsorship opportunities, and other inquiries, pwede kayong mag-send ng email at inquiry.3mentertainment@gmail.com at ang kanilang official Facebook page ng 3M Entertainment Production and Events with mobile number 09-61707-6110.
1: Okay. Yeah. Sino yung excited doon?
0: Super.
1: Ang dami mga nag-aabang doon. Sige. Message mo lang.
2: Peter Karma.
0: Peter Karma. Lejon.
1: Oh, diba?
2: Para hindi ko siya pamilya.
0: Ay, nako. Everyday tayo nagpe-play nga ng mga songs ng Peter Karma. Ko talaga, hindi mo ba alam? Kalapastangan.
2: Hindi ko kasi
0: pag-ibig ay kanibalismo.
2: Ah, okay. Kanibalismo.
0: Ay, diba, nako.
2: Hindi ko, ano ko lang siya?
0: Tapos si Lejon, medyo social yung...
2: Naalala ko na sila, ho? Huh?
0: Now you know.
2: Yeah.
0: Kutulog.
2: Hindi ko kasi minamind yung na kumakanta. Yung kanta
0: talaga yung iniisip mo.
2: Kasi maganda yung lyrics niya.
0: So that would be on August 29. Ako, napakalapit na. Ilang days na lang. Today is
2: 25.
0: August 29 na.
1: Wow. Yes.
0: Hindi mo ba alam?
1: Yung iba mo, may mga tickets na yun eh.
0: Nauhuli na to sa chismis.
2: 29 na pala.
0: 29!
2: Oh my gosh.
0: OMG. Mga ilang, okay, okay lang. Mga ilang days na lang before sweldo day. Pwede ka nang mangutang muna.
2: Leyte Convention Center, meaning sa...
0: Tacloban City Convention Center.
2: Leyte.
0: Astrodome.
2: Leyte yung narinig ko.
0: Oh my goodness.
2: Napatulog na ako talaga.
0: Patulog ka na talaga. Speaking of patulog na, eto na lang muna. Eto po ang ating winning number combination.
2: May na katama ba?
0: Number natin kanina.
2: 9 sa akin, 8. Tapos 2 sa'yo.
0: Okay, eto po. 9 PM, may namumuro. 1-9-4!
2: Bakit?
0: 1-9-4!
1: Bakit dyan sa kanya lahat?
0: Second ngayong times. Week, mukhang sa kanya yung
1: swerte.
0: Sa kanya,
1: yung, no, sa kanya yung week.
2: Uy, huwag niyong anuhin.
1: Ah, sige, baka, sige, sige, sige.
2: Baka maano bukas.
0: Oh, baka mabutat ha.
2: Kakaano ko nga lang eh. Nung last week, hindi akin eh.
1: Eh, kami nga, wala eh.
0: Oh, yun nga.
1: Okay lang yun. Okay,
2: diba?
0: Pero anyway, sige mga ka-vibes, signan po muna natin ang ating comment section kung meron pa tayong mga pahabol ng mga messages.
2: By the way, congratulations sa mga ka-vibes natin na tumayan at nanalo ng 9 ano, diba?
0: 9 PM.
2: Baka meron lang. Congratulations. Baka pwedeng ano yan. Paambun naman. Pa-share naman.
0: Basta dito si George.
2: Pang ano lang, pang-pikit.
0: George Batika, good evening ka vibes. Okay, George, maraming salamat sa iyo for sending your message. Mukhang iisa lang yata ang nagko-comment sa... Ah, si Richan Dejon Pernis, thank you so much po. At si Mark Alfred Revamon.
1: Diba?
0: At least may
1: tatlong
0: nagmamahal.
1: Yung mga dumaan lang.
0: napadaan
1: lang. Thank you so much mga ka-vibes sa pagdaan.
2: Baka nakatulog-tulog na yung mga ka-vibes natin.
0: Oh, yun nga.
2: Or as, busy sila sa mga ano, fiesta-fiesta, di ba? Maraming mga nagpipiesta ngayong buwan ng Agosto.
0: Oh, nga no. Sabay-sabay. Pero walang mga nag-invite sa atin.
2: Wala. Kasi alam nila kapag tayong in-invite, baka may bring home.
0: Ayun lang.
1: Mag-diet na kayo kasi nung May naman, sunod-sunod, parang araw-araw.
0: Anyway, sige mga ka-vibes ha, basta huwag niyong kakalimutan, August 29 po, yung Lady Love Music Festival sa Tacloban City Convention Center o Tacloban Astrodome.
1: Yes, kita-kits yes, po. Yes.
0: Okay, sige mga ka-vibes, 9:29 na po ang ating oras sa buong Pilipinas at eto na nga pala para ma-refresh ang memory ni DJ Cherry Lou. Here's Peter Karma with Kalapastangan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Tacloban.
1: Ang lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas ay nako, 9:51 na po mga ka-vibes. Alam niyo na, pag 9:51, mga ilang minutes na lang, susunod na ang programang
1: Late Night Vibes.
0: At of course, makasama niyo po ang isang
1: Papabal ng Bayan.
0: Sino?
2: DJ Ron Teron.
0: Oh, very good. Children. Okay, sige mga kababs, abangan niyo po si DJ Ron Teron. Susunod na po siya. And of course, maraming salamat po para sa mga ka-vibes natin dyan na nakitambay sa ating programa for the past 2 hours.
1: Mm-hmm. Yung mga nakatunin sa atin palagi. Yes, yung mga nagpapa-shout out.
2: Thank you very much po. And of course, anaton mga relay station technicians. Thank you very much. And of course, anaton technicians. Nga diha takaloban. Yeah. Thank you very much po, Hanpagupod, from 8 p.m. to 10 p.m.
0: Yan. Anyway, sige, oras sa para kami matulog muna for the meantime. Ako nga pala si DJ Nico Chico.
1: DJ Pay Lemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po yung nag-iwan ng mga katagang. There are 2 ways to be fooled. Mm-hmm. One is to believe what isn't true. The other is to refuse to believe what is true.
2: Ayun.
0: Contradictory masyado, no?
2: Halata.
0: Halata.
2: Halata.
0: Anyway, see you mga kabayes. Good night, everyone. Ingat po tayo sa pag-uwi. Bye-bye.
2: Bye, kabayes.
1: Bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:15.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:30.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 11:10.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 11:17.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 11:33.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 11:45.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakasalanan.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot, at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan ha. At syempre makasama po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
6: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang, tayo ho'y tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention, at syempre, mga natural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie, at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
5: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong makatanungan, at ganoon din po edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan ha, ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop, at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy, at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ambalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
13: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
18: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
19: Mrs. Juanita Badajos.
20: Taga saan po?
19: Taga Barangay Manalo.
20: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
19: Santon Plus Gold po.
20: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
19: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
20: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
19: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
20: Tapos
19: inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
20: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
19: Opo.
20: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
19: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yasso Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kababayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yasso Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganun din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganun din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yasso Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yes to Help. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para ma-acknowledge sa ating pong programa. Ganun din ng edad po, ano, saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Ito, may buenamano po tayong talong.
6: Okay, okay.
5: Galing po kay Michael ng Santiago, 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po, 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
6: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, eh posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba, pero kung sa iyo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, eh pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas ano nga yung ano eh, yung symptom kapag mababa yung sugar compare mo sa mataas ang sugar natin. So ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo, ano. May mga taong ganoon yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung mapagpapaganda ng daloy ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan gaya ng mga B complex, multivitamins, vitamin C, calcium para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, eh kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
6: Ipahabol ko, partner. Ano? Kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, eh, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na, dahil hindi masyado maraming iniinom, eh, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagtitext po sa atin.
5: Ayan ha. Ito, Doc. Bakit po kaya biglang pumupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
6: Opo, ganun po talaga. Pansin niyo pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, eh yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo eh parang lumalabo ang mata, pacheck po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema.

0: tinitake nating supplement.
1: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. May pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
0: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine property siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication, gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano? Lalo na yung pag umagang-umaga, ano? Tapos bandang hapon, yan. Diyan kadalasan umaatake yung asthma kasi yung pollen partner ng mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, eh halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. O, kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun kasibir nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
1: Yan, maraming salamat dong. Ate pong text line, sure, 961-532-2110. Doc, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
0: Pwede po kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan. Yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa ating pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas o sugat dun sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung Santon Gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer. Safe na inumin yan, ha? Kaya nga, di ba, pag magtitake kayo ng Santon Gold, pwede siyang itake kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gasgas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una. Kasi nga, physically, gasgas siya or sugat siya. Pero, hindi nakakapag-irritate, ha? Na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon. Yung ating Santon Plus Gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
1: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. So Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Mm-hmm. Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
0: Hindi makaihi. Nako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman ay nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, nako, mukhang mga emergency ka niyan. Pero sa tingin ko, yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, mm-hmm, naka-text pa eh.
1: Opo.
0: Siguro, mm-hmm, ang problema niya, hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So, kailangan nyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro, kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan nyo, diuretic. So, ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi, sa herbal medicine, wag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, inano yan, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon

0: marami mga sambong na nire-reseta ang doktor.
1: Mm-hmm.
0: So pwede 'yon. Pwede rin yung buko juice. Okay, pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas. Kasi pag namamanas, eh, hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamanas. So i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, eh, yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem. At siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, nako, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong, tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung dalawang kapsula sa umaga, dalawang kapsula sa tanghali, dalawang kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng isang kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, na Santon vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na, well hydrated tayo para makatulong doon sa ating kidney. Kasi pinagmumulan niyang partner, una, kulang sa tubig, ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant, time will come na yung kidney natin hihina at magre-reklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
1: Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old, ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
0: Sa may enlarged prostate, kumain kayo ng matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin, ano. Hanap kayo ng ano nung mga seeds gaya ng pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parrot, yung paborito natin, yung
1: sunflower.
0: Yan. Maganda po 'yon kasi una mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga, sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery, kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay, like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon coffee mix. Ano? Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein na isoflavone na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo, pero yung iba kasi hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So yun po ha, ang inyong ano, saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya, pula yung laman niya, yung katas niya. Ginujuice namin yon, tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas, tapos i-ginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, ramdaman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc, tapos don't forget vitamin C, kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya di ba may makikita ka, vitamin C plus zinc, kasi para sa immune system, para din sa prostate, kung ang problema ay prostate. Okay? At dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo, kasi siguro na sa 70% na mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na sila magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drugstores. Available po ang Santong Gold Herbal Capsule, Santong Plus Coffee Mix o Nature's Soya Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama yung na dyan,
0: turbo,
1: ha?
0: Turbo.
1: Turbo po natin, Doc.
0: Yung turbo, pag basta meron kayo nararamdaman na parang ang pag, ganito partner yung sign yan Paggabi, ihi kayo ng ihi at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Mm-hmm. Tapos naiihi kayo na hindi niya namamalayan. Mm-hmm. Or yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day, okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May maca at clabowasca yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit no sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
1: Malakas pa.
0: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila, hindi agad sa atin.
1: Hindi nadadry.
0: Menopause ka agad. Oo, dry agad. Sa kanila, hindi. Yun na yung sikreto nila na sinundan ng scientific research. Kaya meron tayong product na ganito, yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Mm-hmm. Yan ha, available po yan sa mga local drugstores. Ganun din ang Santong Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin na may problema sa balat. O kaya para maiwasan yung mga problema po sa balat, dahil yan po, meron mga natural antibacterial properties, meron pa siyang mga moisturizing formula, kaya hindi mabilis tatanda yung ating pong skin, hindi mabilis kukulubot. At maiwasan din po yung pamamaho ng ating pangatawan, pagtubo ng mga tigyawat na yan, mga acne, lalong-lalong mga severe na po na acne. At maiwasan po yan sila, ha? Ganun din para maiwasan po natin yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan, kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. May natural whitening formulas pa, kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha, ang Santong Plus Herbal Oil sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, Kaya haplasan na lang po ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganoon din, para maiwasan na po na kagatin tayo, utosukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
0: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo. Kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program. Kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin, naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto na sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami dun sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective. Kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto naming i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santong Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy Kasi alam niyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana, kaya lang minsan hindi nga natin nakakain. Yung volume no na required, hindi rin naman natin kaya. So taking supplement is the best way as a solution para kumbaga maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use ko, nakakain ka na napakaraming gulay at prutas. So iba na ho ngayon ang technology, kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then iwasan mo po yung mga stimulant, soft drinks, kape, iwasan niyo po yan, and use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung galang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom or kinakain.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Ayan, ha, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration, at marami na po ang nakasubok at guminhawa, at gusto namin kayo rin po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
0: So pinasasalamatan ko po kayo, mga kaibigan, ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasayang papawid, dahil marami po yung nagsasabi na sila po naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang pag kahit gaano kalalahong sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakaintindi, wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman. At sana po ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasayang papawid sa ating pong palatuntunan dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, hanggang sa muli, salamat po.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang susunod po, mga kaibigan, ha, ito po yung Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pagantabay at pagtutok sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan?

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ng mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la!

a las 5 o no. Mau pengagar Junaid, kumusta? Pecha 25. Katapusan ni Merkulis itong bulan. Bulan lagi hapon ito na gusto. Sunod nga simana, magbubublog na kita. Tulad kita itong Agosto, tuwing 2027. As usual, may trabaho, may klase gihapon. Buat na, kumusta na rin ataran? Nuntada kita mo pempanlaw sa pagkaya ng mauras. Ilabi na doon mga nagkakamata pa. At doon waray pa pagkamata, parang nga na itong nagkakamata, sangpita. Labi na doon may mga lalakton. Labi na doon siya rin ko paman maghinay gumiyon. Alagad ko no, sgud kunot ka oras, usit ka oras. Nga ginhatag hayang allowance at rasado lagi hapon kami. Damot na ka-relate aday ni. O sana hindi na nga nakarelate. Magkadiano. It nga mga batasan, pagod nga. Okay na, late na kami. Kaya atrasado lagi. It nga panliwan ba? Okay na, magkakalakat na. Magharayo na. Sige na't biyahing along agidaw. Hingalimta na kantiyuhos. Hingalimta na nagsilpon. Hingalimta na nagdihog. Agi, ginoo ko nga na kini nga pastilan, ginoo ko. Di ba? Nakaintindigan kita usahay. Kahit babae, mga kasangkayan, amo ito hira. Kumbaga, asing paman masilan ito. Hagar bungas po ito. Di rito kayo nasiring nga nakirihol, napikat, naparayaw, may gimpapahusayan, may uyab or ano dida, dirita siya. Kung may daman ito, siguro pipirala. Pero kaod ganin ni amo iton. Kay utrong ko lang nga gusto iton babae nga, mau siya pagkiton, bisan diri mausay. Kaya, matama ka, simple man, simple man latin panamay. Diba? Kaya doon naman lang klase tao. Kung babae ka, di ganay mahusay, maraksot. Itlalaki, aksepta ron natin diri, di ka nga ni gwapo, maraksot ka gihapon. Salit ka, muliwat nga mga maghusay, mga gwapo, pasalamat ka mo nga may daa, di kami magraksot. Kay kung puro kita maghusay, mga gwapo, di ka mo may emphasize. Di ba? Salit, pagpasalamat ka mo nga, di kami nga mga magraksot, kay nakikita ka mo. Pastilan ginoo ko kay kun akulat pinapagpilit makagarahom tinuudla alang man nang gimbabasol naton makagarahom kay siring pamaniya man ang pagburutan nga talan salit ay nalakitan reklamo importante mahusay tim kasing-kasing inaano ka. Magmahusay man lang gwapo man latim naong pero kun itim batasan liwat sobra pa iton pastilan ginoo ko. Ma-prepare na lang siguro ako, di ba? Ba't mano pa man, balita o, sige na, buhat na. Sa imang kunot niyong nga mga magraksot. Sa imang niyong kunot niyong nga. Hindi rin kay kumbaga. Sharing ko pa man, labin adton may mga biyahe. Una pagkaya na, amo balito na sharing. Biyahe kita, tiyan nga mga panang biyahe kita. Bisan ko niyang pangaututan na aton. Kung nagrayo, masing kinang lang pumiyahe kita. Aga pa, kay di rin mapaso, di ba? Amo dito yung kaudgan na ito, yung babatian. Aga pa kita nga mabiyahe, kay di rin pa mapaso. Kay kunyang kita mapaso, labi na tsuka na ito yung mga senior na, di ba? Na di rin na kita magpaso. Gusto na itong permanente na labagam hagkot. O sige na, labi na doon mga magnerigosyo yung taon. In particular, doon good thing ang mga magnerigosyo. Doon magpakarabuhi ba? May mga restaurant, din mga singko pa man. Baga, doon diri ang ininahalin, igpapatindoghin mga mall. Diri para igtindoghin mga building. Kundi doon para makahalin, para may tuunon, paniudtuhon niyan, ngan pangiklupon naman niyan gagabi.
di ba? O adton mga mga gudti ini nga magpakarabuhi. Kay adton mga singko pa man itkita para igtirindog nahin mga mall dida. Niyan na lugar ito ira. Lasotso kita, lasotso. Di ba nga nila sa Nuibi, pero lasiti kita sara. Di ba? O sige na mga estudyante, oy singabot ka mo. Singabot ka mo mga kasangkayan, speaking ito ni estudyante. Didihaan na itabo, didisan o sinasa National High School, tutuin nga darahog balita, ano? Nga nagpapabilin, papadayon, pagkayan ang mga hulga. Hulga, panarhog nga itong pipira ng mga eskwilahan, ang pinaka-latest makasangkayan dito ha, Sambuanga. At iniyo di Sambuanga, nagbalik na hira last Monday, ininit mga protocols, of course, adalagi hapon. But nagpapabilin, papadayon lagi hapon, ang pipira ng mga trit or mga panarhog, panhulga, or kung ano itong, kung ano ito, pwede natin. No? So, kumbaga, inuso ini. Inuso ini mga kasangkayan. Nga kundi itong mga suspect, gintatahapan, gintutuhan, amin mga minor di edad. So, dito sa Buanga, ano itong magiging liability mga kasangkayan ng tagiyang pusil kay an mismo consider as criminal suspect ng amon na musil in nagunay man nagpatahin niya kalugaringon. So aray na and then yaton didesano si National High School ang duha haton na pagkaya na may naging papailarom na hin na intervention ito na balaod. Likewise, an aton din hi adton mga consider as victim. Kay it din hi aton pinaka latest makasangkayan at kakulup ko paunta ini paghisgutan para ngadtuhan diri nakak-access iton na internet. Kay ada niya na social media. Pero adton waray access nga kundi nitira lagin lalauman radyula makasangkayan. Kay iton na Department of Justice, pinagi iton City Prosecutor's Office, nagrekomendar na mga kasangkayan, bangin nga na file line na ini, nagrekomendar ang Department of Justice pag-filehin kaso kriminal, negligence. So when we sing a negligence, pagpabaya, alakuntran tag-iyan pusil nga ginamit na tabong apan mamusil di San Jose National High School hadton Hunyo 22. Kundi nakawat hintulog kinabuhi, nga nakasamad hinpira pa, nga nakahatag hinugmad hasta nga daya na hinpira nga mga estudyante magturutdo upod gihapon. Saringkan na Justice Secretary Frederick Bida, igimpalusad na hantakluban City, Prosecutor

an lolo nga kun diin siring han impormasyon, investigasyon, an usa nga shooter di diya San Jose, mga kasangkayan, an pusil niya, kung di nagsasayip an 15 years old, an iya armas, gamitan niya lolo, nga siring pa man, tikang in usa nga security guard in company or agency dito Cebu. So, kung mapamatud-an nga iya ito, kanan lolo, ada kay may da criminal liability gihapon ng lolo. Oh, mamay kahit ngayon na rahog, likewise ang polis, nga usang abugada, policewoman. Ini nga ginrekomendar itong prosecutor, itong Department of Justice, inhakaso criminal pala ini. Kung ada ka gobyerno, may da ito permanente katugbang, padis, ng administratibo. Oh, hinod mag-initiate it administrative. Of course, itong Philippine National Police. Amoy ito, may Danira Rias. Ha? So, inin, ano itong sirot? Kung di diha ha, Department of Justice, kung mapamatudan ini, mga kasangkayan, it sirot hindi ni kapriso ng pagbayad or mga danyos, mga kasangkayan. Amoy na itong sirot. Now, di diha administratibo, ano itong sirot? Pinakataas din hikatanggala serbisyo. For picture likewise, itong imo mga kuan, itong imo mga ano kini, itong imo mga inin na beneficiary. Mamay ka ito. Rangguhan pagod di himam, kundik nagsasayip, care nila di. Di ba? Oh. So, biktima ya at inuudla. Kaya lang, kumbaga di din niha mga head of offices and common responsibility. That's why negligence. Since nga di naman lang hirap pamilya, negligence. Di ba? You know, waray krimen nga may tatabo, kung waray niya pagpabaya. Bispay, no, ano nito nga pag-justify, mga kasangkayan. Amo ito nakikita kapag kaya na. So, kaluluoy God. Magano kita. Likewise, andito sa Ambuanga. So, didi andidiha kuan, andidiha ininano kayo ito, hasanusi, and mga victim nga mga may suspect nga mga minor haton niya na kumbaga isolated diriging ko consider nga preso kay mga minor mga kasangkayan. So isolated ya, kontrolado iton ira mga gios or mga kiwa, may mga intervention ini iton gobyerno may tungod in corresponding iton ira na buhat nga krimen. Now dito sa Buanga, pareho nga sitwasyon, magkaiba lang ang posisyon. Kahit kung di diha takluban, San Jose, police, memoran PNP, at dito naman sa Buanga, memoran Bureau of Custom. Official gihapon, usang head, mga kasangkayan. Ang Bureau of Custom. Mamay kahit itong adarahog. Now, an immediate, ginkuhay hiya ipwesto, ginkuhanin armas, limitado gihapon ito niya giyos. But so far, waray pa hapag kaya na. But I suppose nga pariyot may tataboy ni negligence gihapon. Negligence gihapon. Ang pagkakaiba, mag-ibang posisyon, ando nga tag-iyang pusil, and likewise, ang mga suspect consider ng mga minor, ang didisambuanga, nag-unay, while ang diditakloban, preso or isolated hapag kaya na. Under custody itong DSWD. May mga intervention na gindudumara, may tungod ang tinatawag na Juvenile Justice Welfare Act. Pero nagpapadayong papabilin lagi hapon na pagkayana, mga kasangkayan, ano? Itong mga panhulga, panarho, mga kundinda mo nga mga anggulo ito nakikita or ginkikita. May mga nagka-apprehenda, kaya you know, wala imposible ha pagkayana. Mostly man hindi, ginkakada social media. Ano itong mga eskwilahan na ito na mention last week or Monday siguro. Hinaw itong taliwat ni magpadayon. Ano? Maram ka mo, pira ka tausan itong kinahanglan niya ng mga ano kani, inin mga guidance counselor. Itong pira ka tausan ng mga eskwilahan na public. Pero out of 400, kundi ako nagsasayo na kinahanglan 400K or 40K. Ha? Paringani mag 10K ito na hire. That's why ito niya na nga proposed budget itong 2026 at 27 na siring sekretary ang garang adukang drugangan.

0: man. O yun o, mga kasangkayan, kinahanglan itong guidance. Iti ya pala nga daan position to guide, mga kasangkayan. Pero of course, number one, before itong guidance sa eskwilahan, guidance sa anak itong pamilya, guidance sa anak itong mga kaganak, kamang ko itong pinaka-main din hi. Diba? Buligan natin, ito natin mga magturuto. Buligan natin gobyerno. Buligan natin mga kaganak itong eskwilahan. Hindi na kayong tapon nalang natin ng tuhaira. What is 1 hour, mga kasangkayan, para hin, kumbaga, face-to-face or pamakyan nala ba? Ha? Para at least, kumbaga, makaka-update ka. Ayaw pag-rely lang kung ano text sa emo itong bata. Kanit magsusumatid ka maturan. Oh. Kung natin itong mga anak, you know, kita mga anak, bisan nga nito at mag-anak, mag-aaram kita, kumbaga, maaram kita kung may problema, bisan di rin magsumat, di ba? Mag-aaram kita at mga bataasan at mga anak. Ha? O, bisan di magyakan, giusla, maaram kita kung may problema, maaram kita kung may problema, likewise, maaram kita kung may maul-ul, di ba? O, kaya ano nga din natuntagan in atensyon? Sinun ko pa man, ayaw iga, kwan, ayaw iga, baliwaray. Kinanglang permanente. Di man nga ni permanente, pero at least naman la, baga di rin natin hingangalimtan, or else pur maghihapon itong negligence sa parte itong mga parents. Kita, ng mga kaganak. So, amin itong development, mga kasangkayan, din ni ato, no? With regards sa nahitabo nga shooting incident, di may sanusi. So, kung may filed kaso ini nga to korte ada kay matubang iya kon dik nagsasayop luat kon ini inin ano kay ni available ini mga kasangkayan. Now kon iton kumon iba ning istorya ho na kon iton kumon, you know, din aton di ha Tacloban City Jail an mga previous months may dabaya na kon dik nagsasayop duha nga mga drugs mga kasangkayan anong inlalabog ngadto ako an nalabay ngadto ha sa kubiton jail take ang gagawas mao pa ina lakay nakukuha ini nagrerekupo ini hiton mga jail guard nakikita in mga kasangkayan kayo no amo iton pinaka madali nga paagi pero it pakianat dida ah ngan ako ay nagtutuo kayo no may da mga trustee man kita kada mga prisoan may mga trustee ito when we see nga mga trustee mga priso ito mga priso ito hira nga kundiin itira pala nga daan title pala at ngaran pala hira trustee so trustee diya bisan kung priso iya gitatapuran ni mo itun gitatapuran ni mo itun anakong punto ba din hi I suppose ngayon magkontakin dito sa kong mga trustee kaya kung diri ka trustee diri ka man basta-basta makakagawas dito ni mo silda di ba oh kaya you know ako nagtotoo ng mga priso it may nagbuburahaton ini mga priso at magbuburuhaton ini. Nakapirad to, nakaduha kundi at nagsasayop. Di na Tacloban City Jail. Drugs, iginlala, had to pa iton mga kasangkayan, nga style, nga inin, you know, itong Tacloban City Jail, do plano inibalhin, dapat ibalhin na manggo dito, kay kumbaga, aday crowded nga, kuhan, aday napapaligiran itong kabablayan, nga kundiin, bisan hindi pwede la. Maglabog-labay nga to sa kum. Ari-ari linya ni Sir Will Montisa para ito magiging kahimtang panahon. Sir Will, mo pa yung aga?
1: Mo pa yung aga, sir. Nga nasugad man na natin mga mulupyo nga nagkikita natin Facebook or kabibes nga nagkikita natin Facebook Live. Nga nan mamati hanira mga radio. Ari yan natin ulakway, yan natin panahon. Para yan ang adlawhan na Miyerkules. Ika-26 ka adlawhan na Agosto. 20, 26. At atong minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita, posible lagi hapon makakaabat, tin masirat ng panahon or good weather, labot-lagot man, ada pagkakakulo, padang guti ay indurong at syansa, itigda ay nga pagtarithing at paglalugdog, paitungol lagi hapon ng local thunderstorm, gausang ada 2 oras, sa naman na buhining ng local thunderstorm, kung bakit yung mga doppler radar at pag-asa, ba issue ang pag-asa in thunderstorm advisory ngan kuno ni yung barangay bungto or syudad malakbatan ini nga local thunderstorm pwede ito magkanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, kan may kaupon kapagtidlat, kan mananabula ito sa kubinusa nga nanduha ka oras. Basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, habagat or southwest monsoon lagi hapon ang nagduduminar bugos nga Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya tropit. Salita natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isda, talawas kamatuhadagat, pagpakabuhi, basta mag-ipatlayaran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano pa man ang mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahe yan ang adlaw, pinagin dagat, talawas gihapagbiyahe, ay sharing ko pa man kanina, waray, gale warning, aginisan pag-asa, diniatropit, ganahabugos, nga sinirangan, han, Visayas. Ano ito real time yan ang temperatura, di datakloba, nada kita 26 sentigrado, may posibilidad nga mabuting 34 sentigrado. Ano ito na dalaw, masilit nero niyan, alas 5.30, patutunod niyan nga kulok, alas 5.53. Natong daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 24 minutos. Tikang didi, hapindi araran mo late. Inin, Heroel Montesa, ano yung weather presenter, maupay nga agahatan ng tanan, ngan damo salamat.
0: Damo gihapon ni salamat si Roel Montes sa mga kasangkaya. Para ito na itong magiging kahimtang panahon. Mahawan itong kalarakan na pagkaya na. Diri langit ha. Hindi ito nakikita at langit. Kalarakan lang itong. Inin kaya ano kunodan nga tigdag aman lumikdo. Tikang didihan na inin na shooting nga naitabo. Inusang eskwilaan din itakloban. Hingga di ka man kuno city jail. Magambot ano nga pumurok maninakot. Balitaw kay gusto ko ikunik. Sering ko kung kumun aton nga inin mayda na susu na ipapasulod nga drugs na ipananglitan kon City Tacloban City Jail nga duha ka beses kun dira ko nagsasayop nga may narikupon mga jail guard dida drugs nga gitutuhan igin labog ti kang hagawas magasangkayan may yan ito hadto pa ito hadto pa mayda na kami tuwa diri man nakakulup pala din media. Di na radio, may hinamang kita. May damo na ito. In fact, may dangani, may dagihapon one time nga nakuhanin siya butik ang luta sulod. Ha? Paggawas niya, usang dalaw. O paggawas niya, nakuhanin luta yan siya bu. Ha? So, uncommon kung gindadarang ito sa kub, nadadakup, usang liwat, may dato one time. Didihiya kadakup liwat agawas. Makasangkaya. Now, kaya ano nga igin na naiskutan natin ini? Ini, kung pagasing pamandiri, ini kumon. Hmm? Kay usang jail officer. Kuan ini, alarom hiton BGMP kay damo itong jail officer mga kasangkayan. Kuan itong tawag ito nira didiha provincial, sub provincial mga jail officer gihapon ito ra. Pero didiha BGMP, Bureau of Jail Management ang pinulodi ni. Usang jail officer hindak panliwat kay nahutak karon nakataktakan ini. Hingin ni Ali Garcia buh dito ini ha Urmok City kabarangay ko pagod ini igkasi ko taga Baras pero di kami nakilala wari baga wari patitak mga batos di nakilala pamati ko iti address la dida pamati ko diri good unob nga taga dida bangin napliti la siguro but regardless ano mga kasangkayan adit istorya ha inin na maram na mambaya kita kung ano itong trabaho itong sa nga jail guard, nagbabantay tiyan mga priso. Ha? Pero yan na, usa na hiyat magiging, usa na hiyat itong pagbabantayan. Ha? Pagbabantayan, igka siniya bantay anay. Ha? Suga din eh, nakuhaan inihiyahin na Shabu, ano yan na, pizza ano yan na, 25 o 26, kakulop ini. Mga bandalas chis 20 yan aga. Siringan investigasyon, han kapulisan, pinagi, labi na, ang pag-imbestigar, han ira jail warden, pinagi kan jail warden, Jimmy Tupia. Urmok ini ha, City Jail. I suppose City Jail ini, kay Urmok City. Nakitaan, hinusang at tagbantay ang suspek yan usa kapakiti, gintutuhan nga siya bu. Ha? Samtang nangangaon hira, anig kasi niya mga jail guard, nga ini nga suspect, ambot kuno kay ano, nga nataktakan man ini. Nataktakan man ini, mga kasangkayan, hingintutuhan siya bu. Tika nga niya bursa, samtang hiran nangangaon, usa kapakiti ni. Ha? So, nag-report dayon. Anig kasi niya jail officer or jail guard. Ngadtuan ira jail warden, sir. Adi ko, nataktakan maninin ko. Adi may nataktak kaya gintutuhan nga siya bu. Ha? So, gimpanginano, nagadtuan jail, jail guard, kaya ginhold man niya, ginkadtuan sa jail warden, ginkita, nakumpirmar. Do iton confirmatory ni adto gad ako ang gadin niya laboratory no but siguro mag-aram hira mangilatis kay gin confirmar nga usa ko nung illegal nga drugs or isang nga illegal nga druga. Unsuspitsado among ginkilala kan alias Sunny, usa nga jail officer 1 inasawaan nga residente Barangay Baras Palo Leyte. O nakuha ko na ini actual ito niya complete name but ingin respeto naton ito na protocol ito naton mga otoridad nga diri igbuyagyag ito ni mga ngaran ni salit sa ring ko pamantak sulod balay ako mismo direk na udik na kilala di kami nagilala diri familiar hamon kay tagadida kami Baras. So pinaagini nga panhitabo mga kasangkayan nangwaro dayon ni bulig ang BGMP mga kapulisan agud mahold ang suspect samtang ginudumara ang investigasyon. So pagkadaan kapulisan nagkadahin body search, nakuha pa iya posisyon ang suspitsado no sanga tissue ngan unom nga mga gudti nga linikid aluminum foil diri siya bu. Gamit ini para fernilya ini para pag ano tawag ito para pag hit or para pag kuan hini nga pagtaga siya bu. Siring ang report ng kapulisan maabotin 2.34 ka gramos san kabugaton ang nakumpiskar nga siya bu nga may estimate value nga 15,912 pesos. An pakiana. Ano ini? Eh, suppose nga di rin siguro pamati ko personalin niya nga pag para personalin niya paggamit. Bita pa mabalon ako kay majotic niyan para diri pirawon. Ayan mo. Jail officer, free to o rooman ito herida. Di matparuhi itong mga kuhan nga. Yes, nga ni tat nga priso, nakagagamit sa kubah. Humats mo siguro. It masaklap din eh. Kay, kumbaga. Ha? Nada ka gobyerno. Consider as authority ka. Diba? So, pero based on information nga nakuha ko, tikang inusagi hapon nga jail officer, di man nga ni Kononia, sangkay good, pero bagayin familiar ya. Nga sing bago pala kay last year pala 2025 pa kuno pala nakasulod. Sayang budoy, sayang as in. So diri dapat lang magkakadawahin greyhound ka mo. So dapat gihapon may greyhound ka mo nga dito niyo mga igkasi. Ha, ito ba nga surprise sa in-insits ba? Oo, kay kumun ito, ito operation greyhound dida mga kuan dida mga prisuhan. And surprise ba kagawas taran priso gawas ngadto kamo court ngadto kamo kuan ha ngadto open field dito kamo tapos nagkakadan search mga kasangkayan surprise so dito nagamit ut operation greyhound dito ni tawag ito mga kasangkayan so dapat may dagihapon suga dini nga dayton mga jail guard an pakiana kaya no nga nagasulod nagpapakita la ito mga kasangkayan nga kun stricto kamot mga dalaw dapat mag-strikto gihapon kamot mga jail guard at pangangapkap pag si-search. Oh, may bangin ini, inusala ini, hanpira pa nga mga previous. Salaman lang pakataha, pakaduda. But the fact nga nakasulod dito madaling istorya, hukal ka mo. It is security seguridad dida. Di rila, parang nga mga dalaw, parang nga mga prison pag-strikto niyo. Dapat pati gihapon nga da, waray pili, pati tiyo jail warden. Di ba? Sugad dapat ito. Ay, you know, sa ring ko pa man, hamadaling istorya, yan na lang ini.
2: Napakit, Ana nala.
0: Napakiya nala. Di ba? Suga dito kalala. That's why nasiring. Ito nga mga prisuhan ko, mga correctional iton. Based din nga prisuhan. Labi na ito mga inin na ito ga dito mga city jail. Actually, tanan nga prisuhan. Itawag tayo mga correctional iton. Regardless kung ikaw ang sentensyado na or diri, so correctional itong tawag ito era. Di po ano ka makukurik? Ha? Kung siring ko pa man ang imula pagkasayop pagawas na preso ka, may tungod kay nangawat kay lubi. Duha ka buok. Di ba may daso ka dito? Ha? Or ibutang tanlak ay bagamot ko muna pagkaya na drugs. May tungod kay kumbaga nawili ka. Naging adik ka, hamon na niyong sa'yo paggawas. Pero pagsulod niyo mo, add to nga tanan. Diril ang drugs, diril ang pangawat in lubi, add to dito. Kaya magkalo-halo ito, add to sa kum. Tipo, ano nung kung makukurik ito? Diba? Tipo, ano nung makukurik? Kay correctional lagi. Ang imo maraot nga batasan, ang imo diri asya nga gawi, ang imo sa'yo, dapat ikurik ko na ito ka sa kum. Nga kundi, sing pamanir, nagigin malala, lugod. So dapat panginanoong gihapon ini. Yan itong gobyerno. Amin itong rason ko kaya nung may mga secretary kita. Kumbaga mga alter ego ini. Eh kung ano nga may mga head kita. Di ba? Hindi rin agad man ini trabaho pa at presidente. Kanya-kanyang kung agad man launta ini. Pero kay may mga guidance ini actually. May mga rule ini. Kaya lang, singko pa man, may dagod. Best day nga yun siya. Best day nga opisina at gobyerno. May good permanente pa sa way. Oras mga sandala, 5:31. Ano na itabok akulop? May da pa yan na, kwan ha? Impeachment trial. Standby. Mabalikan. Pahinom lumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits!
5: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: Sino po sila?
9: Jenny Arcejo.
8: Taga saan po, nanay?
9: Diga ni Locosor po.
8: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
9: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
8: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
9: Mahimbing na pagtulog ko.
8: Wow.
9: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
5: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
2: unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
6: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!
11: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
12: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan! Panindugan!

0: oras makasangkaya. May 20 minutos pa kita sa mag alas 6. Balik kita ito ratong taramdan. Ng iyo taramdan, of course. Anyway, may da pa yan na impeachment trial makasangkayan. So, itong surprise witness, consider makasangkayan. Kaya nakita ko, pinangalasan, kumusta na parang adakan na Dr. Esther de Pasabuyabor. Likewise, parang adakan Sir Tony Tilimban. Good morning, Idol Danny. Good morning, gihapon na iyo. Likewise, nga rin itong iba pa nga nagpakatutok yan ha, FM, nga ha, TV. Likewise sa Facebook. Anyway, pinangalasan ang prosecutor mga kasangkayan na mag-manifest ikaw niyan na prosecutor lead counsel Congressman Beatrix Luestro na ipa-invite para yan ang adlaw in tulong ang mga kernil instead nga to kan kernil at sika. Ito nga ipapa-invite, ginpapasugpina, ginsugpina na mga kasangkayan. Expected yan ang adlaw. Humanahi Ortonio, kakulop. O kumbaga, reiteration nala ang pagkakaibala din hi kan Ortonio kay waray hiyagod ang nag-disbus. Di risugad kan parda, Ortonio nga kumbaga inin bagayin gin confirm la based on document submitted permanente kun didi kan Gina Acosta nga wala siyang alam dahil hindi siya nasa field. Ang may alam dyan, si Kernel Latsika. Didi naman kan Mr. Ortonio based on document submitted. nasagdo na. Okay. But anyway, kumbaga, inin, para yan ang adlaw, ada? Or next week? May da pa, wari pa ba cross exam, wari na kita kay kumbaga di wari action actually kakulop. Baga wari action kakulopan ko an bay nagpapadayon pa ni Ortonio, pero sering ko pa man it sunod expected kay parda baga malabo pa kay adto pa ko an special disposing officer ini adto pa hospital initially nag stroke no. So iton next week kundiri mahuman nga ni niyan tero temprano posible mahabol ta din nga tulo ni Kernel Manaro Buransing, the second Kernel Magtanggol Panopio, and Kernel Adonis Bahaw para ni uy yan na Wednesday yan na ini 26 mga kasangkayan. So niyan ito na ano ito yung statement ini kimasering ka mo kaya nung warin latsika maram kung nakita ka mo nakita ko anira mga explanation kagulupan prosecutor nga kumbaga inin diri maamin hikuan ngandi magsusumating ka maturan hikuan although may daya na mga statement ni Kernel Latsika online nga inin willing hiya anytime pwede niya willing hiya nga daha ko an impeachment pero kumbaga hakon kay diri ini witness itong prosecutor diri witness itong prosecution witness ini itong depensa supposed to be that's why hostile witness itawag ina iya. So di ka ma-expect, di ka maaram kung ano ito, di ka maaram kung ano itong babaton ini. Ha? Di ko nimo ito, of course, ibibriefing nimo ito, maaram kung ano itong babaton. Pero ini, mga kasangkayan, di ka maaram. Subangin niyan, mag-indiscriminate ini. Pero ako mga kasangkayan, ha? Ako muada ito ha, Armed Forces, member, inihi ko rin Latsika. Inin, itakadit ako na huna, i-invoke good niya permanente itong national security. Ha? Oo, since ka confidential man ko dito. So di rito, kung magpapakyanan kay ano, iging kay nimo ay invoke may kwan, may right. Ha? May tungod kay na involved in national security. Kung i-divulge ko ito, bangin niyan magkabulilyasuhan itong ongoing ng mga operation, covert, or may the ongoing ng mga something paniktik. Bagan something so ganito. Kumbaga, wari kay you know tama liwat nga nasa ringira ankan kuan lang adaan ankan Acosta lang adaan statement enough na mga kasangkayan sobra-sobrahan pa di ba No need na kuno kun gingkain ito nila tsika. Kung gingkain ito hiyak labing maarami doon. Pero an naplaster dida nga may da misused magasangkayan. Kay supposed to be an special disbursing officer, waray hito iba nga mapwede pag-disburse ito nga million of pesos nga confidential fund kundi hiyala. An pag-transfer lang nga daan, ngadto kan latsika mga kasangkayan, hito nga salapi, violation na nga daan. Likewise, ni BP Sara, kay hiyaman ang nagmandar. So, nunid na, ngadto kan latsika. Now, iton kumbaga pagkaya na ano statement ta adi nga nakikita tulong nga kernel. So, di rin yung mga hostile mga kasangkayan. Karan mga prosecutor ini. Duat active usa iton kuan. Usa iton ano kay ni. Duat active mga kasangkayan, usa iton retired. O parit mga ranggo ini kay kernel mga kasangkayan, mga kernel ini. Ha? Nasiring may statement, pagin timely ni kay may statement niya nitong Armed Forces of the Philippines. Nga man ako noon era investigation with regards ini kan nulas ko duha man inirangan nila tsika. E may nira internal ko anini investigation mga kasangkayan para siguro ito administrative case. So amin nga nagpagawas gihapon la chika nga willing hiya mga kasangkayan. Pero amo iton nga sering ko pa man nakikita ko bangin ta ni nga kernel maram hiya kon ito ba nga mga tao in tinuod or bangin kinita hiyan pag distribute iton or ito ba nga mga di ba kay papurit iraranggo papurira mga membro iton bangin nga ni mga membro gihapon inin vice president presidential security group. Salit kumbaga siring pamanhan ang depensa. Ayo anay, anay. Di ba kunot pagpapatawag kuno hiton aton mga witness kuno? Kinanglan 5 days anay, kaya para rin kuno kami makaganda. Pero chisis ko dirong lere. Ang targetan ni nga, pizza uno nga nila. Kaya may igo lagi hapong kunot 5 days ito, kabaraka. Pero kaya nasiring today. Ha? Today, so madaling istorya, Wednesday, yan na, August 26. So yan na, ini nga tulong nga kernel. Ano statement tininira? Di rin yung mga style, mga kasangkayan, ha? Ha? Mga testigo, sinit prosecution, may din siguro yung babaruan. Ay kung siguro gawas ka lang itong armed forces, masaring, di kita. Pero kung masaring nga, sulod ka, mimro ka gyapon, bah, kinita na dahira. Marami na dahira. Yes! Maram naman baya kita. May mga rivalry, may mga inin ano kahini, may mga inin pagkabuhag-buhag hapon itong usang organization. Nada ito. Mag-alang man lang itong pagkatahap. Bangin amugot nakikita ko nga mag-aram ta. Di. Paparigod hira mga kernel. Parihira mga membro itong Armed Forces of the Philippines. Warila sumirin din ikon mga membro adihira itong kan Vice President Sara Security Group. Tudas. So, abangan! Ha? So, nakita ko na kung kay ano nga diri ikaw niyan latsika. Nga diri na nga ni. Pero kinaadman, amon sirin ni Congressman Beatrix Luis. But I doubt kung amon ito ni Ratindog. Pwede, liwat, pwede. Pwede. Kaya warin din himaamin. Kasi rin ko pamandiri ni testigos itong prosecution. Itong prosecution, diri. Salit warin ni mo. Di ba? Anong sirin ni Lacson? Waray ko magkukuha mo. Ngadto ka na kuhan-kuhan. Ngadto ka na agusta. Anpira ka mga senador. Ginda. Waray ko makukuha mo. Kay permanente sing ko pa man natutduan. Natutduan kay mga previous ng mga hearing mga kasangkayan. Nabato niya ko ng pakiana. Anya na pinakalitis na nga di kan na Jean Acosta. Baga niya puro na uniform na. Uniform baga yun sinaulo sing pa man na Tagalog. Kumbaga minimorya na niya kuan. Basta at labay permanente nga tukan latsika ha. So ikaw lang latsika. Patawag ka dito. Siring la permanente nga dire invoke itong permanente national security it ginersuryahan din hey, confidential fund so that's why confidential ya yeah. So kun igbuyag-yag ko din hey, kun hinun ako magkatatagan may bubutang hinalangan itong seguridad it Pilipinas di ba nasi na ba naglaim ba nagbuta na diyan na prosecutor kay pareho kami tisis ko dira mo gyapon kay ano ilatsi ka nga bugos nga adlaw han hearing. permanente na may mention ni Gina Acosta. Kaino di rin ipapatawag. At lugod niyo, tuwara hibati din ni Bis Makausa. Tulong ang Kernel. Diba? Bisa ko naglain, nagbutan o baka suga din eh. Baka sabwat siguro at mga prosecutor hindi. Kaya nga di rin nila ipapatawag ni Latsika. Nakuha ko ng karong signon. Ha? O, nakuha ko na nga. Kung baga, pag-transfer pala, it's a lapi. From Acosta to, ano na itong violation na itong. Ha? Kung mapakihanan ka po ang Latsika, iging kain mo man, di ka makaka-expect din haiya nga, iging kanto ko, iging bursa ko, direk at makakapugaya, tenood la. Ha? O, kung baga, baga daw lang yan nagunay. Kung baga sa meron hiya nga, kaya mong suguhin ni Kuan, BP Sara, I don't tell me waray kahit malon. Excited ako niyan. Hin ugod ini nga kuan. Hirahin ugod ini. I mean, ano ugod it participation ini nga tulong nga mga kernel. Duha iton active, usa iton kuan. Usa iton na retired mga kasangkayan. Ngahin babaruan. Mugutang nakikita nga bangin niyan. Kasi rin ko pa man kanan pros. Bangin good master. Kinita kami hiton kon hinot nagpakak ito nagkinita kin nagpirma ito hiyalat nagpirma ito imahimo la ito. Anyway, mga kasangkayan, ni Parda bagawaray pa kay mahimo bangin yan may dananira report kay ginmandaran ang medical kuanhan sinate. Kadto ada ospital Iparda. Panginano adaw kung nasusumat ba ning kamaturan kamot pagkuan hay ko pagrelate doktor. I-check up kami mga doktor hiton kuan medical team hiton na sinid. Kadto aniyo kita agod iti kahimtang kay bang naginartihon la. Oh, bangin it baga. Nagpipinasangi la kita aniyo ha kay doktor ka man kita kontinuod manggo iti nga nagstroke. Kay baga nakagawas na kuno dito ICU na kadto ICU. ER I mean emergency. So baga nakagawas na kuno adin na gawas. Pero am kita. Ay lot niyo baga pag pirita kung baga di kaya. Damo pa man baga pwede niyo makuhaan ning kuan. Dili lang ni kamo tulong ang Kernel. Kay bisan din ang Kamparda actually. It Kamparda kung baga paro-paro ini ka na kusta kay pareho man special disposing officer. Mag-aram na kita ito kay nagpakabati na kita at mga statement ito. Ha? O, nagpakabati na kita ha, blue ribbon or ha, quad com. Nagpakabati na kita at mga statement ito. So, kumbaga, di na kita ito gawa. Di guta akong tutulong ang Kernel. Bangin amo nit ibabang ganir mga kasangkain kang Kernel at Sika. Tuda sila chika ini din hi. Anyway, mga kasangkain, may napagad kita 7 minutos. But since may masunod pa kita ng program, may pending pa kita ng mga commercial, temporaryo natin sa Dantaposon. Ini nga aton, Merkulis ng edisyon, taramdan natin, taramdan niyo. Engineer Mawi Liren, Engineer Samla Chika, ngan sugan man Engineer Jade Berino. Hindi naman hika vibes Danny Morbus Riquez, nagpapasalamatan niyo pa rin pamati, maupay na lahat nga aga. Aton nga tanan.
1: This is FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Ako ay Mario Flores. Ay sintayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainong po yun nga DTX. Ang kukinit, matanggal naman na ako'y
3: batid. DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits.
5: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
5: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
5: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: Napakiyanala!
6: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakiyanala!
6: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakiyanala!
6: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyo.
1: Napakiyanala!
6: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
0: This is FM Radio.
8: FM Radio.
0: Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6:02.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 8.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
2: Maupahing aga mga kabugtuan at lawinahan, Merkules. Mother of Perpetual Help, maupayong aga yung atran. Welcome na ito na pagkaurusa. Pizza 26, bulan ng Agosto 2026. Magkakaurupod kita itong Tumbala City ng aga. Kumusta ka mong atran? Welcome na ito na pagkaurupod din nga ito na programa. Alas dos kanina han maagahon. Baga naghaawan na ang mga hulga hinabagyo. Ha aton nasod, no? Waray na low pressure area nga nabisan nga ni ang tinatawag nga Andati at San at Sani, no? In nalusaw na gihapon or natunaw, natunak, nagpukrag, no? Na igway ta ngaranan ta ito, no? Meanwhile, waray nagihap low pressure area nga tiabot ha Pilipinas. Basal dira ito na tropical cyclone formation nga pagmonitor ito na pag-asa. O waray gihap bagabalita kung kita in apektado ba it bisabis nala it bisayas it mga tinatawag nga habagat. Kay habalita, forecast, ang iba pa kung nga parte ang Luzon, the rest of Luzon and

0: Western Visayas. Magkakadahin madampog turutariti durudalugdog, no? Tungod it southwest monsoon. Pero ini in para inihit Western Visayas. Dir ini Eastern Visayas, no? Kay magfo-formulate kitahin interpretation. Noro niyan. Nga na itong Luzon, ang iba pa nga parte itong western section, hit Visayas, may da moderate, nga itong mas makrokusog, oh, nga southwest coastal waters, lugarin kabaga mabalod, malinguya, no? Waray natin hindi hinkikitan, nga forecast hit naglalakipit eastern Visayas, lugar kita ba? Region 8. Mahitungo din eh. Masisiring natin nga waray na baga chance hinda ko nga uran ha aton lugar. No? May tutak baga nakikita ito nida. No? Nga kakulop, kasangkulop, regular ko na sira, kanti kang panuna nga simana. Mga gabi, dati ang una, baga may dapat itong mga turutariti, yan awaray good. Bagahin pagsusulod palang summer, nga na pag-iil ninyo. Ini din ni unta, tikat uran na ini. Nga dihit bulan itong September, baga mauran na unta ini. Nga amo ini itong baga dalagan, itong na... panahon nga kaudya nato na experience ha na Pilipinas bisa kita din niya Tacloban ha probinsya itong Leyte and the rest iti ba pa nga parte itong Region 8 in Amonta no at ini nga kamutangan in karuyag singon mamaramara kita. Mamara-mara, mamamatay at mga tanom kapag pawaray-waray na good tubig di datun ira na hihinggo pa ira gamot. Tubig, ay nila kita pag-lecture kay gamit-gamit ang good itong mga tanom, no? So, pagka mamara, nangato yun ipagpatay itong tanom. And gutom itin, dinadangatan hini kay itong production naton, hit mga utanon, ngan mga produkto hauma, nahinay. Ay tungod hita kulang hin tubig nga nakabulig pagpadamo hita ira dahon, hit ira sanga, hit ira bunga, pagrampag. Nagmamamara hita ira puno. Anwaray na higop itong gamot, no? Kapag kakinukulang, nagmamahal, no? Di balik itong mga utanon, kaudganin aton, may dagad kita kalugaringon natong production, pero sinasapungan pa inilabi na itong mga declassing nga mga utanon, mga broccoli, waray man ito din hiha aton, di balik ni nga mga tarong, okra, ampalaya, mga dahon kamuti, ganas, tangkong, no? Kamalunggay, alugbati, ano pa? May da kita ito din hi. No, may da gani kita si Gidilias. Nga anhi haaton la, no? Nga na iba pa ng mga tanong. Pero at iba, inaayudahan tika nga iba. Cauliflower, for example, no? Nga na mga diklase nga klasin hulagtum. Nga ginagamit sa mga restaurant ha ira baga pagdekorasyon ngan pagparasa ito ni ira bang igindudurot sa mga customer para aga iba ito ni ira kaputahi. So dito ay ira diri man mauran dinhi aton kay huhuraw man ha? I mean dito ay ira may uran man dinhi aton kay huhuraw man, no? Meaning mamamatay ito naton mga tanom. Kung magpadayon ini nga huhuraw, ang bisa nga ni itong mga deep well, mga surok na tubig nga alternatibo, nga di rin na sering pamanira di rin nakuha at ikang nawasa, na tikang anay paghababaw, nati kang baga pag hinay-hinay kawara as lang ang iba nahuhubsan gud. Problema ito, diba? No? Hirang, waray hirang nagpakuniktar kay bangin diri tinataraan ito na LMWD Prime Water ng mga linya nga tutira mga lugar. Ada kay nadipindihirain mga bumba nga na mga bubon, no? Una huhuraw na kapapanhubas inigihap. So uhaw gihap ita dinadangatan. So kakurian iton sobra nga sirak liwat, no? Kakurian kun sobra nga baha, kakurian kun sobra nga huhuraw ita dinadangatan, no? Ana ini nga tanan in waray control iton tao. Alang nga naman na naton na pauranon. Madipindi lang kita di dahiton na ato na bibiling nga tubig, no? Na mga sinusupply ito na ato na wasa. May da kamo di da baga bumba, baga salbar-salbara ito. Na upayon naton. Iniin magpadayon paghataga ato ng tubig. So, ito, amitod kahimtang, no? Waray sinyalis nga may tiuran din niya aton. Para nagpapasalamat kita, waray bagyo nga baga posible tumira aton, pero inin aton kamapaso, no? Hirot kita hini. Ita kamapaso good, no? Kanin mapaso-paso nga panahon, inin delikado ini mga baga may posibilidad, may tendency mag-stroke. May tendency mag-stroke ng mga balatian naton ng mga tao. Kita may dati na tao nga may da kita hypertension, no? Hypertensive kita, may tungod high blood kita, no? Na iba pa, no? Danay inaabot naton baga naakos naton it kamapaso. Hindi nga ni kinahanglan mapasirak, hinduro, hindi makamapaso-pasula, no? Malain ito na itong pinamamati, no? So kung na ma-maintain ka la in temperatura, nga kaya itong imulawas, no? Na diri ka mapakadihit masirak-sirakan, labi na ni mga alas 10, tipa ka dihit alas 3, hit kulop, no? Ayaw good, ayaw. Nga na, pwede, sige lang, inom-inom hintubig, no? Para harayo kita ha kadilikaduhan, no? Ay talagang hikita in hydrated, no? Pagka hydrated, baga harayohin komplikasyon, harayohin stroke, na daloy ito na ito na oxygen, nga na dugo nga nagdudulong itong mga nutrihina naton in baga normal, no? So amito taton hirutan. All right, kakulup han ika 18 nga kaadlaw ha impeachment, no? Magadiri Marisio kakulup kay antistigos and prosecutor, no? Gindeklarar nga hostile witness. Displikar ko na ito ay yun, ano? Hostile witness. Hostile witness, kay kapag ka ikaw nag-bubutang at hininga testigos, imo testigos, so ito na normal lang, pag-apagsay sa hininiya, hita pamakiana. Nada kay nakooparar hiya, hita panig, so ganit prosecution, nga asyat nagpresentar ha iya. Anharos nga pag, di ba? Pagsisin, di ba? Ama, tansin din, oo. No? Ama ito, normal, di rito hostile. Hostile nga ni, kumbaga, pero ba't iyo balay? Nga baga, may nim na nga. Baga na, may kilala ka, nga baga na ngangalas ka, baga pagkikita mo, baga na tindog na yung timbarahibo, nga na. Sering pa man, baga ay lana kita pagkantot, baga nasukob itong dugo, no? Baga pagkikita mo, baga malain ting pinamamati, that's hostile, no? So kung ito ni mo testigos, ipipresentar mo, nga na di man inibaga na person, di ba, gina-appoint ka? Na kayo, oo, ano man, kung gina-appoint ka, kumasuan ito, amit at mga kabaton ito, hostile. Kaya kung imo good testigos, kada pag pa-presentar mo yung English, di ba, ikaw yung ginabutang ka nila? Oo, tinood man. Pero kung hostile, siya rin, oo, gimbutang ako, ano man, yan akong gimbutang ako. Amo ito at kabaton ito, hostile. Kaya ta mga ita nag-presentar ito, dapat andam ka kay bangin itong baton lugod, hininga testigos, imbis nga makabulig itong imog impuprobaran ha imog kaso, maging salungat it dangatan. Pero he Limuel Ortonio, no? Ha? Assistant Chief of Staff, no? Office of the Vice President, no? Baga listo pa naman bumaton, no? Igindeklara riyan nga hostile witness. It na-deklara riton it korte, no? Ni gipipresentar namon nga hostile witness ni Kakulop, Senado. And presiding officer, he Senator Francis G. Escudero, amo nag-declare ka na Ortonio nga hostile witness. Kauman makumpirmar nga hiya in coterminus niya position nga nadipindi han kanan vice presidente pagbuot, no, ay tungo dito ani mga baga pag-ugop tipakad to han subject and impeachment. Imbis nga maugo piya nga dihan, pinoprobaran han panel of prosecutors, no? Nga magsasaysay hit kamatuoran, no? Dito yung maugo han gin-impeach salit hostile hiya, no? Kay ani katungdanan na puno gunhin confidential or confidence nga ginhatag na nagtindog hani opisina niya linilingkuran niya katungdanan na naturalmente ini nga mga pagtapod haya in ada nga tanan, no? Pero ang prosecutor may damalat na iragin lalan nat nga inin punto dida diri man kinahanglan nga makooperar fully it testigos, hulos good yung mga mapanig hit prosecutor. Hindi, kontento na hit prosecutor nga, kita ini, no? Ida ito nga mga inin pamakiana ni private prosecutor May Divinigracia, no? Nga, ba diba babae kakulop, nagiininom madahan na, nagiininom hinsalabat. kay baga kastigado ang boses in halaba ng mga yakan, no? Kapag kadiri praktisado ito ng imo boses in halaba ng mga pamakiana, mapapaas ka. And hangad tungad to, di maiha, mawawarayan ka ng boses. Ko it salabat, it luya, nga baga pinakalad ka ran, mapasupaso, no? Nakabulig-bulig ito nga baga mamintinar pa ito ng imo boses. No, amo ito ni daan inin kinahanglan ipadayon, no, han mga taga panel prosecutor niyan ala Miyerkules pa man yan, ha? may dapahin niyan magpapadayon, no, ha, danay ala una, danay alas 10 natikang, no, ha, kakulog pagadiri good sering paman natipagsaw. Hulat natipagsaw. Baga lapirit han pagprobar, no? Ini connected paghihapon ini nga to han 125 million nga gin withdraw nga na hasakublahin 11 days, 11 days. Ha? Pamakiana in 2022, December 2022 ada, no? Nagastos dayon ini. Ha, sakobhin ini na 11 días la, no? 125 million among nga ini dinhit baga ginapoproibahan no nga ini in na withdraw hina baga naiiba nga na dire usual kuno nga ka withdraw may nagistoryad to nga taga bangko no nga na papano ini nagastos amo ni dire gisusubay dida iginhadhat ang adtokan Cornel Raymond La Chica no nga na igin in cash 125 million no plus ini in makikita mo nga an mga nakarawat an mga ginpalit in di resubay hapagamit in confidential fund amon si ring hantagakuwa no nga nag-asoy ito nila kaya iragin babasar in joint circular no Commission on Audit ito nga tinatawag nila nga GC no amo bantu tagpamati joint circular no na talapas ito nila nga na wari ko na ito kasunod no kaya amin itira baga ginagamit na termino ha mga balita nga baga kunwari kasubay hakuwa baga dako ini nga baga isyo no kaya nga ni di ba ito magagasto ha sa kubhin 11 dias la no nga na kumbaga mga kita unaton na it mga ngaran in you know pero ira hindi digunan duwa kay babalansihon nato ini nga pinapinandagan ini kay confidential man sa mga ngaran ini mga ngaran ang kasangkulo pa hi Antonio Pagong hi Timon Andropusa hi Don Piang hi May Panama no ay si May Pamana hi Shin Ngit-Ngit no ngan hi Shunisco P Bilat. Moton nga mga namangangaran. Di ka pa ba magpakangaran hiton kay 11 days la ko no. Moton na sharing na kay hulat lang kita ko na ano ita sharing hit court ito dida kay ini in dear ini kita pwede nga baga mag-una-una, no? Ay hiraman ito nit mag sugpat-sugpat it ebidensya. Nakayamo ini nga eh, Mayda. Na, atong maligin ba balita kung ano liwat it gin balita labi na dila at mga nahi gawas sa mga pagpadayan itong trial, no? Amo ini ta gin poprubaran, no? Tikad to ining direksyon, no? Dapat nga ni ipatawag ni Ray Cornel La Chica ini, diri Hisam La Chica, no? Pero pamati ko naghihina ito na prosecutor ini, maga matakbaga ba kita ito, no? Kay kita may nining ani nga mga adverse or mga hostile nga mga testigos. Ini kay kung na bangin ito mapresentar di rin man ito paborhaim no? Bangin na humarayo lugod ka mo nga na maka sering paman makaikyas ito nga lumupad baga ano ito no pero ito punto ni din he kay ira na ino baga dito ha House of Representatives ira na inigin na gin-hearing dito, ira na inigin na, kumbaga di man ha-practice, kundi ira, nakita ang good nira, nga sa ini nga ground, ha? Hana, nag-prosper nga impeachment, kaya ira yung salawa na Senado, no? Ira yung dito na kitan, nga, ini, dako ini nga baga betrayal kung na graft and corruption man ito, no? Nga ground hina para iram ito, no? Kaya hi Ortonio, no? Nga nasiring, nga waray ko dia personal knowledge. Hina mga kadakan kay di man hiya adto dito ha sharing paman ka na ni Gina Acosta di rin man ako adto ha ground pero no imedi adto ha ground ganyan wari ka ba ha field adto kalat sulod itim opisina so kung papano to gin panduhol nga na gin batag-batag no wari adto ni hisabuti kaya di rin hiya maaram or no personal knowledge no na highlight kakulop nga hi Antonio Ortonio in usa han mga pumirma han audit responses ngadtohan Commission on Audit baga laki piyan baga bumaton ba no ay baga in the form of memorandum man ito o Siocos order no na nasaring ka amin na importante yung pakiana kaya di ka man maaram kaya nung ikaw man ang nagbaton Commission on Audit han pag questionon ang kagastos ini no and irabaga iningin justify at amo lagi how was it spent di ba may mga lamisa mga ano pa to no kay confidential ini pero na nagamit ha iba pa nga mga suba ito na pagagin lalatag it mga taga prosecutor no not necessarily nga baga amo na gud ito ita kamaturan kay hulat la kita marespeto kita hit mga formal nga findings ngan conclusion hit mga huwis nga mga senador ha impeachment court amitot na yan na ika 19 ka adlaw warik makabati ka kulo kung ano ang ending kung may da ba yan na pero kaya tak paghibaro Lunes, Martes, Merkulis may da impeachment trial nga na itibang mga oras adlaw in gagamiton hita trabaho hita senado no kaya amito ta ira pag pagkabatag-batag hita schedule hita nagpapadayon nga impeachment trial no bahinan na wari nato ni maistoryahin na pirmi nato ni nakakalimtan pero anyway aton gihapon ni istorya ha iyo no nga ana hinupadtoan na ngaran ha na minor nga gumamit han na pusil han iya dada nga pulis attorney ngani no nga na amon iya gindara nga pusil nga to sulod ha San Jose National High School no nga na amon iya ginamit han na pamusil no itong pagkukuhain na pusil di ka na makapalitin pusil yan na kung waray ka katugutan hita gobyerno ipinaagi hita ini na Philippine National Police nga taghataghin na lisensya no yan na ini na ita paka pagkaada mo himpusil no duduha nga lisensya iton na imo kinahanglan no hi ikaw nga napalit kinanglan kumuha kang tinatawag nga license to own and possess firearms. Pati explosives. Eltoft na tinatawag, no? O, kunwari ka ito, di ka makakapalit, no? Kay inidinhi nga Eltoft, ha? Kinanglan na may da ka din na mga basic nga orientation, training, kung papano magkaputin pusil. No lakip nga ni dida ita inin tinatawag nga examination para hiton imo pamurubuot no ha nga inin examination nga imo papasaron no kun ikaw in ano nga klase ba magdalaga niton imo isip no so may ada dida mga pamakiana nga isa sabutan kung paano ka man hunahuna. Kapag kadiri ka ito pumasar, no? Nga psychological exam, no? diri ka inin or neuro exam ba? Diri ka papasaron, di ka tataganin iltop. Kapag ka diri ka taganin iltop, di ka makapalit, hinpusil, no? Na usay itong alisensya. Inanglan, baga naka-testing ka naman labaga pagpabuto. Nga na, bisla man la ita inin baga pagsusulod itim tudlo nga dahil itong tinatawag nga trigger, no? Hita pusil, may dito patakaran. Idiri mo dayon na ididiritso. Bisan it pagtutok, hit pusil, no? Itutok mo na nga ni. Inin, umabot ka na nga dat pagtutok, damo na ito ni mo baga katadungan. Nga na ha-normal, nga nag-agihin training, maihaanay ita pagtutok, no? Nga na kinangla, bumati ka naman lahit buto. Kay diri kay may kakada kay lisensya pagpalitin na pusil o pwede ka magkadahin pusil pero waray ka proper training, no? Ito nagiging delikado ka, no? Ay, magkakada kang pusil, yan niya, waray. Waray ka man la umagihin firing, no? Mga suga dito ba? Na, usay ito nga lisensya. Lisensya ito hit magkakaada nga magkakapot hin pusil, no? It pusil nga papaliton may adagihapon lisensya dapat, no? Amo ito ta, you know, aada. Bagahin, hi ikaw, magdadrive ka nga nihin sa rakyan, kinanglan may dakaanay driver's license. Sa nukatagan hin driver's license, kinanglan mag-agi kaanay hin damo nga papasaron, nga examine, ha, LTO, nga, mga basic nga mga road signs, hitong rules and traffic, traffic and regulation, no? Sano ka matagan hin lisensya? Ngan itong imo, pagpalitliwatin sa rakyan, dapat na rehistrado. Itrehistrado nga sa rakyan, in lisensyado itong gihap nga para inigamiton ha kakalsadahan. Pero pareho ito at manila pusil, no? Ikaw, mapalit kan pusil, inihira nga tanan yung mga ada servisyo nga makaputin pusil, no? Kinanglan ito na pumasarhin examination para maaprobaran hirap pagkapot yung pusil. At hirap pusil liwat in nakarehistro. So, ang minor di edad ha San Jose National High School hindi rin ito makakapot yung pusil nga iyala. No? Kaya no? Kay una, minor di edad di ka magkakaadahin license nga makapalit kahin pusil. Nga di ka makakaparehistrohin po sila imong aran kay wari ka pa man yan mag legal age, no? Natabo, kumuha, kumawat, kung kawat man itong termino, iyagin pasipadan na waray katugutan, nandiri man siya baga tatagan, no? Na nung kahin baga tutuyoon baga pagduhol, no? Nga ipapagamit ha minor di edad, no? Pero kay ana tag-ada ng tagkaputan na pusil, no? I police officer Arla Ray Pasensya, no? And may daman niya pusil, amon gin kuha hana minor di edad, yan amo ang gindara ngadto ha eskwelahan nga na pamusil. Ini in na-establishar na ini di dahil na pamakyan na abot nga to Senado. Di man ini gindidiwara nga ni ini na police officer pasensya nga iya to pusil, no? Kay iton kiha iya di remorder, no? Kay di man iya sayan na musil nga waril wat iya nagsugo na pamusil. An iya ito dida baratunon ha krimen, no? An iya tinatawag nga sayup o kung negligence nga an iya pusil in naabot nga nakuha hito nga bata hito nga minor di edad, no? Amo ini dinhi ita iya baratonon, no? Kay diri ni an intentional nga klase hin pagkagamitin pusil nga pamatay nga iya panig kundi an iya la kakulangan hin paghirot nga na pag anticipate nga bangin na maabot inihin minor di edad nga delikado, no? Pero ano mga saysay niya laki prito Senado ni police officer pasensya iya gin saysay nga nakasulod ini hina surudlan pero baga plastic nga cabinet adto adaan na iya naluwas din ang mga pamakiana ni Risa Ontiveros badto no? Nga na amo nga tungod nga bagahin diri pagod sufisyente nga kinamumutangan hana pusil no nakuha han bata kaya hi ikaw in may dapagkukulang hin paghirot no pero ayas sa istorya sumulod pa habalay hin illegal nga pagsulod an bata iya balay no nga pagsulod ngadto amo pagin biling kun ha indapita niya na match ini dito han baga chat chat nga didahan na mga messenger nga nag-circulate in the social media nga waray ka pakakuha an kan anti pusil na di ba may da mga sugar dito anak baga pag hinumdumhad to amo nga ini na ito nga mga kayakan niya wari ko baga kuha ni ka karisin yun baga somehow nakatago-tago ito no pero bangin na para ha baga pag hirot good nga tanto no kinulang pa ani pag siguro nga diri maabot hin uman niya makuha niya pusil, no? Kay, nangabot man hini nga igin rekomendar hiya hin kasuhan, no? So, tinatawag ini nga kaso ha, culpable felony ini. Culpable felony, meaning adit mga negligence, mga reckless imprudence, no? Nga na lack of foresight, ha? Nga dapat aabuton lagi up ini na kay kun ini hiya good mismo na mo sila amo itot magkakadan murder so iya kaso baga ba kala nakaligis nga waray mo tuyo no pero kulang paghihapon animo paghirot kaya naka disgrasya ka bisa diri mo tinuyo and amo ini nga mga krimen yung mga tinatawag nga mga reckless imprudence no kaya it culpable nga felony no an tinatawag nga reckless imprudence resulting in homicide nga damo nga homicide tulo no ha amito tiya no kay di diyan batan-on na below 15 years old ba to 14 anyos ba tiya no waray sharing ko dit balaod nga tikang hakin si Anyos ti paobos waray baratunon no nga dala iti mga kagkapotay ha kung may daman na tumtum gala damages civil kung baga mapurubaran mo ngani no pero kung criminal case waray itong may kikiha ito nga mga pangidaron in minor di edad pa no kaya paano ini magkakadan hustisya no amo ini nga dinhi ini no di man makasuhan ang minor de edad no an may da baratuno na amo ini porbida no maram ako hapani gini ni police officer pasensya di man nagdadahom no kay ita mga balita di da nga nakukuha no baga hinubain you know di ba sering nga kadto pamusil diri ada daw ay nakita pagkanto kay tiabot na husgado itong kaso no in diri kita dapat makanto it orustorya bahin kun may sala ba waray no basta ang mga istorya-istorya na in nasaysay sa social media nga man nga da mga balita kay ni balita nga komentaryo tubtub la kita dida may limit kita ito ni tubyan na naton ha mga taga-prosecutor ang pag-probar iton ngan ha korte ang pag sara pag-evaluate han mga ebidensya hain man iton what you see mga kabugtuan iti mo makita ini dinhi ino ba na magdadahom nga madangat in mga sugad hini nga mga trahedya ba ano nga na ikaw pagod nga bangin na nag-aamuma kala iton nga batanon no regular ini nga baga pakaangyan haim. Amo ko din ni termino ito waray-waray nga pakaangyan. No? Baga pagkita ko ito dida. No? Abogada pa ko di inin attorney pasensya. No? Kundi higugmaon siguro niya pagka pulis. Kay normally, pulis ka nga ni, nga mag-abogado, nagduduhan na ba itong imo provision, no? Kung ano't nabibilin niya, imo ginpupursigir, amo itong itbagaharan itim kasing-kasing, kay diri mo mabaya-bayaan. Yan han imo, baging-paging otoridad, hi ikaw untain na iti mo duty pagpugong. Waray mahihibang nga sibilyan, waray may matatabo nga krimen, kay iti mo pag ginsumpaan, pag mintinar, hit kalinaw kamurayawan, hit hapsay nga komunidad, sosyudad, ilabi pa it iskwilahan, nga mga pangiskwilahan ng mga kabataan-unan. Amo ito ta una nga duty hiton na mga otoridad, sugading pulis, no? No, diin ba ni hulbuta nga pakaangyan nga natabo ini ha kinabuhi, no? Una madali la baga pag sulod-sulod dit mga sugad ini nga, pero sigurado ini nga ini na diri ni baga masusukulhin baga pagkarkulo nga bangin ini, you know? Ay, there is always a first time. Di man ini first time, kaya natatabo din man ini kalibutan, pero bangin na baga pagpakita na minor di edad, baga buutan mga bata, no? Naturnaw lang siguro dito harublak nga game. Kaya amuan na dinangatan, magalilisan, no? Sana, baga, kaya ni panhatag man liwatin in justisya, ang mga aanon taman, kaya... ikaw, di ka man makikihaan kay amoy ni palatim edad, no? Nga minor di edad ka. Mapapasagdan ta na lang ni. Maangaro ba kita yung damages, no? Ha? Or, hinot may baratono nini. Hininga tanan, no? Amoy ni itong mga consequences at mga natabo. Alasay 50!
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maulad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite Music Radio.
0: Oras alas 6:54. Pagpadayon na taton mga balita, no? May impeachment daw niyan. Namot si Ring. Na-ICU yung ani ba? Nasulod sa intensive care unit hospital, Edward Fajardo. Makantumang kakunang sinado, ito September 7, no? September 7. Amot inin iya pagkanto, no? Ha, sinado, amin in puro pareho kan Gina Acosta, no? Mag-iistoryal wat ini din. Kung paano ang pag-ingkas siguro. Inong gintagan. Masuka dito ba? Nakay... may dadilibalita aton PRTV Tacloban na Facebook page nga may da jail officer nga nakukuhaan hin siyabo. Nakuhaan ni Shabu. Dito ni natabo Ormoc City Jail, no? Ini mga usaha itong operation itong drugs mana naobserbaran na naton. Amot yung gilalaki pitonira itong mga jail guard pa. Babae or lalaki, nga baga irag in susuhot iton, no? Training it mga jail guard dan diri hira kumadto iton, no? Niyan kay kaparte iton baga pang kumbinsya rin iton kwarta it, you know, di dahit mga namaligyahin igindidiri nga drugas kay ninta at to sulod ibangin mga drug dependent iton nga mga nakaditiner or kung tawagon madali maintindihan mga presyo ba no? So nagiging merkado iton no? Paano ka makasulod nga to nga pusher ka kay kung diri ka uropod diri ka kapamilya iton di ka papasudlon nga dito. So, ayun ka maagi, adakat mga jail guards. No? May mga imbabaruan naton din niya at aton. Sugad ini. No? So, itong mga jail officer, may limit mangod nira ito. Nira baga pag inin pag baribad ngan tolerate ini or hitira baga pag para makalikay ba. May tungo dito kaluyahan nga. Pero may limit hitira income. No? Ana kunuhoga yung kanahin kantidad no baka sapong-sapong inihiton imo income ano? Ini in nahangad to ito dito nga istorya no so masuka din ni team sigurado nga market bangin na itong mga detenido no mga ada ka man ito ha duty permit dire ka man adiha ka kalsadahan so bahin baga inaalalayan it mga aadton nakaditiner nga makapalitin inin ira pirmi kinokonsumo labi na kun waray pahirama rehabilitate no rehabilitate waray pa matambal ba amin nga usayt mga gin mamandar good hit aton judiciary, hit aton justice system, aton mga talahuron nga mga huwis, no, hukom, no, nga kinahanglan labi na kun ma-avail, matagamtam kahit ma-apply kahit on tinatawag nga provision nga para makagawas ka dayon maakong public na lang itong mas habubo nga pakasala ay animo sentensya in mapupwede ka na makapasar para in application for provision, no? Diri anay aprobaran, ini nga diri aaktibaran itong imo application, no? Or kung aktibaran man, no? Kung diri ka anay magpa-check up, ha, doktor, nga ikaw ba in diri ka ba drug dependent, no? Pag ikaw liwat in mapositibo, drug dependent, ikaw may kondisyon na liwat, na kinahanglan na mag patambal ka, rehabilitate ni mo, no? Ikaw gan pa naman inin mga inin drug dependent, gan obos nga tanan, nadiwara ko dito hira. Nadiwara, no? Iman kita liwat ini baga pagkita-kita mo lang iya mata nga ni Tsura. Doktor, good lang itong makakasiring itong, no? Kay bisan po ni mo, ituyo ni dida, ito na itong proseso, itong pamalaod, and procedure. Bis pa ni mo ini paboran kay ada naman mga naging tutugot naman itong proseso, procedure naton nga pwede, kung inilat imo ko kung pablihan, pwede ka maka-apply in provision, no? Kung imo tutugutan ini, hindi rin niya ipapatambal itong iya pag-independent, amo lang yap ini. Kaya paggawas ini, natural na ini nga namimiling itong imo kalawasan, gagamit-gamiton ka naliwat, no? Salit, pag karuyag kang makagawas, dapat duha ito. Ikaw, di na ka na mag, di ka na priso. Ikaduha, di rin ka naliwat prisuhin pagin uripon hiton illegal ga drugs, meaning na upay ka na, no? Kaya kung diri ka maupay, adto ka good lay ni gihapon, magbibinalik-balik, hita imo, pakapalit, hita igindidiri nga drugas. Amin ni dida, hita, inin tinutuyo hiton aton mga otor. Nakita naton, by the way, ha, din mga nakalabay ng mga balita nga may mga lisensyado nga armas ni Mayor Kerwin Espinosa ba ito? Inin Albuera Leyte, no? Ha? Nga iya ni sinurinder kada mohan na, you know, iya isinurinder, no? No? May mga lisensya, pero yun na, pag inanuhon mo man init, kadamu-damuan ini, no? Nasering Mayor Espinosa, no? Oray bang, ilan niyo ini bagawaray mabasahi ba? Nga pagtuman han pinahugot nga kampanya kontra han loose firearms, no? Pero waray na hini igdetalye kung nagamit ba ini niya, no? Kaya di ba, ita may da mga tao nga makihili good bagahin na armas ini, no? Iya baganda pit habit ito ba nga ni nagko-collection pa iton, no? Kay ini da nay may da tao nga karoyag lang niya bagan dapit niya baga may adalahiya baga dapit mulayan niya kung ano ba, no? Pero ita baga paggamit iba na iton nga istorya, no? Pero ini kan Mayor Kerwin Espinosa may da mga haglaba good, no? Mga armas ambot kon ini tinatawag ba aton tawag nga garan, no? May automatic rifle, may dalawat mga haglipot, no? Ha? So kumbaga imo papanumdumon ba hanhadto han waray pa na you know iya mga kaso kontra iya iya mga ini na imo huhunahunaon, no? Para kay ini siguro in ang mga armas may ginagamitan hinihadto ada. Di ba, no? May ginagamitan siguro ni. Pero di kita ito baga maaram kay Pero kaya, dito ba nga, yun o, no, kay Konkuan, labaga, damon at lima, no? Pero hindi dila napulo, mga kabugtuan, na, yun o, no? Para labot yun, may dapat iniginbilin ba, no? So, ikaw, kung i-describe ka, kung ano't imo baga, ini na naghibur balita nga nalalaki pitim nga aran, may kikita nito dida kung magkakasumpay-sumpay ni, ma-interpretar ka talaga na diri mo malikayan itong publiko nga maghimuhimu hira kalugaringon na public opinion bahinhay mo. Kay adaman, ita mga suga din nga, oh, sapong init pag imo pagtubyan itong imo armas. Maupay nga aga, Rachel Giban, Esther Aboyabor, and Hijan Max Minosa. Good morning, attorney. No? Good morning, man. Hi Art Berdan, good morning. No? Hi Norma Navarro, good morning, attorney Nick. No? Hi Mylin Maharba Ramilo, good morning. Ching Navarro, good morning. Bini Moreno, Manliques. Oy, sounds new, no? Maupay nga aga. Boy Bits, no? Asudnim, maupay nga aga. And Manu Felix Andrade, good morning. Atod Boy, baga na hadlog na mga. Bangin naman ko na yung baga pangaranan, full name, no? Baga enroll call ko, no? And iba pa nga mga namamatay merkado, din pa mga barangay, ha? Labi na ko na Tacloban City, nga na mga sarakyan nga nabiyahi o dinhi napili haton nga mamati itong commentary nga mga balita, no? So it impeachment adi pala kitahan na paano na obos ang 125 million na sa COVID na 11 days, no? Amito to impeachment. Waray patutuloy da ang mga istoryahan, you know, gumawas sa nakalabay nga adlaw interview TV program ni former Senator Antonio Trillanes, no? Talaga pagka mag-istorya ka, no? Ako makita ko na kung tama, prinsipyo ko rin yan na kapag ka may nadidirian, hindi ko niya ito, you know? Pero pagkita na yan, diba, may mga comment dito nga, tungod ba din ito magkapaghigugma ko, no? Ni former Senator Antonio Trillanes ito na nasod, Pilipinas. Ay, may dito mga comment about drugs, no? Ambis nga kay hula tunta na lang kung magiging testigos man ito hiya, no? Ayun yung baga pag una-una kay bangin nikita't ipatawag ka sinado nga sige, kay maaram ka man, ikaw testigos na amo na nga naunsa na, no? Angaran aton mga iging kaupod yan ang aga, Hirasam La Chica hi Aljes Villafuerte nga na hi Jade Birino. Ano mga ano pan alas pan alas 11 mga sunata naman ini hi attorney Nick Ismali mapay ngatak na ayo katanan, good morning.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
5: The time now on FMR. It's 7:14.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
9: Oh no!
8: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo ngan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistro han RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
0: This is FM Radio.
10: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa manusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: lang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?